0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ

0: Bueno, salamat kayo. Alas 8:07 na mga kabibes. Doon na lang tayo nabilin nga 53 minuto sa atong panag-uban karumbuntaga. Pero mga kabibes, since this is the pressing issue of the day, nga which directly affects us, tuguti nga musigway lang ko niining nahitabo karon sa atong supplies kuryente under the Visayas grid. Kay revealing kay ning gibutiag ni kabibes sa Pred Gilmore D. Dias Bohol, nga di sa sila palupig dito sa Bohol di ay doon na siya rotational brownout dito. O niya, by the way, salamat kayo. Shout out ka to ni Kabaib sa John Tubi. Matod pa niya din. Good morning, Kabaib Sirton. Matag buntag, jud ta magkuyog, still monitor sa radyo. Mga nako dere nga mga driver, ganahan sila maminaw ni mong patag buntag with thumbs up emoji. Salamat kay ni mo, Kabaib John Tubi. Og of course makalipay kayo ng imong mensahe nato dinhi sa atong programa. Matud pa ni Kabaib 0792. Ningon siya 15 years nako diri sa Cebu, sir, and this only happened now nga daily rotational brownout. Are they saying nga ni shutdown ang mga power companies? Daily na acceptable. They should be held accountable. The Cebuanos deserve an explanation. Matod pa ni Kabibes sa 0792, mga Kabibes. Kanang, yan na, ningon lagi ko, it is incumbent upon the local leaders diri sa Cebu. And in general, the Marcos administration, this will not really speak well for them, mga Kabibes. Yan, nangita ko og tubag sa inyong mga pangutana ba kay dili mata maoy tinuganan sa NGCP. Ang akong higala sa buhat, kauban sa buhat nga si Mildred Galarpe, he used to be with the Sunstar Cebu nga naanaday sa karon sa PNA, sa Philippine News Agency. Where credit is due, ihamaning balita mga kabibes. Matod pa sa suwat sa akong higala nga si Mildred Galarpe, ningon dining ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP may paubos sa Visayas grid sa red alert gikan sa alas 5 sa hapon ngadto sa alas 10 kagabi Monday, August 31, 2026, og yellow alert gikan sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Tungod ni kay matod pa ang available nga generating capacity nga 2,059 megawatts. Kanang short ni sa expected peak demand nga 2,305 megawatts, mga kabibes. Tungod ni matod pa sa plant outages, ato pa kanang pagkapaong sa mga planta, o niya reduce regeneration, nikubos ang supply, mga kabibes, o limited imports. Kay doon naman tayo mga kanang supply sa sugang dagitab gagikan sa Mindanao. O niya, sa ilang franchise area, ang VECO, ni Paibaw o usa ka kining gipahatuman nilang one-hour rotational brownouts, nga ma patuman ngadto sa mga selected areas sa Metro Cebu, basta maabot na gani ang peak demand, matud pa sad pinasubay sa instruction sa NGCP. Unya gipaybaw sa NGCP nga kinilaging red alert gikan sa alas 5 hangtod sa alas 10 sa gabi, mga kabibes. Unya alas 10 sa gabi hangtod na sa kanang alas 11. Kay matod pa nila, ang NGCP ni Paibaw nga dunay shortage tungod kay dili available ang unit 1 ug 2 sa Terma Visayas Incorporated og ang unit 3 sa Panay Energy Development Corporation. Maoron nganong wa man ninyo ma-anticipate in town?
1: Arangkada sa Bukutan.
0: O niya, dunay siyam ka mga generating plants, matod pa, nga kanana ang anaa sa estado nga force outage. yatong buwan sa Agosto unya duna pay ubang planta nga daily available sukad pa ni adtong 2021 ah unya 18 sab ka mga planta ang kananaang anaa sa reduced capacity ah nga buot pasabot mga kabibes nga dunay maabot sa 981.9 megawatts ang unavailable sa Visayas grid mga kabibes unya talking of Cebu province ang apektado ang Mandaue Talisay ingon man Naga unya ang Minglanilla Consolacion Liloan ug San Fernando wa pay labot ni sa Metro Cebu area mga kabibes pastilan ha. Unong tatana ni ining rotational brownout mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So that is the situation as far as the kining electricity supply is concerned mga kabibes. I hope I was able to answer your concerns. Matod pa ni kabibes kinini ang Benjamin Haldore lahi sa niyang issue dahil mingon siya kabibes naka-update sa principal sa Masbate true ba nga girevoke ang iyang teacher's license ah kato si Kuhan si Principal Bulanon kanto kabibes ka ng kwadrato to mga content creator ang akong nahibawan he is still under investigation o niya ikihamong kuno to siya ni kanana ang Attorney Jesus Palces ni Congressman Percy Sendanya. Well, it's between them, kabibes. Wa pa man mo mutingog og balik si Congressman Percy Sindanya. Ang grabe ang katugang Attorney Jess Palces kaya ko nung tirahon sa sampot mga kabibes. Matod pa ni kabibes Fred Gilmore di kabibes tonton tama ba ang recollection ako nga nagsugod og nag-intensify ang conflict sa unit team when Sarag wanted to handle the Department of National Defense pero wag hatag sa iya instead DepEd ang gi-offer and first time nga may Intel funds ang DepEd tungod kang Sara part na gina sa kinabuhi na Sara ng Intel funds di ay no sugod sa Davao pa lang siya I think si Bako po taon ka vibes oy madead siya kung wa siya Intel fans mga kabibes matod pa ni kabibes sa Fred Galmudi may reaction to that actually grabe bitaw tinood laliman ba mga kabibes nga ang Confi fans sa Davao City during the reign of Sara Duterte dito mas dako pa sa mga ubang dagkong syudad sa Pilipinas. Mas dako pas Manila, mas dako pas Quezon City, mas dako pas Makati o uban pang urban areas. Kaya ba kang pili average? Kapin sa 400 million pesos matagtuig mga kabibes. Ang Intel Fund sa Confi Intelligence Fund sa Davao City mga kabibes. Mahilig yun kayo. O niya, common denominator, si Gina Acosta, mo ang iyahang kananaang special disbursing officer nga nagka dipo-dipo tawag patubag si Gina Acosta ay nagpa-gurya-gurya nagpa-guryo-guryo nila pa nga di ko na kamaoming tinagalog sa kabaogod. Salamat gid kanunay ni kabibes sa Marvin Ladera nga kanunay nagsunod nato niya ningon siya din ni amo tong time nga mga 4 a.m. nagluto ko pandesal spot ako gamit kay dili pwede di ko magluto sir Tonton God bless naigo ka dihag samtang nagluto ka imong pandesal naigo kag kanana ang brownout po diha kanang unsa ni magbuta ka may sir Tonton always minaw din ni kamputaw atong Domingo 6 to 7 p.m. 1 hour wala kuryente niya pagka 10 p.m. nawala na po hangtod 5 a.m. kapin ni balik asus asa dino so na may paigi taon ka kabibes Marvin taon po din mo kabibes Marvin
1: Arangkada sa Kabutan
0: kanang matod pa ni kabibes Pablita Ino kabibes ton napungot ko sa mga sinungaling sa gobyerno ilabi na sa Beko kada adlaw brownout walang abiso gabi dugay ang balik sa pagsika. Salamat kayo Kabayos Tonton, good health and God bless you always from Barangay Bangbang dia sa lungsod sa Cordoba. Salamat kayo kanunay ni mo Kabayos sa Pablita Inok. Kumusta nga tong mga Kabayos dia sa Bangbang Cordoba? So Mauni, that is as far as the local issue is concerned mga Kabayos ha. Kanang taon po do, matod pa ni Kabayos Barbin, what you taon ko ato tulog si Tonton. So mauna, taon taman ha. Ato na lang ning dabudabuhan dirig. Oy, gising taon mo mga tinuganan sa National Grid Corporation of the Philippines, mga ka-vibes. Uliang ako ba kining mga local chief executives, Governor Pam Barikwat, labi na ikaw, Governor Pam, because I understand, ikaw biya ang kanana ang haringgangi sa tanang mga RDC, because you are the Visayas Development Council chairperson ba na Gob? Tapok ako nun ng mga governor sa Visayas, may pag-istorya ako nung mabi. Ha? Can't you appeal? Can't you have a collective stance on saan ni pagsulbad ang rotational brownout? I-check ko no. Nga nun eh. Kay basin biya si bako og mo grabe ni anna. Kada naging maingon, yun ko nga damay-damay yung tanan. Balikason gud mo diha Governor Pam Barikwat, Governor kanana ang kining governor omintado diha sa Bohol ha unya governor kinini ang unsay nga ni ana ang governor sa Negros Oriental mga ka-vibes ka pastilan very healthy kayo ha unya ang governor po diha sa Leyte, si Ikot Pitilya, kumusta man dida Leyte? Maupayla ka mo dida? Si Governor sa Gabaria sa Negros Oriental mga ka-vibes? Unya, magsabot ko naman kung saan na ito ni? Kaya epektado naman ini ang kananaang Visayas grid. So, it is all over the Visayas kining problema sa kakuang sa supplies kurinte. Tingali matres out ninyo kung unsaon ninyo pagsulban. Ha? Si Governor Irico Aristotol aumentado mga ka-vibes. Kay Dias Buhol na for the sake ni ka-vibes kanini ang ka-vibes Fred Gilmore di mga ka-vibes nga matod pa naasad sila'y rotational brownout diha sa kuan diha sa Bohol ha? Governor Aris umintado ako maning kuya sa Departmental Order of Eagles kuya palihog sa kuno kuya bi kanang ato ning atimanon ang concern sa atong mga kaigsuunang mga Boholano diha ha niya pag tinabangay mo ni Governor Pam kay amatay buong lang ko. Di get extensive ang state of the province address kahapon ni Governor Pamela Barikwat because she failed to mention on what has happened to the electricity supply in the province of Cebu mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na anyway, ilang man ang discretion mga ka-vibes, sinaot ka ilaning tabangan in town sa mga governor sa Visayas mga ka-vibes kung saan yung maong problema. Kay pastilan pastamplan pa itag yun lisod kayo o ang sugang dagitab na ang muipikto o niya may lagi unta o dili ba mo samot ba sir we have to remember nga NGCP has China substance so unsa man ni gisabotahe tanta diri sa Visayas aron i-gaslight ang mga tao o pasamuton na pagpalagpot pagpalagot kang BBM o i-divert atong attention from the impeachment. Ganong Visayas grid pa man ang Nat Luzon and Mindanao, halata ra kaayo mo pagkahait sa analysis ni Kabibes 0792 mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kana loaded kana mong istorya Kabibes sa 0792 mabita na nga actually mga ka-vibes ha kanabang ang ayan yung malihok niya ini ang atong mga local leaders. Ha? Kanang try to come up with a collective solution ba? Ngano man eh, di na to mapapastrack ang pagpaayo diha sa mga planta. Ngano man eh? Nganong giatul mo gid eh? Ha? Nganong nagkuwang naman eh nga? Ha? Doon na nabay, para na ako valid pero I don't buy the story ba? Sa kunos naka among ini kaning advent bitaw of kaning mga electric vehicles, ha? Kanang okay, na kunoy kalabot ni Senator Bo dito si Jansan makabasta ni feedback nako nga usas mga na atraso ni kuan, atraso ni kananaang ni Feliciano Ador. Ako pa ning i-double check mga kabibes. Mao ni lagi saon mga DDS ng mga badlungon ba? Ako moingon lagi ko ninyo basta tinuod lang deyo ko bisa pagibala ko sa kanyon. Deyo kita muhunong mga kabibes, mao gina akong trademark sa pagpanibya. Mao na nga sa pagkapila na silang balik-balik og himarauton na nila basta kanana ang unya nagsulti tas tinuod, ha? Kanang ha? Di kita mo atras mga kabibes, ha? Pastilan agrabiha o naapa di ay grabe kadaghang mga sa day ni ining Feliciano Adoroy, ha? Kanang nagpakatap tayo ng istorya dito. Pastilan pa ita. Gidamay pa ni, ha? Gidamay pa ni kadako deng, ha? Kadako deng kung ano mo kanana ang Adoroy. Imo pa manggidrag sa imong ka. Ha? Ambot? Sabihin na nga na ni? Nang intriga pa man ka, ha? Nang intriga pa man giday kang Senador Manny Pacquiao mga kabibes. Ha? Pastilan mo tong katong taga Davao lagi pre, ay kapamati ka man subong ba ang balon ta ka pre asus. Unless the senator will tell me, ha? Okay, na ako no'y gitasking makikistorya ko na ako yung maminaw ko. I will listen to that. Kana na ang tanawon tani unsa ning tabu mga kabibes, ha? Kanang di man ko basta ako lagi mga kabibes tinuod lang ang issue lagi basta hala pag ibala ko sa kanyon di gina may tabu ang matras ko, ha? Mga kabibes mo na itaga niya sa bato. Astilan, aligri kayo kay modesty aside, kita gisgutan dahil dito si Jensen, kaya kita may nakapagawa sa ning kanang sa mugshot ni Ador, kay why nakadare nila dito pagawas, ha? Kanang astilan, we were not born yesterday in the media profession mga kabibes, ha? Muna na diha ron nga kaingon ko ninyo mga kabibes, ha? Muna nga dila lay wailabod ninyo kay basta tinuod lang, ha? Kita din ni wata magtumo-tumo di kita musibog mga kabibes, ha? Nagmeeting na gong mga hingtungdan ng mga personahe dito si Jansan after seeing my post ko, no? Postila, no? Mga kabibes, alas 8:26 unya diris ato sa Sugbo, naata ni ining problema sa rotational brownout dito sa Mindanao, dito si Jensen ang ilang gisgutan, kadto paning nahitabo lagi sa kanang passion designer nga DDS supporter mga kabibes. Well, thank you. Kanana ang unsay nga na ana nga kanang nakatandog ta ninyo mga kabibes. Okay, I am waiting for the call. Kanang sa laing isgutanan mga kabibes, alas 8:26 na. Kanabang karong adlaw ang pananghid ni Senator Lorin Legarda. Kanang mobalik na siya sa Bitos Senado, mga kabibes. Human sa iyang taod-taod nga kananaabang medical leave nga iyang gi-extend ngadto sa September 2 unya. Ugma man ang September 2. Mobalik pa ka og mga adlaw si Senator Lorin Legarda, mga kabibes. Ganang di apoy laing concern si Kabibs Benjamin Del Dore. As per Sokmed Wyman, ang CIF ni BP gi-investigate nga during mayor sa Davao, CIF silent ang tubag nako slogan sa Duterte, "Pia it must die." Your guess is as good as mine, Kabibs Benji. Pero ito sana ang ihikling ka diyot, Kabibs Benji. Kita nao na to ang hearing karong hapon. Ang very interesting sa dako kanana ang karong adlaw og hangtod na ugma. Kanang na say nga na ni kitsa man ni si okay tipahat tanaw na ko ni Bea. Maintriga mo lang sa tani ni Loy. Kanang okay kitsa man ni nagsulti ani kini ni ang kitsa man ni anyway sige lang say nga na na stilani ni Oy la rason non tamo tanan diha pag sure mo diha mga kabibes ayaw gyud ko ninyo kuno-kunuhan ning isyuha kay I know the real story your political survival at tiwasan pa tamo mga kabibes alas 8:29 so ang akong gisulti ninyo mga kabibes kaning sitwasyon karon ni Senator Lorin Legarda. Ni-extend siya sa iyang medical leave hangtod og mga dawa September 2. Karon pa man September 1 pa man ta. So expected nga mobalik siya ugma. So that is the big question. Mobalik ba og mga dawa si Senator Lorin Legarda sa Pilipinas? Because if and when nga mo extend na pod kani siya sa yung medical leave, ala eh na ginang istoryaha mga kabibes. Matod pa ni Assistant Ombudsman Mico Clabano, nagdugang ginang ilang suspension. Mga kabibes, alas 8:30 naman, mo-post lang ko baka diot niya humaniini atong isgutan ang pagpadayon sa atong programa kalabot ng isgutanan ni Senator Lorin Legarda. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mga

0: Bueno, alas 8:34 na mga kabayes. Padayon sa itong palanggisikotin sa itong programa. Nangutana si kabayes sa Fred Gilmore. Di onsang FB name ni mo kabayes, Tonton? Di man nako ma-search? Well, just search for my name. Antonio, yun. Of course, my last name, kabayes, Fred. Nay, junior. Pas nila, no? Gisgotan ni Kugmayo kuno dito si Jensen, mga kabayes. You know, as truth be told, mga kabayes, since I posted it 14 hours ago, niabot tawag 388,000 views ang akong gi-post kalabot ni ning Jensen Fashion Designer. Niya niabot tawag 5.3K ang likes. Unya dunay 470 shares. Wow! Well, ang ko lang gingingon ninyo, basta tinuod lang, ambot lang. Pag ibala pa ko sa kanyo, hindi ko kumsibog. Ang politician, pastilanoy, ay nalang yan mo, huwag niyo akong pilitin na akong magsalita. Kay basig larason pa mo tanang na diha, na mga hingtungdan. Kailadyo kay ko ninyo, ay lang yan, malihog lang ko ninyo. Don't let me kanabang mabot pito ang panahon nga kita'y managing kwintro. Kay agmo nang imong style sa politika, wala kay pulos klase ka politiko eh. Pinawa! Katawa lang ko nimo. Ha? O niyag ma-impeach si Sara Duterte asa mang kaponiton, kauwaw ka malang oy. Anyway, mga kabibes, I will attend to that. Uy, mga tino, ngilngigag mabot ng half a million views, mga kabibes. Well, that's a fact, man. Tinood ba ng paghitabo? Dito ang diba mo, mga kabibes, since nag-start ko din sa akong programa, sultihan ta mo, daghang yan, follow na ko nga katong mga pro-Duterte kayo. And follow good. Ha? Kay mingo lagi ko og pro Duterte pa ko hagbayar ko di share retro panahon na oy. But ako maingon ko dili sang ko pro Marcos, kay because I never voted for Bongbong Marcos in the last election. Ha? Wa chu ko mabutar ang Bongbong Marcos. Kanang matod pa ni Kabayes Benjamin Ildore, pagpahimo na lang og dako nga tarpulin si Loren og si Leandra nga ilang pics og nakasulat goodbye Philippines, matod pa ni Kabayes Benjamin Ildore, mga tawa ta. Kanang mao ni usapan ni lain po ning badlungon nga pro Duterte sad si Loren Legarta. Nga kay bawo mo kining kontrobersiya nga naglampigit niya og sa iyang anak nga si Batangas Congressman Leandro Leveste. Naitabo biya ni panahon sa Duterte administration. Mao bitaw ni nga lakip sa gikiha og naakaron sa preliminary investigation stage ang kasong plunder, batok ni Senator Loren Legarda og siyang anak nga si Congressman Leandro Leveste. Apil niya ni si kanhi Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Kay sa ilang panahon sa Duterte administration, nahatagan og exclusive franchise ang kining kompanya ni Leandro Leveste. Gamuhimo og kanabang solar energy sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan sukat to nahatag, ha? Hangtod nga napuli na lang ang Marcos administration, mga kabibes, wag kyo'y natuman. O niya, doon na sila'y atraso nga kapin sa 10 billion pesos ng balayranan sa gobyerno, nga wag kin nila mahatag, mga kabibes. O na maingon si kananaang ombudsman Buying Remulla nga grabiha basa ni ini nga exclusive contract. Mura mag sila'y nakatag-iya sa adlaw, mga kabibes.
2: nga gani ang mga kanabang high society circle dito sa Manila karon mga ka-vibes. Ana-ana sa ubang mga thread gani ingon nga gibaligya na ni Leandro Leveste ang iyang penthouse dito sa BGC. Ato pa kay gibaligya ang iyang penthouse. Ato pa di na dahil silang balik tinis Pilipinas mga ka-vibes. So unless kuno mga ka-vibes o kananaabang ang kining mausab ang hukom. Dili maduso nga to sa ombudsman ang kaso nga plunder. Pero inani yung magod mga ka-vibes o plunder gani. Unya, the moment the office of the ombudsman will forward it nga to sa Sandigan Bayan mga ka-vibes. By law, ang Sandigan

or whether today, within the day, mabalik pa ba sa DNS Pilipinas? Ha? Kay unsa man pagkasakit? Ha? Gani ang iyang mga kanang kauban sa UP kay because Lauren Legarda is a graduate of University of the Philippines. Ha? Ang mga sakop sa UP Antiquenyo, nga din sakop nila si Lauren Legarda, miawag yun niya o sa iyang anak na mabalik na sila sa Pilipinas. And answer all of the charges squarely. Ha? Kay, unsa mag-iyang gikadlukan ba? Ha? Doon na siya ay anxiety attack, mga kabayb. Simba ko lang. Sigun pa ni Senate President kanang Sherwin Cachalian, nga higala man ni kanang Senator Lauren Legarda, na kunoy serious ailment sa ato pa, kanana ang naigi pamati sa panglawas nga seryoso, si Senator Lauren Legarda. Pero nga ko ba ang timing manggod, mga kabayes, because it had happened after the ombudsman has announced nga anaan na sa preliminary investigation ang kasong plunder. That's why nga itong Agosto 2, karon unsa naman ta September 1, tangkod nga o sa kabuuan na ugma. Ha? Siya o ang iyang anak separately nibiyahe paingon sa Hong Kong, mga ka-vibes, unya ang final destination dito sa nasod sa Pransa, Europe, mga ka-vibes. So unsa man gyoy real score ni ini, mamalik pa ba silang duha? Kay di na galing mamalik, mga ka-vibes, klaro na tong katahap sa ombudsman nga ilang gihikay ang ilang asylum kay gigukod sila din ni Pilipinas. So mao nay atong paabuton, mga ka-vibes, kung unsay sitwasyon ni kanang Lauren Legarda gyud. Mobalik pa ba ugma o di na ba? Ha? Kana na ang matod pa nila, tigmo agukoy. Ha? Ugma na ta mag-asoy kay ugma man ang tangkod sa iyang medical leave, mga ka-vibes. Grabe ha po ning ka-vibes, Pablita Inokoy. Ka-vibes, ton, gusto unta ko nga mulan sa kabisan senator kay ikampanya ka namo kay ikaw nga ngayon nga iboto di sinungaling ka-vibes, takbo ka pagka-senador kay 100% kabudaog ka si ton from Bambang, Cordova. God bless you. Thank you for the compliment, ka-vibes. Pablita Inokoy, awa kita mga ambisyon na naman mo. Masang ganyan pagka kanang purok official, ordinaryo lang ko tamam, okay na ko niining anata makikuban kaninyo pinagi sa pagsibya o pagpadayag sa komentaryo. Salamat yung kain ni mo ka-vibe sa Pablita Inok. Matod pa ni ka-vibe sa Fred Galmurdi, I saw your post, ka-vibe, tonton triggered ang mga uplok kaaligri sa comment section na i-comment dito nga unsay nga nana na i-comment dito nga hastang uplo ka si Ador Badiay kuno ang supplier ni Sara sa drugs nganong madamay si Sara. Kauplok without daily man, in fairness to the Vice President, wasay labot sa nadangata ni kananaang kining Feliciano Ador. Ang issue manggod, nagsunod manggod sila after a pro-Duterte vlogger dito sa Bacolod City, si Joselito Peruelo, alias Julia Peruelo TV, nga pro-Duterte kayo, nadakpan sa nigsyabo dito sa Bacolod datong Agosto 25. Unya, saan man mo pagkaba, mga kabayos, pagka Agosto 30, sa gabi, Domingo sa gabi, nadakpan man sa si Ador Feliciano nga lain po nga pro-Duterte. Ha? Unya, balita man na ato dahil nang ihikaw nga tus publiko. First and foremost, apart from being your, shall we say, radio commentator, gusto mo sa tagbalita, mga

Kababs, I had been the ganabang news profession for quite a time. For the longest time. Sugod pa ko ni Adtol Taong Bagito pa kong reporter sa CBN ng DYLA. Ha? Niya, tinuod ba na? Huwag mo ta magtumutumo. In fact, muingon ko search warrant ang gibasihan. Ah, pastilan, sad. Mga suko dahi na nga trigger na inoong mga DDS ka noong taon. O na dihaba nga, magsige mugsaway sa kasamtangang administrasyon nga bangag si kanana ang President BBM mga kabibes. Unya, unya dito, utrosan mong gabisyo sa ginadili nga drugas. Mao na diha. Diha rang laay nila pa. Yeah, ako nang gi-confirm ka vibe spread Gilmore Dicio, we're now friends on Facebook. Salamat kay Sir, ha. I hope one of these days makita ta diyan sa Bohol. Kay you know, Bohol is kanang very somehow mga ka-vibes, ha. Liman ka sa kung hapit na mag half million lagi o. 427,000 views na mga ka-vibes. Well, sa ontaman nga mao man ang tinood. Ah, simple lagi kayo nga kung gipost mga ka-vibes o. Ningon lagi ko din he. Ah, ningon ko din he ay ito yung pro DDS fashion designer ng Jansa na nahulihan ng shabu kagabi sa bisa ng search warrant ng korte na ipinatupad ng mga operatiba ng Police Station 4 ng General Santos City Police Office GSCPO. Ang suspect ay kinilalang si Feliciano Ador, aka June Ador, 47, residente ng Camellia Homes Phase 2, Barangay San Isidro, na nasabing Lunson. Very short kini. Si Ador ay nasampahan din ng cyber-liber ng isang kilalang Jenscan school owner maliban pa sa stapa na ikinaso naman laban sa kanya ng isang world-known personality ng Lunson. Mauro na, inana ka simple mga ka-vibes. O niya, may abot na sa ingon ni Adto ang engagement. So, nothing less, nothing more. Ang kalabot ragyod sa kananaang pagkadakop sa nasoy nga passion designer mga ka-vibes nga pro Duterte kayo supporter mga ka-vibes. Nayo sa kapolitiko dito kunuhay nga tila pos mga Duterte mayong jud ko nimo. Itaga mo sa bato. I will never take down my post. Og ikaw lang ambot lang nimo. Ha? Ipakapin pataka. Mona don't me kay basta nagsulti ra ko sa tinuod ngano gutang ipa-take down ninyo kinsa man mo. Ha? Eh. Unsa may naana? Og niingon ta nga dunay passion designer nga nadakpan nga sa usa ka police operation. Ah, pastilan sa dibo kay lagay ko ni Wine na lang tao eh. Ayaw gig abutas punto bitaw nga inyong i-compromise ang among pagka sakop sa media. Ah, ngano gud taon? Ing na lang. Tanaw lang nato mga ka-vibes kay igo ra kita nagsultis tinuod. Anyhow, that is as far as this fashion designer is concerned. Mao may noy na trending oy. Wagi ko magdahom ani mga ka-vibes, ha? Kanang nganong naingon ini? Ha? Ningon na ko ang classmate o naingon din hinga nasa grupo na naman siya ng I hate drugs, susme. Di man lang natakot kay Inday. Yun na nga ang san ako ka classmate mga ka-vibes. Sus na nga triggered kita ang mga DDS oy. Sao taman nga mo ni tinuod. Pero as mga maayo ba tagkan kayang mga badlungon pod lagi taon ng mga DDS supporters bitaw. So anyhow mga ka-vibes, that is as far as that a passion designer is concerned. Ang akong usa ka concern pod kining nahitabo lagi ni Senator Lorin Legarda. Unya karong hapon mga ka-vibes, kinisang pagpadayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga
ang nakaaligre ra ba kay murag di gud kapugong. Masupak yun ang subjudice rule ni Senate Presiding Officer at kining Senator Chase Escudero. Unsa kay buhaton ni Senator Chase Escudero, mga kabayos, kung pananglit si Vice President Sara Duterte, kanabang musupak sa subjudice rule, pamultahon si Vice President Sara Duterte. Unya, unsa man to, kananaang unang violation, reprimand, unya, multa o 30,000, chicken kay ng multa, oy. Unya, kaning ikatulo, i-report kanto sa IBP tungod sa violation sa kining, og ingon man dito Supreme Court, tungod sa violation sa Rule 18, suma pa sa kining Senate Impeachment Rules, mga kabibes. But para gudako, mga kabibes ba, dapat yun unta, even the senator judges should not kanabang talk and discuss about the merits of the case. Because that will be a subjudice. Ang uban nga dito, klaro man nga, kuan galing, they were lawyering for the vice president. Number one violator niya na si Senator Robin Hood Padilla, mga kabibes. Nga raba, di basta-basta si Ruben, ha? Bisag inana lang na siya. Number one senator na sa Pilipinas. That's on record. Ha? Kay matod pang Ruben Padilla, nagkamit magig alias ko ng mga bayani. Amo na nga ang mga recipient sa matod pa sa kananaang kining confidential o intelligence funds, mga kabibes. Ha? Okay ra pod magamit og alias. Laling man kao nga moabot sa 26 milyones ka mga Pilipino ang nibutar. Hinungdan nga nahimong number one senator si Senator Robin Padilla niadtong eleksyon sa kining May 2022, mga kabibes. Ako laning gi run down ang maong resulta. Limang ka, he was chosen by 26 kanang million Filipino voters, mga kabibes. Ha? Kini si Senator Robin Padilla. Ha? Di basta-basta, oy. Ha? Kay inana ka gadaghana ang mga nibutar ngadto ni Senator Robin Padilla. Ha? Kay say nga ni ini. Siya ay number one senator, mga kabibes. Yun niya, ang nagsunod niya niya to, si Senator Loren Legarda. Ikatulo si Senator Rapi Tulpo. Ikaapat si Senator Senate President Win Gatchalian. Ikalima si Senator Francis Escudero. Ikaunom si Senator Mark Villar. Ikapito si Senator Alan Peter Cayetano. Ikawao si Senator Juan Miguel Zubiri. Siyam si Senator Joel Villanueva. Unya ikanapo si Senator JB Ejercito. Unya, okay, tapa kadiyot ha, I have to check on this ha. Kanana ang sengan ini. Okay, sengan ini. Yes, maugi na yung hitabo di ay mga kabibes. Unya, ang sengan ini, ang ikadose si Senator Jinggoy Estrada. Niadto ning 2022, mga kabibes. Kini sila ang 12 ka mga senador. Lain po to pagka 2025. Ato pa, spoko na nimo mas daghan pag boto sa ni Senator Loren Legarda si Senator Robin Padilla in 2022 elections. So, mauni, ang klaro gyud kayo nga si Senator Robin Padilla nga nahimong first placer ni adto, ha? Kanang klaro kaya nga dapig ni Vice President Sara Duterte. Ha? Unya, ha? Kanang inana ang ginaganon sa mga nibuto niya, ha? Hinungdan nga nahimo siyang number one senator sa Pilipinas.
Ha? At ora kong subayon mga kabibs kung pila ang nagsunod niya nga si kinini ang Senator Loren Legarda nga otro sad nga klaro kaayo nga pro Vice President Sara Duterte. Ako lang gi-review mga kabibs kay kanang si Robin Padilla 26,612,434. Onya kanang ang nagsunod niya mga kabibs. Ha? Ang second place niya si Senator Loren Legarda nga nakakuha og 24,264,979 votes, kalayo sa kananaang diferensya. Ha? Kapin og kananaang 2 milyones ka mga Pilipino. Ha? Si Loren 24, si Ruben 26. Ha? Inana, pero ang vote og worth ba sa 26 million votes ni Ruben Padilla nga ang sentido komon murag wa man mga kabibs. Maulagi na nga pastang paita ba? So that's the kind of voters that we have right now in the Philippines. Ah. Ayan, tanaw na turong hapon sa pagpadayon sa Senate impeachment trial sa D20 kung unsa na sa ipakita ni Senator Ruben Padilla. And I hope mga kabibs na manggaling ng subjudice rule ipaklaro ni Patuman. Dili nga magpili-pili ita. Lakip na gyud ang respondent mismo nga si Vice President Sara Duterte. Tanaw na tog unsa gyud buhato ni presiding officer kanang Senator Chase Escudero niining naasoy ng mga opisyal including the senator judges. Katong klaro kay nga mupinig ba nga kanang dunay sub judice nga paghimuon. So we will be monitoring that one unya for the first time karong hapon mga kabibes, hapon ang kining pagpahigayon sa Senate impeachment trial hangtod na sa gabi. Unya expected karon kining nasoing duha ka mga opisyal gikan sa armadong kusog sa Pilipinas nga mo matuod nga wa gid nila madawat ang 15 milyones pesos nga gipatuo nga gigastuhan og confidential og intelligence funds alang sa Department of Education mga kabibes. Ha? Kanang si Colonel Manaros Buransing II og si Colonel Magtanggol Panopio ato ng atangan karong hapon sa pagpadayon sa pagpahigayon sa Day 20 sa Senate impeachment trial. May kalabutan sa kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. On that note mga kabibes, dagang salamat kaninyong tanan sa inyong pakig-uban kanaw ko for the 3 straight hours gikan sa alasayas kaganihang buntag. Sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabibes, si Tonton Alco Santugup nga mag-ingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni! Arangkada!

0: nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.

0: Panguna.
1: Daghang Panguna.
0: Daghang Pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang Kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Subong, Pilipinas. It is now exactly 9:19, alas 9, DC 9 na mga vibes on this beautiful Tuesday morning. Labing unang adlaw sa September. Do you remember? Di ba na ito? 21st night na ito. Very first night na ito. First day of the month of September, mga vibes. Bermans na! Kaya sa 93.1 FMR Cebu Advance, Merry Christmas to each and everyone. Sorry, wala ko naka-red, no? Mura dyan niyang available, mga ka-vibes, kay Bulingon Tanan. I know. Anyway, no, today's a special day. Though wala si Ate Bay, ang atong katandem. But this morning, doon natin mga makauban, mga ka-vibes, no? And syempre, dito sa 93.1 FMR Cebu. Usa jud sa mga tumong og tinguha namo mga ka-vibes nga ipasigarbo ang local talent, no? Mga nang amo mga ka-vibes nga taga na tug higayon nga badungog sa kadaghanan ang lokal nga talento, talentong Subuano, Subuanon mga ka-vibes, no? So Subuano talent at its best diri lang sa 93.1 FMR Cebu. We have two promising Subuano artists nga nag-collab for a new song mga ka-vibes. Karong buntaga makauban nato. Let's welcome live there is a studio AJP and Bell Magnet. Good morning.
1: Good morning.
0: Hello, ay mga kaumanis sila. Murag din sila morning person ba? Morning person mo dili.
1: Morning person.
0: Morning person. Pero mapahiyom kaya ikaw AJP morning person baka hili ba ka mamatag sa buntag?
2: Yes and no. Sometimes hapon audto na kumumatak.
0: Yes and no. Depende sa sitwasyon, no? Oh, anyway. So good morning. Thank you so much for dropping by, no? And salamat sa pagbisita sa atong station. And it's a chance to get to know both of you, no? Ako actually when I've heard so mga medyo mga fresh artists na sila kay murag wala pa siya ni cross akong pamdungog ba, no? So, atong ila-ilahon, no? Kinsa man yun si AGP and si Bell Magnet. Let's start with AGP. What does AGP mean? Mura man siya katong kuan god. Mura siya ahinsa sa gobyerno ba? Agrarian reform. O saan man ang AGP?
2: Abbreviation na siya AGP. Sa kong name.
0: Oh, okay.
2: Adrian Jed Pipeto.
0: Adrian Jed Pipeto. So, AJP.
2: Yes.
0: Hindi naman pinag-isipan, no? Simple ra, no? AJP. So, Adrian Jed Pipeto. How young are you, Adrian, if you don't mind?
2: I'm 19 years old.
0: 19? Uy, nakabata pa di. I know. Sinwebi anyos pa. So, 19 years old. And at what age ka ni start or ni discover sa imong, you know, talent for songwriting?
2: I started when I was 15. That was way back 2022. And also, starting po to sa kong music production nga kwan, journey.
0: So, saan siya sa mga katong susama sa mga uban, mga pandemic panahon, no? Nga, laay kaayo, bored, so ang ending, madiscover na to atong mga new talents, mga tinaguan, yes. No? 2015, sakto? 2022. Ah, 2022, sorry, ano ba yan? 2022. So, 2022 ka nag-start at the age of 15.
2: Yes.
0: So, 4 years na. Yan, no? So, how about si Belle? How young are you, Belle, if you don't mind?
1: I'm 20 years old.
0: 20 years old. Ayan. And ikaw naman, Belle, at what age did you start discovering your love for singing, performing, or the music arts?
1: Wala kay ko kabalo kung saan ako age, pero akong nibuon kay since bata pa gid ko, kay hilig na gid ko mag-perform, mag-sayaw.
0: Ayan. Alright. Pero sa inyo, hangduho ba, kinsa ang more on the writing side and more on the singing side?
2: Both. I would say both, mm-hmm. But I do mostly work sa music production.
0: Okay. Editing, yes. And ano, pag-arrange.
2: Yes, I'm arrange sa music as a song.
0: As a song. Ikaw, more on
1: singing ko sa
0: more
1: song.
0: On singing, yes. Yeah. No? So, and I just also want to know, no, di ba at matod pa ni mo at a young age, Belle, nag-start na yun ka og
1: perform, yes.
0: No? So, what's my biggest break ni mo? Kaya mo majud na usually, di ba, basta bata ta, pakantahon dito ni mama, di ba? Mm. Alindiri, my son can sing. Bisag dili, ta ka mo mukam ta, pakantahon ta. No? But, what was the biggest break, no, sa imuhang young singing career?
1: When nag-audition ko sa, for Viva Records.
0: Okay.
1: Since 2024.
0: 24. So, yes. Dili po kayo kanang dugay, no? Very recent rapod.
1: Very recent.
0: 2 years ago. Yes. So, what was that audition about? Can you tell us more?
1: Ato nga time kay murag namon ko nakit-an sa social media bitaw sa Facebook nga nag-hold daw og auditions ang Viva. So moto gi-grab na lang nako ang opportunity, murag lingaw-lingaw ra bud. Unya moto ako to gi-tryan and kuan na simple ra kaayo ko ato nga time and wala gid ko na expect nga gidawat na day ko sa Viva ato nga time.
0: Di ba? So sahay mo lagi na sometimes dili ka seryoso dito sila seryoso ni mo, di ba? Na yung mga inana, no? Lingaw-lingaw lang. It reminds me of the story of Christine Hermoso, if kaabot mo mo ang artista nga ang tinuod nga ng audition ang iyang maguwang pero ang ending siya yung nadawat, no? Siya tringolingaw rapo to iyaha. So medyo similar emang story. How about you, AJP? What was the biggest break? You started at 15 years old, 2022. What was the biggest break sa imuhang music career in terms of writing and music production?
2: Same po sa Ate Bell, sa pag-audition ako sa Viva Records. And that was...
0: Ah, so nagdungan sa mong audition or dili?
2: No.
0: Lahi, okay.
2: Last year ko, 2025.
0: Ah, okay. So medyo mas naguna siya?
2: Yes.
0: 2025. So, and, you know, so I think Viva has this way of, you know, looking for young talents, no?
2: Yes.
0: Umanjud na pirmi. And, syempre, ang pagsulat ba ikaw, how many songs have you written na ba? If kanang mga songs nga murag nitatak nga nasulat na nimo or nahimo na nimo, na-produce na nimo?
2: Daghan naman, but I don't count them. Ako na silang ginabutang kita, ginastacker na ko sila into one
0: man.
2: File.
0: Uh-oh.
2: So,
0: pero kanang mga songs nga, like, you would say nga kanang murag nitatak sa imuha. Yan, o kanang muraga may pinaguhugutan, something like that.
2: Maybe I would say four.
0: Four.
2: Nanay, four ka, ay murag three pa kabo ako na-release with Ate Bell. Sa other po niya nga song, ako pinag-write sa other song. Then, naiusa, wala na-approve, so yeah, kato siya.
0: Pero naiuban, no? Usually ba sa mga songwriters, usually they have this, you know, notebook and then daghan na kay kanta dito. Sometimes you just get from whatever it is, no, nga imong i-mix-mix ra imo ba, no?
2: Isagol-sagol
0: ra. Ayan.
2: From one song din, ana, ibutan.
0: Ayan. And usually when you write, ba, is it in Cebuano, English, Tagalog?
2: First, kay, my early years kay, sa kwan, English jud akong write,
0: English
2: songs
0: jud,
2: din. Pag sold ako sa Viva because kwan sila medyo kwan sila sa Tagalog jud because Tagalog mo market mo gud siya dito sa Philippines.
0: Even in Luzon, di ba, mo market man siya.
2: Yes. So muto siya nag-start ko great Tagalog. Mga Tagalog jud akong songs na release.
0: But have you ever tried writing in Cebuano? Nakatry ka?
2: Wala pa.
0: Ayan. How about you, Belle? You mentioned earlier you're more in the singing part, but have you also written some songs?
1: Yes. Katong first time yun ako nag-write og song kay para sa graduation song to na ako.
0: Okay.
1: Yes.
0: Or so original yung graduation song?
1: Oh, original.
0: Wow, okay.
1: For grade 12. Niya, murag assignment man to sa mo ang school nga each section kay tagsa-tagsa mi mo hatag og song. And luckily pud ato kay ako ang song rapod na dawat ato ma song for.
0: Yeah. So from there dito na nagsugod ni mong journey into songwriting.
1: Yes.
0: And same question, do you usually write in, you know, in our native language, Filipino or in English?
1: At first kay English pud pa yan ni AJP pero murag as time goes by man good mostly sa music nowadays kay more on OPM man good ang mga tao, so nag-adapt pud ko og nag-practice on more OPM pud na song.
0: And kini this question goes for both of you, no? So considering that syempre lumad mi gyud sa Buano, no, di ba ta unsa may mga struggles niyo into writing in the Filipino language?
2: Siguro kay ako ang permi mong gupaminaon nga song kay mga English jud. Maybe finding words na kanang more ma-describe sa akong feeling. Kanang jud kay para dili siya ma-wordy like metaphorically. Lisod kay for me sa Tagalog atong first pa jud. Sir, karon
0: mga mataling hagang salita, no? Medyo nahihirapan tayo sa kalisod dyan, no? How about you, Belle?
1: Sahay kay murag maglisod ko glitok sa mga words po bitaw.
0: Wala na if dili siya native tongue, no? But of course, it's when you say naman the Filipino lang, when you say Filipino language, or di ba, encompasses all of the native languages that we have. So, ano man yun na mga ka-vibes. Anyway, so now, nag-collab mo, kinsa may brainchild, ano inyong collab?
2: Me, I guess. Yeah.
0: Giyon sa ninyo, giyon sa ninyo paghagad si Belle nga, Belle, collab ta. Giyon sa ninyo.
2: True, Ma'am Chiki, because nag-look si Ate Belle og new song.
0: Yes.
2: Yeah, for pag-uman sa yung first na song, na debut niya song. So, yeah, me as producer, songwriter, naka-think kung anak ko yung kaning tinatago ng mga song collaboration is ako siyang gipa-approve. As a single, ako rata na to. Yeah. Work sayangan bitaw ko because papi siya, nice yung pagka-electronic song. So, naka-think kung like, what if ako ay so Jati Bell sa song? Mm. And, well, that's how it started.
0: Ah, okay.
2: She writing her own verse, then, what to?
0: Initially, ang verse niya, iimuratanan.
1: Yes.
0: And then, gidugangan ni Bell. Okay. And what was the process of the collaboration? Was it smooth lang ba? Doon na ba yung mga panahon niya, di ko ganahan aning verse, ilisi ni Ana.
2: Smooth raman.
1: Kaya marag wala raman may libog.
0: Maray libog.
2: Oh,
0: good job. Okay, because diba, if you're collaborating with someone, especially the songwriting style, you know, ang dating sa tukar, lihik ang Bell, maybe lihik po sa imuha, pero sa inyo, nag-match ra.
1: Yes.
0: Ayan, okay. So, what was the length of producing this, this new single ninyo? Unsa ni katas-a ang inyong panahon nga gihatag para mahumanita na ninyo single?
2: I think months before siya ni Kuanjud na approved.
1: Kay taas mangod ang proseso pud para mo approve ang songs.
0: Ang song, yeah. Okay. I-submit to re-edit, yes. Na po yung cut, ana. Okay. Now, can you tell us about the song, no? Unsa maning what's the story behind the song Tinatago, Bell?
1: For me, it is about like nai usa ka babay tapos na siya ka hidden love.
0: Hidden love. Yes. Okay.
1: Hindi mo ragi tago na bitaw ang tanang
0: aso. Usok na sa una karon di naman na ginatago karon ginapost. Ay actually ginatago pa na karon na ana sa gitawag nilang dump account. Na ana sila sa ilang IG nga kuan. Dili ma-access ilang parents. Di ba? No na karon. How about you AJP? What is this what is for you? What is the story behind the song Tinatago? Since ikaw man siya unang nisulatan eh.
2: For me, random ra kayo ang song na tinatago because ako mag-write yung song kay start jud ko sa music production jud kay producer mo ko. So
0: beat siya tanan.
2: Wala pa ikon din. Moto, akong giplay sa piano and it kinda work like ang chorus ni gawas sa siya galit.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, and then moto siya, nag-gawas na siya ang story, nakakreate na kog story sa ana perspective sa ka girl na moto siya.
0: So basically the ang point of view ani is ang babae jud nga naigitago nga sa mani hinigugma ana ba na. Wala yung exciting lagi ni mga ka-vibes. Oy, itago nga hinigugma. Nga nung itago man na. Delikado. Sige, illegal na. Anyway, so that's the story. And actually, no, I think makarelate man sa siguro tanan karon anang gitago for as long as di lang illegal. Basta ikatulo na siya. Delikado na. Itago na. Itago yun na kay turn left with care ba ya matod pa nila. But anyway, since you guys are still young, no? And most of the songs that you write, usually makarelate yun na sa younger, you know, younger generation. Sa mga gen karon, Gen Z pa ba mo?
2: Yes.
0: Gen Z, no? Sa mga Gen Z. Now, you know, at a very young career, 2022 and then 2024, no? So syempre what are you looking forward to sa inyong career? Do you look forward to probably not just a single, maybe an album? At sa may mga pangandoy ninyo?
2: Maybe in the future album?
0: Mm-hmm.
2: Or in the future pag na wala pa sure. Mm-hmm. But yeah, nakoy upcoming single. Ako la 8 karon.
0: Aha, sige.
2: Pero wala pa siya release date, so abangan niyo 'yan.
0: And how about you, Bell?
1: Ako kay ganahan ko mag-produce og more songs and then someday mag held akong own nga mga concert
0: yan,
1: and ana magpasaya ng mga tao.
0: Ayan, a dream big jud, yes. Diba? Oh, so sa iya na siya own nga album nga platinum. Ato na look forward, no. Pangandoy jud ta, no. Taas yung tagpangandoy kasi libre lang mga rato si maybe si Bell mag-concert siya sa kuan, no, sa Seaside Arena o takaibaw ana. So, pwede saan, ato siyang ginagmay, Cebu Coliseum lang siya. O, di ba? So, siyempre, mag Cebu Coliseum, magsugod siya ta sa James Barangay. James Barangay, Cebu Coliseum, then, Moa Arena noon, Seaside Arena dayon, di ba? So once again, mga ka-vibes, their newest single is Tinatago, no? By AJP and Belle Magnet. Nakalimut ko, ask ni Belle, Magnet is your family name or naana siya ay...
1: Koan, Magnet kay second name na ko na siya. Actually,
0: okay.
1: Lagtapon akong last name.
0: Ah, alright.
1: Magnet, meaning man sa Magnet kay murag
0: mo
1: sa...
0: Attract, di ba?
1: Yeah, attract. And usapod anak kay, kanabitong song nga Batu Balani. Murag mag ang mini yeah, magana ba,
0: Batu Balan is magnet diba?
1: Of hope and
0: yes,
1: love.
0: Tinood niya so mo na. Anyway, so one of my vibes, Tinatago by AJP and Belle Magnet. So where can we follow you guys? Where can we listen to your music? Go ahead, let's start with AJP.
2: You can listen to Tinatago on all digital available digital platforms such as Spotify, Apple Music and any digital platforms, and also you can watch our lyric visualizer on YouTube.
0: Ayan. Yes, Belle. How about you? Personal music po din mo as nasa asa na makita. Yeah. Oo.
2: Also you can stream my debut single Yakap. You can watch it on YouTube on lyric visualizer and also for all digital streaming platforms.
0: Yeah, socials.
2: AJP.
0: AJP, search down the socials.
2: And all na nang mga social media.
0: Basta AJP, pangitaan ninyo ha. Katong tawo, basta kuha na siya, opisina ninyo makita ni AJP. How about Belle? Yes, Belle.
1: You guys can go follow me sa Belle Magnet on all streaming, I mean all social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, they are all at Belle Magnet. And then you can go stream Tinatago at all streaming platforms, Spotify, Apple Music, and YouTube Music.
0: Alright. And do you also entertain, let's say, guesting? Si pag-guest mo, invite mo?
2: No.
0: Dili pa, wala pa. But more focus on music lang sa karon.
2: Yes.
0: Yan. Anyway, mga ka-vibes, atong paminawon, no? Live there is a 93.1 FMR Cebu, AJP and Belle Magnet with their newest single, Tinatago. Daghang salamat, Belle. Thank you so much, Belle.
1: Thank you.
0: Thank you so much, AJP. Here's their single entitled, Tinatago. Tinatago.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Mauna ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Hala, uy! Kagwapo! Baana niya, uy! Uy, kamayim siguro ni. Maana ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa
3: ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Now 9:46.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Nagkagugut pa ang unahuna?
3: Nagkagugut pa ang unahuna?
2: Daghang pangutana?
3: Pangutana?
2: Daghang kabalaka?
3: Kabalaka?
2: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
3: Kalandrakas na!
2: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
0: And we're back, mga ka-vibes. 9:47 na itong oras. Ginighapon ang inyong favorite radio station dito sa Cebu, 93.1 FMR. Mga ka-vibes! September na! Ito ba yan? The mga ka-vibes, oy? Adlaw ron nga Martes, mga ka-vibes. Labing unang adlaw sa buwan sa Setyembre. Kamusta, mga ka-vibes? Actually, no, I'm looking at, nagtanaw ko sa kining mga post sa Facebook ba, no? Kining mga gitawag nilang mga memes. Or not mga memes, kanang mga mahinong danon po nga mga post, mga ka-vibes. Makita sad na ako nga daghan kayong nang hinaot nga ang buwan sa, Setyembre, mahimong mabulokon. What do you mean by mabulokon, no, ha? Mga wala na sayo diha, unsa maning mabulokon, pero minatong iingon. Mabulokon, unsa maning mabulokon. Mabulokon means colorful. Bulok man ang colorful, no? Aka ng color. Bulok. Ayan, bulok is color, no? Lepo tong bulok sa Tagalog. Bulok is binisaya for color. When you say mabulokon, colorful, no? Mabulokon, malampuson, ug mahinungdanon ang buwan sa Setyembre, no? Siyempre, kita naman din sa Pilipinas, we all know that September is the start of Christmas celebration. Gabi, nahibong ko mga ka-vibes gabi nga nung nag-fireworks display diri sa may Cebu Capitol. Abi na ko nga, abi kay sugat sa September mag-fireworks display di ay, anaday na. But, no, but I think na it was because it is the, what they call this, commencement or ending na, no, hinapos sa buwan sa Agosto, kundi yung gisaulog sa probinsya sa Cebu, no, ang ilang lain na pod nga anibersaryo, no, anniversary month man sa province of Cebu, ang August. And I think that was the culminating activity for anniversary month, no, sa charter month, no, sa province of Cebu, buwan sa Agosto. Pero, syempre, mga ka-vibes, kita diri sa Pilipinas, kita diri sa labi na sa Cebu, eh, wala na, so good na. Actually, nabato isa ka mall, na ako isa ka mall nga nalagan, adili siya mall, kanang mall man siya, no, pero ang usa sa mga karaan nga malls diri sa Cebu, kanang at bang bitaw sa UV Main, o karaan man kaya na nga mall, no, matod palagi nila, mo kuno na yung pinakauna nga mall, G nga, letter G nga mall, din ako i-mention, ha? No, letter G nga mall, diri sa tibok Cebu, mo daw na yung pinakauna, that's why they call it Main, no? G Main, no? Kina may G South, napoy G Mall of Cebu. No, so they call it G Main, no? Nakalaag ko diha, when ganito, I think last week ba itong nisulod ko diha? Abi na na mga decorations. Na na mga Christmas decorations, no? Maligyan ng mga Santa Claus, no? Na na mga Christmas tree, agi pang display. So kamo diha, ako pa ninyo maghinahinay na tag-decorate, no? Hinahinay na tag-decorate, mga ka-vibes, para at least colorful na ito mga panimalay. Ako siguro, no, never ko naka decorate og balay like sa ako ang balay, because I grew up manggod, nagstalar ko diri sa Cebu, mga ka-vibes. So kada pag college pa na ako, ako ra manggod isa nya lain sige, ako ra isa sa balay nya mag-decorate ko, di ba? Lain kayo, oo, nihala, ni-play na ang song. Ay, ay, sayo, sa. Diba? So, lain sa kayo, mag-decorate ko nga ako na isa, mga ka-vibes, no? So, muna, never did ko naka-decorate sa balay. Even karon siguro nga, nanakoy pamilya, no? Siyempre, I have Queenie, my wife, tapos siyempre, si Kwe. Ang butungod siguro sa kabisi, why did me naka-decorate og balay? Kaya nga, no, siguro, if mag-decorate me, kugihan ni mo decorate, tapulan ni mo tangtang. No, nga namang hipos kag decoration ba? I think hinungdan mga ka-vibes nga nung naiuban nga dili jud mag-decorate. Ako naman, it's not that, you know, it's not that kanang dili ko ganahan og decoration or anti-Christmas ko. Tapunan lang yung kumodecorate siguro mga ka-vibes. Eh. Pwede ba? Effort man good na. Kanang maguna-una ka, asin mo ibutang, asin mo isabit, palit pa kag-decoration. O niya, nighipos ni mo anak, isulod pa ni mo nagkahon. Pero akong anak, he really wants to decorate. So hopefully this year's Christmas, no, maka-decorate ni sa among panimalay. Kaya usually wala. Diyo decoration mga ka-vibes. Bear na bear. Okay nga, no, ka ng Christmas tree palang daan. Pilago ng Christmas tree niya, i-upin mo pa ng asimbulon. Kanang mga balls, mga kawit-kawit, kanang Christmas light, kanang Christmas light sa Bisaya. Grabe yun ang mga Bisaya, no? O social kaya tamo dalag English. Unsa man ang Christmas light sa Bisaya, DJ Kim Yat, sayon ra, series. Diba? Ganong series man na, mga ka-vibes? Tiyo, pasabta ko. Ganong tawag sa Christmas light kay series? Palitong series. Diba? Series. Kaya nga, no, ang sugaan na, ang connection sa kuryente is series. Kaya diba, circuit man og series, diba? O, diba, kahibaw ko? Electrician mo ko sa una, good. Sa una, sawa pa ko na DJ, mga ka-vibes. Sideline ko, ayog pustis kuryente. Tingtang-tang og jumper. Kaya ang munang series na siya because, dili na katungbas, ha? Dili katungbas. Ang series na siya ang tawagan na because ang connection na sa kuryente nila is dili circuit. Ang circuit magtuyok na siya. Kini-series ang style sa connection sa kuryente. That's why they call it series. Yung kining mga Christmas light. O, mamalitag series ka ng LED. O, ano pa na no, mga ka-vibes? So, mo diha, hala, sige. Sulong na sa mga department store. Ganininda o kining mga Christmas decorations. Pamalit na mo. And ako pa ninyo, no? Ako lang, ha? Ako pa'y pabuton. Mas maayan ang sayo mo magsugod o decorate. Kaya kung sa'yo mo magsugod o decorate, taas ang panahon ng inyong mapahimuslan, mga ka-vibes, ang inyong decoration. No? Kaya kung panitan, mag-decorate mo November na, isa kabulan ra? Effort kayo. Minya, isa kabulan ra magamit, di ba? Mas maayo, mga ka-vibes, nga kanang kuan. Mas maayo nga kanang inigkuan ninyo, mag-decorate mo, mga ka-vibes. September 1 pa lang, naka-decorate na. Para hangtod na siya February, 'di ba? September, October, November, December, January, February, o lima ka bulan. Asa ka na 5 months imong decoration, walay usik. Bawi ra ang kahago mga ka-vibes, no? So, maro yan ang mga ka-vibes ang importante, no? Dapat maka-decorate. And if ever naman dili mo maka-decorate sa inyong mga panimalay, na ay nalang pudpugsa. Ang importante naman ang kanang atong kasing-kasing nga anda mo sa ulog sa Pasko. Mao ba? Ako ba excited raman sa Christmas bonus? Kung naa, ako ba nwa yung bonus? Ay nako. Kita ni mga walay bonus mga ka-vibes. Igo na lang yutas pang ladok ani. Kasuya na lang nila. No? Ana na lang yun ang mga ka-vibes. Wala yun tayo mahem sa aning dapita. Anyway, it is now 9:55. Wala yung oras para sa programang Kalandra. Kasi wala si Ate Bay karon. So, due to an important affair yung kinahanglan niyang atinan. Yan earlier, no, we had AJP and Bell Magnet, no. Duha ka mga batanon ng mga sumusulbong ng mga artists featuring their song Tinatago, mga ka-vibes. And syempre, ako, patighog na ko, no. Salamat, syempre, iguuban na ako, mga ka-vibes. Naka-play na ba mong Christmas song dirito? Wala pa. Wala pa ka-play so kagayin na, no? Waka ni-play? O sa oras na siya ni-play? Alas 3, kadlaon? Alas 4? Kusayu hapon. Nga na ba ni-play Christmas song? Ako ang tatoy mo una? Ito yung sabi. Plug, si Sprocket. O, ni-play ba siya Christmas song? Sa remix siguro ni siya ni-play. Wala man din eh. O, sa remix. O, sa live mixing. O, diba ako? Ako ang pinakaunang mo play diri sa atong among system mga ka-vibes o Christmas song. Siyempre, let's play a song from the King of Christmas. Matod palagi nila September 1 ni Jose Marichan Day. Ambot nagtinuod ba niyo? So, siyempre mga ka-vibes, nalabas na si Jose Marichan, the King of Philippine Christmas. And wherein September 1 marks the start of official holiday season here in the Philippines, widely referred to as Jose Marichan Day. Jose Marichan, ikaw na. Here's a song from Jose Marichan, mga ka-vibes. Another song, no? Pinakasikat man dyan niya ang Christmas in Our Hearts, di ba? Pero I'll play another Christmas song from Jose Marichan, mga ka-vibes. Another Christmas song nito takjod, no? Sa kasing-kasing sa matag Pilipino. Because all of us hope and pray and wish for a perfect Christmas. So what is a perfect Christmas, mga ka-vibes? Atong paminawon ang kanta ni Jose Marichan. DJ Kimmy at Patighog na dire lang sa inyong favorite music radio station sa Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, Merry Christmas!

0: dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes, good vibes,
1: kasama sa awanan. Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong buntag mga ka-vibes atong oras, alas G's dos na ganiya itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa atong FMR Newsbreak. Sub-sub karon ng investigasyon mga ka-vibes sa kapulisan, kabayan aning 17 anyos nga dalaga nga gituohang nalumos diha sa may barangay Balod, lungsod sa San Fernando kagahapong adlawa. Matod pa sa amahan sa mga biktima nga si alias Mariel, katakda nga kagahapong adlaw alas 6 sa buntag, sa iyong nilakaw ang biktima aron na mamahaw. Apan matod pa alas 9 sa buntag sa dihang nainibalita niya nga nalumos ang iyahang anak sa usaka sa pa. Ang maong ama-ama daling niya ito sa maong lugar o di nakita niya ang kahimtang sa maong anak. Apan matod pa sa amahan na pinaagisad sa hulagway ni ini sa iyang lawas, gidudahan nga kinigikulata og nalupog, inungdan nga nawad anog panimuot. Doon na pa'y pagduda nga kinigiamong-among sa wala pa kinihingpit nga lumsi. Sa pakaroon na subsob ang investigasyon sa kapulisan alang sa maong insidente, aron masuta kung doon na ba'y foul play ang kamatayan sa maong dalaga. Mukhang naglangkob mga kawebs itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa atong FMR Newsbreak. At ang ininyo mga kawebs ang lain pang hugna sa lain pang FMR Newsbreak kanyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga kawebs.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Kung bida-bida ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni!

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug DRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:02 na ug ganito itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Himang nuang garon mga ka-vibes sa DENR EMB Region 7 ang tanan nga mo gamit og face mask labi na sa habagatang bayan sa Sugbo tungod sa very unhealthy nga kalidad sa kahanginan. Paibaw karon mga ka-vibes sa DENR EMB Region 7 nga very unhealthy ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu labi na sa may habagatang bayan sa Sugbo. Inihuman nga migawas ang PM2.5 level sa CAA QMS Talisay Station or Talisay Station nga nakatala og air quality index nga 152. O kini giisip na nga very unhealthy air quality index. Nakatala ang meteorological data sa pag-asa og 29 degrees Celsius nga temperatura sa palibot ug ang maong direksyon sa hangin nagikan sa southwest tungod niini awhag sa na maong buhatan sa tanang publiko nga magsulubog face mask kung mugawa sa ilang panimalay labi na nga hazy ang kahimtang sa hangin karong adlaw aron kalikayan ang sakit sa kalawasan. Mukhang naglang ko mga ka-vibes itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang ninyo, ang lain pang hugna sa lain pang FMR News Break kunyang udto kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. O itong mga vibe mix DJs. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 11.14 na sa kaudtuhon. Mayong odto, may pagpaniudto, mayong pag-andam sa paniudto, mga ka-vibes. Anian na usap kita sa itong programa. Oo, welcome sa itong programang naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagbuto-buto, naglagubo. Programang Ka-Vibes Sad-Sad sa Otto with yours truly. Y-Line Solo Flight. DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone. Tana! May line pa? Mag-uban-uban tahang to, dalao na mga ka-vibes. Of course, kamo na minaw. Sa inyo ang paborito nga sasunan sa radio. Sa dial sa inyo ang mga radio, 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka-vibes, maonan eh. Good morning ni Ray Butalid. May ngod to. Apit na dyan maluto akong nilotong karneng baboy. Kana? Okay kay na, okay kay na. Siyempre mga ka-vibes, kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, e-text lang sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802.

Baik, Pak Pamina ni nonton nanti ha. Hello, ni Shibans. And shout out to DJ Sprocket ni Undong Jose Wendell. Na busy kayo nanahi. Og sa ako ugangan nga si Mama Maming. Nga nagprito og saging og sa ako abana. Nga si Chaddy Boy. Na busy kayo na ninda. Alright. May pagpaminaw nito na niya ha. O asa man mo dapat naminaw karon? Ka-vibes, asa mo dapat naminaw? O ibutang. Ibutang diya kung asa mo dapat naminaw karon.

May pagpaminaw sa mga taga-Sugod, Southern Leyte. O sa mga taga-Palawan. May pagpaminaw nyo tanan niya. Ang uban, aminaw ni sa tuwang apps. Ang uban, itanaw sa tuwang live. Sa TikTok o sa tuwang Facebook page. Alright. Naglanog-lanog po tayo sa May Negros. May pagpaminaw ninyong tanan.

Naglanog-lanog po ta diya sa may CCF Housing. Diya sa may CCF Housing Project Floridel Street Umapad Mandawi. May paglanog-lanog ninyo diya at mga kabimes. Bunal! Hello ni Ramel Igloria Babor. Bunal!

Naglaro-laro po ta diha sa may Zamboanga. May pagpaminaw pagtanaw sa labihan ni Jayton. And also sa mga taga maglasang 1D Imus Cavite. May ngotunin mo diha. Idolo, ka-vibes Arnel Castanio.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Wa na ni.
2: Ka vibe.
3: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mao na ni.

0: mais sansansaod to na.
1: Ninety-three point one, Mauna Nee.

ato mga kabam sa alas 11:35 na gayod sa kauntuhon. O kamo na minalagya po sa programa Ka-Vibe Salsal sa Uto with yours truly DJs Bracket Gunato live on the mix and live on the microphone. O na play tag Christmas kay karong adlaw ha, mamuna itong pinakapirmero nga adlaw nga ito ang sugaton ang Beer Month. Oy! O Beer Month Pizza Uno karon na sa buwan sa Septiembre tuig 2026. Happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon. Happy, happy birthday! Katumagi kasal niya, happy wedding. Sa katumaga karon, happy christening. Happy fiesta! Sa mga nag-fiesta karon, wa mang imbitar.

oras na ito mga ka-vibes, alas 11.41 na. And you're still tuning in sa programa ka-vibes, sad-sad-sad ito sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni. Alright, ma happy birthday ni Juan. Juan, happy birthday from Surigao City. And shout out to Alem Sarungka. Oh, shout out, mayong udto. Oh, mo na siya tong suki dia sa tuang laundry, ano?

programa mga ka-vibes. Kung namay greetings o mga pa-shoutout, i-text lang sa 0995-472-0802. Akong usbono ka kong hinayon, 0995-472-0802. Live ta karo sa itong TikTok account, DJ's Bracket Gunato. And live punta sa itong Facebook page, DJ's Bracket Remix.

sa ito mga kabahim sa alas 11:48 na. May pagpaminaw sa tanong mga gwardiya diyan sa may ADC Jute Thermal Power Plant diyan sa may Tungunan Leyte. Mayong unto niyong tanan. And mayong unto pod sa mga taga Argao. Una diyan karon si Maricel, ha? Oh, mayong unto niyong tanan diyan. Mayong mayong Pasko. Hi DJ, may Pasko pa shout out nga Ray Dirks Litson House sa Barangay Luz, Bunal, Pirme. O, gikan ni RG Guliban. O, may ngunto nito na di, may pag-Bunal sinong radio diya ka vibes. O, hapit ako mo bisita diya, balik. O,

May pagpaminaw o ni JR o diyan sa may Sibunga ko na pwede lanong ako sa radyo. Naglagubo o JR, sakto na imong gibuha JR, pero kuwang pa nagbolyum, bolyumi pa. O sa ato po ni RJ and hi DJ, nice si Muhammad Remix sa Makakiay. Makakiay mangkuan eh. Oh, DJ Bisag nag-operate to kana. Oh, pandi ha, kana kiay niya, ha?

Alright, volume niyo mga radio mga kabas. Volume, volume. Kung naminaw, magani mo diyan, ayaw mo kaulaw sa pagpadangat sa inyong greetings. 0995 472 0802.

Tagpaminawan niya sa may Hanjin Compound. Nadia sa lahat ng mga sir, nadia sa si Nip, Sunny, Nilo, Jeffrey Daniel, Tim Plaza, Kaloy, Sion, Jumel, Palacio Medes, o sa tanang mga silingan diya nga naglagobo ang mga radio kinamino na to karon. Mayong otonin yung tanan diya, ha?

So sa 56 na mga ka-vibes, may pagpaminaw shout out ko sa CP Pork Chop Kalain. Oo, Cordova branch of voucher Luis. Wiwi og sa cashier nga si Catherine. Gikan ni Malin Rigab sa Loba. Oh, may ngoto nito na diyan mga taga Cordova. O labi na diyan sa may CP Pork Chop Kalain. Og may pagpaminaw pod ni John Mesias. Na naglanog-lanog ko no ang atuang programa diyan sa iyang sakyanain. Puwerte Latos Bunal. O yung mga kuyo nga nagkango-kango, nagsayaw-sayaw. Si Marjun Lagaylay o si John Michael Kuna. Bunal, langkat ang pultahan. Garabi ha, ayaw pala bi eh. Ayaw pala bi ginay. Kinapagusgan pa.

ito mga ka-vibes. Alas 12:03 na. Og welcome sa ito, ikaduhang oras, ikaduhang hugna sa itong programang ka-vibes sa Odto. Sa 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu! DJ's Bracket live with the mix and live with the microphone lang gihapon mga ka-vibes. Ay, pagpaminaw, naglanog-lanog tala sa may Banilad, Kasambagan. Datot ni Tons niya. Hello, Tons! May ngod to! May pagpaminaw po sa mga taga fastcut.m20. Eoga sa Kambara, Mabini Ball. May pagpaminaw niyo tala niya mga ka-vibes.

sabado, mga ka-vibes. Alas 12:15 na. May pagpaminaw o paglanog-lanog yan sa may shoutout ni Leadman Mike. Ang ga-overhaul sa Dynacast Shipyard. May pagbunalin yung tanan niya, mga ka-vibes, ha? O JJ Turiano, may ngodo. And shoutout from Santa Cruz, Manila, Davao City. Hello ni Yam or May. Oh, shoutout ni Ma. Naglanog-lanog po dyan. May pagpaminaw sa HPG Force Multiplier. Nila ni Roadrunner, Rango, Danny Vince, Nepsani, Lyles, Janine, Bajon, Gako, Darklin, Basilio, Medes, Gigi, Dario, Ryan, Junji, Shooter, Adele, Zacarias, Heidi, Sinario, Ogni Piscal. May ngunto niyong tanan dyan, mga sir, mga ma'am. Oh, may ngunto. Shoutout ko ni KitKat, Oga Batinay, Oga Clarence, sige Kiat, oh. Hipusa!

Naglanog-lanog tadi sa may pinamungahan. Mayong ito ni Kenneth Papilliero.

Oras na ito mga kapams, alas 12.21 na. O may pagpaminaw sa mga taga Ziki Glass diya sa may Pitos o iskina third floor. May pagpaminaw niyo na tarang diya. Idolo ka vibes, join!

May pagpaminaw. Anak diya karo sa may ziyan, karin diriya sa kutkot linuan. O may pagsayosayo lang ni Liza, ni Rita, ni Orland, ni Jean, ni Mitch. O salamat ka ni mo, diya piskal ha, may ngotor ni mo piskal.

0: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: Wait.

oras na sa ka-Odtohan. Kamo na may nalagyan po sa programa ka-Vibes sa Odto mga ka-Vibes. Sa 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka-Vibes, mauna na eh.

team. Oh, di ba? Sanay, take, take, take courage, something. Naglisod kog ba sa M's, ha? Karo kayo pakitog pa, M's, ha? Naglisod kog ba sa simuhang greetings? Ito, no, may pagpaminaw ni Muria M's Puente Negra.

12:59 na. Og mauna dyan din mga ka-vibes, no? Magpatigulog na dyan ta. Dagan kayo salamat mga ka-vibes sa tuang or inyuhang pakiguban ka na kusulod sa duha ka oras sa programang ka-vibes sa Odto. And syempre, this has been your DJ mga ka-vibes, DJs Bracket Gunato aka Nior. Kanong, wailain lang me on ha. Ako na mga ka-vibes. Oh, mayo nga Odto des akong amahan, Herminel Domido Gunato, Mamalulita Gunato sa may barangay Adela. Poro kamote, si Albertia Ellen, Edson at si Yanyan, si Erwin. O may ngod to. So, ato na ko mga ka-vibes, ha? O, ampi-ampi mong tanon. O niya, syempre masunod na ang programang Request 931 ni DJ Rico Mambo, mga ka-vibes. Padahin lang yung mga

0: dito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 93.

0: At oras mga kabayan, sa launa, 29 na sa kahaponon, o gamon na minaw sa tupaboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Oy, welcome ang tanan sa itong mga kabayans, karong na minaw, mayong hapon sa, mayong hapon ninyong tanan din na karos pag-usap. O niya mga kabayans, adlaw karon nga Martes, no? O, adlaw nga Martes, o pizza, uno na mga kabayans. Ining bulan sa September to 2026. Mauna gini, panahon na mga kabayans nga magsige na gitag, makadungog na gitag, permi o kuan. Ang ganaang mga pagpanaygon, no? Ano na gani, magsigig usig diha sa inyohang inyong iro, magsigig na gani nag-usig. Huna-hunaan na lang ni basig managunay na. Bitanan halas to mga kabayabs, karon welcome sa to ang programang Request Night 31. Din itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayabs, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan ug pagtagad. Ining atong nga programa mga kabayabs, siyempre sa to ang mga higala karong naminaw. Asa mamundapita kay Dianas Miss Eva o si DJ Pamela, Uncle Boy, pasok!
1: Hello! Mayong hapon sa itong mga kabibes nga tanan. Kumusta in town inyong adlaw nga Martes, mga kabibes? O ga siyempre, di kita malimot sa matag adlaw nga tanan. Nga diin kita mapanginauton nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik pang lawas. Ingon manusab, mamahimong mabungahon o malambuon ang inyong adlaw nga Martes. Dili lang kay ang adlaw nga Martes, ngadto na sa katapusang adlaw sa September mga kabayans. Kay karong adlaw Martes, pizza uno man di ay sa bulan sa September. Sumuna, kita mapanginauton mga kabayans nga diin, mahimong mabungahon ngadto na nas Disyembre, no? Ang adlaw nga Martes mga kabayabs, aron nga nagdangar lang namang Pasko. Nangaran naman ang pagsaulog na to usab sa kasumaran sa birthdays tong labaw nga makagagahom nga mao si ato ang kuan, no? Si Jesus Christ mga kabayabs. No, niya muna sa ato mga kabayabs karon na minaw, isguta og Pasko, apan sa dili pa di naman si Miss Eva. Ato sang i-welcome kay Warbanis lang kahapon, Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show!
2: Hello! Hello! Maayong hapon!
3: Ay, nasana?
2: Hi, DJ Pamela!
3: Ay,
2: Uncle Boy, DJ Rico Mambo!
0: Kumusta man ninyong kahaponan, Miss Eva o DJ Pamela? Diyan man sila kahapon, Uncle Boy! Mauna, diyan na mong kahapon, diyan!
2: Wala po diyan si DJ Pamela?
3: Ay, kuan ko kahapon, Miss Eva. Murag nagdungan kita kay murag naglain sa danga kuang kuan. Akong mga panglawas kagahapon. Suminang,
2: okay.
3: Wala sad ko kagahapon, Miss Eva. Pero karon, ano mangutana pa mong una? Karon di ay niyaan naman. Wala siya. Gawas pa, kagahapon, daghan sang wala, daghan sang mga wa ni trabaho kay
2: holiday
3: mga kabibes. Kay lagi, Heroes Day man kagahapon, pagpasidungog.
2: National Heroes Day.
3: Kana, Miss Eva, isip pagpasidungog sa tuang mga bayani sa nasod, Miss Eva, mao na nga why trabaho, why klase kagahapon. Samay na, ato na lang po nga nga para mataas-taas po nga ito pa huway. Sukad sa Sabado, nga rin sa adlaw, nga Domingo, nga rin sa adlaw, Lunes na, Miss Eva.
2: Oo, diretso na.
3: Mao na siya na nalang. Karong hapon na sa ito mga kabibes, mayong hapon. Anya, Miss Eva, September na. Unang adlaw sa bulan.
2: Ikapila na ganiro na kuan. Days before mag-Christmas.
3: Kuan. Pila na niya? 114, Miss Eva.
2: Ha? 114 days.
3: 114 na lang. Magpasko na.
2: Dali na kaayo na.
3: Mao na niya. Kining, karon yun mo ay unang countdown, Miss Eva. Kay karon naman yun.
2: Karon ang bear month.
3: Bear naman.
2: September 1.
3: Grabe yan, dali araw. Eh, noon sa may, noong makana ta ba, grabe ha. Ay, bago pa ganitong nagpasko. Bago pa ganitong nagpabutanay. Karon paboto na sad. Paboto na sad. Nga bago pa man ta nagsigig paboto kada adlaw. Bitano, bago pa ganing nagpaboto, karon ting paboto na sad mga kabayes. Kasagaran sa imong makitaan aron sa mga display mga kabayes, mga tindahan. Kung anda yon mga seres, ana mas iba, mga ampaw-ampaw, kanang sudanan sa kwarta. O niya, din hinapod, mugawas mas iba, kanang gitawag na sa mga estudyante nga, pagdamog parol ha. Ang among project, inyong project karong third grading, magbuhat og parol nga
2: parol.
3: Dako. Oh, di ba?
2: Unya maghatag og kanang Christmas lights.
3: Mao na, no.
2: Dayon mga Christmas tree.
3: Ah, sa una Miss Iba, wa may nang Christmas light kay labi na sa bukid.
2: Okay.
3: Ang among adto magbuhat mig parol nga star-star dayon. Unya kana ang imuha ra din ang tap-tapan og kana ang Manila paper bitawag ng lilac color. Yun na na, no?
2: Amoa, DJ Rico, ma'am, Uncle Boy, kay Kuan. Kanang uway gani, isircle na mo niya, plastic ra ang gamiton.
3: Amoa kay steak, purman to nga, kanang pinubril ba? Nga, tukuran mga steak, aron muborot tayo, Miss Iba. Niya, tap-tapan og Manila paper ng lilac color, yellow, puwa, blue.
2: Orange. Manila paper o papel hapon?
3: Papel hapon ba na?
2: Oh, papel hapon.
3: Na ipuwa, na iblo.
2: Ano
3: mo na mo itap-tap dayon sa gigama nga kwayan nga kaniang kuan.
2: Papel di hapon. Ang Manila paper kay brown man na o color. Brown.
3: Imot naman ko sa mga kay... Ang anong ginganlan sa naghapon-hapon. Ay nga, di man
2: papel
3: hapon.
2: Papel di hapon.
3: Nga nung nag-papel Pilipino. Ano na papel Pinoy. Nganong hapon mangipangan. Mo na ba kung isa sa mga pangutana
2: basin
3: na to?
2: Basin ko an, made in Japan.
3: Ah, mo, lagay kita. Nganong di man ngihinganlan og papel di Pinoy. Nganong hinganlan magpapel di hapon.
2: Oo, nganong kaya
3: na. Bepto, bagaan ninyo tana. Kaya may huwag mo nakapangutana na nganong di man lang hinganlan og papel di Pinoy. Nganong di hapon-hapon man. Ah, maglagot ko na. Nahala. Muna siya mga kabaib. So, ano yung kadagi, nag-iskot naman ta. Onya, sinto 14 na lang sa di pa magdangara, sa di pa magpasko mga kabaib. Di Jericho Mambo.
0: Okay, onya mo na, no? Sa to ang mga kabaib sa karon, kailagi, padoong namang Pasko. Kisa may una na kisa kaganina, sila man sa DJ Kimia, taga-patukar, baka sila Pasko, no? Katukar baka sila gani ang kay mauna sa ako punan lang ang Coolboy sa kasagarang mga display karos mga tindahan mauna na siya kana ang gitawag na siya o kana ang mga Christmas light Miss Eva o kanang manggawas na to katong ipang abog-abogan na mga Christmas tree di ba ingon ana pero kani nga to ang Christmas light ay wag ni pagpahongsukan pa ni kalaad to
2: Naabda na lang ni Glino.
0: Huwag hapon na, pero karoon, kondisyon lang yun hapon kayo, no? Na may uban po nga, murag dali mga guba, dali mabuak, kanang, pero kanyang murag okay po ni siya.
2: DJ Rico Mambo, na iniingon di rin na maong gitawag og papel di hapon, kay gikan yun di siya sa Japan.
0: Ah, gikan di ay?
2: Gikan yun sa Japan. Kaya ng mga manipis ko nung papel, kay gikan sa Japan.
0: O niya, di lang
2: sa una, na ako nung kuan papel di Chinese.
0: Ah, na ako ng papel. Unsa man po ng papel lang sa may kulor.
2: Apo, unsa nang papel.
0: Papel di Chinese. Bitaw no nga nung kaalam ito tuloy. Nanhala, sige na lang. Ito na lang nandawato ng kalbo. Ay nalang kukuhan nga nung papel di hapon. Ginaang hindi mga papel di Pinoy. Nanhala. Sa ato mga kabayabs karong naminaw, kisa man ay kaagis kung magkinabuhi mas Eva o DJ Pamela.
4: Ay, isa to Miss Eva?
2: Wadjud ko nakalimot, Ani. Kating imong giingon nga Manila paper. Okay.
4: Kaya
2: siya sa Manila po, dikan.
3: Ah, Manila, di ay.
2: Manila paper, man.
3: Ah, sige lang, magbuhat na niya po honog papel di Cebu. O, kanang Cebu paper ba? Cebu paper. Aron dito magsalig ng ubang lugar diha nga. Papel di hapon, gikan sa Japan. O niya, papel di Manila.
2: Ano siya papel di Manila?
3: Papel di Bohol. Ano? Why papel di Liti di na? Papel Manila aragyan. O kani ang papel di Talamban. Papel di Kuan. Papel di Tisa. Magbuhat ito ang mga papel na ito di Riday. Ang mga atomgis lang lugar. O papel di Lapu-Lapu. Ano? Siba? Ang sa'yo mong papel? Ah, papel di Lapu-Lapu ni. Ano? Nindot kayo. Papel di Metro Colon. Diha sa Kuan. Ano mo palit diha sa Kuan? Limkakin. Itaw ay nanana. Sa ito mga kabayabs karoon na minaw, ang Cinder Miss Eva.
2: Why? No, sa kini ka babay. 38 anyos. Minyo.
3: Naon siya mang nang minyo man.
2: Iyang pangalan si Sunshine.
3: Sunshine? Nga naman si Sunshine.
2: Kwan, kabahin niya sa iyang problema, sa iyang banang basketball player.
3: Ah, unsa man yung player, panalay team o barangay-barangay o sityo. Ayun
2: na siguro, panalay.
3: Di ni midget.
2: Ambot lang. Kay...
3: Lainahe man ko ni player, Miss Iba, labinag sa tua, barangay lang, barangayan nga, pista. ana man na kategory man na katong mga batanon-batanon ari sa mosquito. Ana.
2: Mosquito.
3: Mga batanon, mosquito, naay mosquito. Katong mga dagko-dagkong edad, ari sa midget. Ana.
2: Midget.
3: Niya human, ari sa junior. Ikaw man, ari sa senior. Ana. Ditong senior high, ha? Senior.
2: 38 pa man niya asawa. Basin o ko.
3: Nani sa senior.
2: Niya,
3: o lapas na ka sa senior, Miss Iba,
2: ari
3: na ka sa mitawag o 40 up.
2: 40 up.
3: 40 up na mga 40 pataas ang manuwa, mga idara na ba? Mano na siya. O niya mo na siya, unsa man dapat niya sa senior siya di ay, kay 38 madadapan niya. Okay, o niya, na unsa man na problema siya, unsa ni, usa po, ang kaniya, unsa man niyang bana, panalay team, bani, muduwa.
2: Siguro, ingon na
3: muduwa, panig, or kaniyang basic interpurok lang.
2: Ambot lang po.
3: Nalagi, unsa man na yung problema di ay.
2: Kuan, kanang insecure siya sa iyang bana.
3: Murang masuya siya ba?
2: Kuan, tall, dark, and handsome ko, no?
3: Unsa kay ito'y Bisaya, klaro anang
2: na-insecure?
3: Murag masuya?
2: Murag na kuan siya sa iha.
3: Murag magselos?
2: Ay, lahi siya ng selos siguro.
3: Insecure,
2: Murag
3: masuya on siya. Masuya mo siya di ay, kay duwa siya basketball.
2: Dili, ang basig kuan, kay famous ang iyahang bana.
3: Famous barangay, gano'n nila. Okay. Basig kuan ni, may 40 up na nin duwa imong bana. Imuro nang una-una. Pero sige lang, ato na tagal pagtagat. Did you Pamela?
4: Bueno, nanel. Apan sa dili pa, mga kabibs. Ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802, Miss Eva. Pwede mo nga mo text din ha sa mga balawanong panguna. Greetings, Olga. Request.
2: Kana?
4: Gawas pa nga itong FB page is 93.1 FMR your FMR Cebu, Miss Eva. Muna siya nga ito ang FB page nga pwedeng i-follow, like, and share. Okay, niya itong at ngayon karong taod-taod ang istorya ni Sunshine, Miss Eva.
2: Sunshine.
3: Alright, sige, DJ Rico Mambo. Niya, sa itong mga kamayam si Karon, mauna din ni problemado ko lagi siya, Miss Eva, no, sa iyahang bana. Sa pagkaon saan, na problema siya nga player man iyang bana sa basketball. Okay, maaaro ba nag-ingon basta ako ng basketball hingigo? Nahala, ang siya kapagkaon sa atong hatagan o pagtagad karong taon-taon. Sa so, itong pagbalik, ining itong programang Request 91 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Welcome ang tanan ha sa so, itong programang Request 91. Kay lagi, Pasko naman mga dangarang namang Pasko, Miss Eva. 114 na lang o 114 days na lang Pasko na. Pasko na.
2: Hapit na. Manimahon ang bonus.
3: Manimahon ang bonus, Miss Eva. Patukartag Pasko. Unang entrada. Sa Pasko, mga kabayabs, dinhilang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, anong Mindanao, 93.1 FMR. Mauna ni, mga kabayabs.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, mga kabibes, ug ania na ang laing FMR News Break. Malampusong sofa gisundan og panagtapok sa Cebu Capital. Human sa malampusong state of the province address kon supa ni Gobernur Pamela S. Barikuatro, nagtigom ang mga opisyal sa gobyerno, mga mayor, partner, agencies o stakeholders sa usag panihapon sa Cebu Provincial Capital kagabi Agosto 31, tuig 2026. Gilusad sa maong panagtapok ang mga nahimo sa probinsya, lakip ang mga proyekto o programa sa provincial government para mapalambo ang serbisyo o makatabang sa mga Cebuano. Nahimo usab kini nga higayon aron mapalig-on ang panag-uban o panag-tinabangay sa mga opisyal o nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Matod sa Cebu Police Provincial Office kon CCPO, importante ang padayon nga pag-tinabangay sa provincial government, mga lungsod o syudad o gubang ahensya aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay o seguridad sa tibuok Cebu. Gipasalig sa CCPO, CPPO nga magpadayon sila sa pagserbisyo og panagpanalipod sa mga Cebuano aron mahimong mas luwas og malinawon ang probinsya. Inyong mapaminawan ang dugang pang mga balita karong alas 3 sa hapon. Magpadayon na kita sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR. Maayong hapon, mga kabayes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maanan ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.
9: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Mo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Mo na ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

At oras mga kabayam sa las 2.17 na sa kahaponon. Huwag ka mo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, mga kabayams. Okay, naman ngayon may hapon ni Kwan, haka ni ang John sa Lapu-Lapu. Good PM ko no, request ko no siya kantang Santa Fe. Sige, ito na tanaon mong ipangayong awit karon ta daon ha, kabayams, John. O niya, sa ito mga kabayams karong naminaw, kasa mo napita karon sa suok sa kalibutan, o nagalantaw mo karon kay live na ita ha. Live na ta sa ito ang FB page sa 93.1 FMR Cebu. O gasa mong suok sa kalibutan mga kabayams na hala, sige, palaglang tag-share o follow sa ito ang FB page. O niya, sa ito mga kabayams ka naminaw karon on air ta sa ito mga radio, 93.1, dial sa ito mga radio mga kabayams. Karong hapon na, lahi na pagkakaagi sa gugma, lahi na pagkakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Diin, kabahin kini sa usa ka asawa mga kabayams, no? Inuntan po nga. Kabahin kini sa usa ka asawa nga pong palagi ko niya, murag insecure ko siya nga to siya hangbana. Nga usa ka basketbolista mga kabayams. Nanhalakin sumay makarilit ini ato ning hatagan og pagtagad. O niya sa mga naminaw sa ato mga radio, pwede mo nga mo text, pinaagi sa ato ang number nga 0995-472-0802. Ipadangat ini mga greetings, ingon na sa mga request mga kabayps, ini mga bulawanong panghuna-huna karon. O niya sa mga nagtanaw sa ato ang live sa ato ang 93.1 FMR Cebu nga FB page, pwede mo nga mo comment din na sa ubos ha. Comment na ninyo mga greetings o request mga kabayps. Ingon man usab ang inyong mga bulawan ng pangunahuna. Kabahin ninyo atong kaagi. Ato ang sinder karon nga si Shan Shine. O kung saan pagkausa ang anong naabot sa punto higayon nga siya nakaunahuna sa pagpabuhagay, mauni ang istorya mga kabayps. Maayong hapon mga kabayps. Maayong hapon mga DJ. Ako di ay si Sunshine, usaga 38 anyos. Dugay na gyud ko nga ganahan mupadala niini mupadala sa inyong nga programa. Kabahin sa ko ang problema mga kabayms. Apan wala lang gyud ko kusog nga mupabuhagay. Mao na nga karon ra ko nakapadangat sa ko ang kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi. Mga kabayms, mga DJ, insecure ko sa guang bana kay siya ang example sa tall, dark and handsome. Proud kayo ko sa guang bana mga kabayabs. Maayo kayo muduwa og basketball og daghan kayong fans mga kabayabs. Digid ko mapulaan niya nga akong imaydi. Digid ko mapulaan nga magsigi og maydi niya. Maydi na ko siya maskin pa og dagko na ng among mga anak. Kung sa Facebook lang, mga kabayabs, kay ideal couple good me. Perming sweet sa my day. Pero ang tinood, kay bali ang tanan. Perte kabisi niya sa iyahang mga barkada, mga kabayabs. Human sa trabaho, kay ball is life lagi daw. Di ganis siya mo my day rin ako. Ako pa ang naninguha o kayod para maka-extra income. Para mapalitan siya sa iyahang mga luho. Sama sa sapatos og data sa iyahang motor. Ako nang gibuhat kay hadloko mapulan siya diri nako mga kabayabs. Mauni ang nakapahibulong nako kun labag yun ko niya. Kay akong mga higala, ako mga barkada, sigi og sulti nga swerte daw ko sa kuang bana. Pero ang tinood, siya maoy swerte diri nako. Maunay mga comment sa ako ang mga amiga mga kabayabs, ako mga barkada. O saan ko mangkinig karon? O sa may angay na kong buhaton ini akong kaagi sa gugma? O manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan? Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayabs.

0: Day, sunshine, shine, shine ang buhay ko.
1: Naabot ka na di, idol.
0: Abot ako, Day, oy. Asa naman to, mga anak, kapuya, oy. Kapuya, kikos trabaho
1: ron. Ay, naa dito sa silingan.
0: Na, Day, nangagusama siya dito. Tanag TV, nangagay TV dito.
1: Dili, naako na sila yung project.
0: Mao ba?
1: Oo, kay ilahan okay. Man ang classmate ang ato ang silingan niya.
0: Sige lang, ganaang, Day. Sige, sunay pa, Day. Naman din may duwa aros ba? Naman din may bull club karon.
1: Saman mo ko. Ano siya
0: po yung rasa? Mula ka na ko. Igor ako naghatod sa kuang mga bag para gamit o niya. Human, magkuha ko sa kusapatos kay undawin ang kumang amigo ba. Padoong na sila sa court ng mong duwaan. Tugon na nga mong bull club. Muna nga, kanaang saman, anilang sabo din niya kay... duwa sa big basketball.
1: Magdugay ka?
0: Depende kay ini ka man, ba magka 3 hours among gibangan, so muna ikaw man. May lang di magkasabot yung magtagay-tagay.
1: Sige dong, pag-ilis na dito sa mga uniform, kay picturean ta ka.
0: Okay. Anong picturean magunin mo, Day?
1: Ako ang my day.
0: Mau ba? Sige, okay. Sige, di ako na ka.
1: Sige, pagdali dito ilis ha.
0: Okay. Day.
1: Ang ngayon man di kayo ka na inyo ang uniform. Nisamot ka gamoreno. Mura na kagkuan.
0: Negro.
1: Mura na kag si Richard Gomez. Tall, dark, and handsome.
0: Sige, kagin.
1: Sige na di ha. Kanang apusing sabi niya. Smile na.
0: Okay. Mana?
1: Ako aning i-post ha.
0: Sige, kay bahala. Basta ha, kay mo adon ako. Ay na lang mga bata na to. Gamuanto na ko ha.
1: Sige, amping dito.
0: Ay nag-ato na ako mga barkada. Ito na sa basketan. Sige na.
1: Sige. Na ko, ha? Hinahinay lang sa pag-drive, ha?
0: Okay.
1: sige, dong.
0: Mga kabibes, ingon ana, ganun ako ka-proud ang akong bana. O ka nalaging kitawag nilang tall, dark, and handsome, maunagin ang akong bana. Ito mo'n maguno siya gamay, pero guwapo yun. O taas ba? Mabitaw na nga hilig kay pod na timing kay hilig sa gaysag basketball. Og ako isip asawa, proud kay ko nga to sa kumbana. Nga ingon ani siya mga kabibes. Og gani, wag yu adlaw nga way di ko magmaiding nga dunia. Mga kabibes, pag human ini, sunod na nga hitabua. Ingon ani na pod mga kabibes, diin nga nakabantay na gid pod ko ba. Nga mura bitaw og kanaang ako ray magsigi og maidi. Mura bag ako ray proud kay nga dunia. Ako niya, maunin mga panghitabo, mga kabibes.
1: Ganyan dong, nakita ko sa po sa imuhang kauban ba?
0: Naman.
1: Kanong, daghan mag-ayong mga nagpa-picture ni mo. Niya, kasagaran dito, mga babae gyud.
0: Baon na pito ka, Day. Baon naman ka nga kinimong bana. Nagi magpa-picture-picture, inighaman sa duwa. Nagi ganahan ba nga? May makita nila nga makapuntos ta, hinigo kita 3 points, ana. Nagay magpa-picture. Ana siya.
1: Daghan sa kayo ka mga fans dum no, nga mga batan-on.
0: Oo, kaya na may mag-idol-idol na may magkanang mag-idolo ni mo tungon siya lagi. Tungon sa pagka maayong mong basketball ini mong bana. Ana siya.
1: Kanang sunodong pauban na unya mi ha?
0: Uban?
1: Kami sa mga bata.
0: Sa mag-idinhin lang mo sa balay. Mag-uban-uban pag yun mo nga. Magganayan ta dito di mata mga di mata masuj motor
1: muna nga kanang pwede naman nga
0: bawa ka ni kung motor ha nga
1: bago pa ni mag-commute rami
0: magasgasan eh
1: ha mag-commute rami dong kami sa mga bata
0: kalayo na to eh may mag usahay may mag among duaan do ol ra layo bi usahay mo na nga kanang imuhang pag-ubanoman, anin lang kasbalay. Kuyog sa mga anak, ayun lang na pagsigigo, sigawa, so na unsa.
1: Maubadi ay do.
0: Dere na mo eh.
1: Unya, nakabantay po ko. Nag-mayday ka, pero imuha raman tong dagway, ang imong gimayday. Wala lagi ko ni mo apila, or kami sa mga bata. Mauna dyan eh, nabantayan ako.
0: Kanaang, ako raman po, na ako raman ko po yung picture na andito. So, umunan ko, pag-mayday ninyong naama mo din eh. Ako ragi picture na ako ragong naong gunaan dito gudi ako ragi ma-mahidin ako.
1: Ano man na ang imo mga kauban do nga bisan tuod wala dito ang ilahang asawa o mga anak pero nganong iya manggi apil sa my day?
0: Yar na ang gikuan gi edit guro na niya. Basig yar na gitapad ba sa mga digits bracket.
1: Ako.
0: Di ba ko kamaon ng edit-edit? May manang uban ako mga kauban kay hilig man na mo edit ng mga picture nga itapad busag wadiha mga kauban. Ako. Di ba ko kamaon na mo na nga. Ay nanay, sige nagpangutan na. Ayun, ang sa mag-aib.
1: Maubay di ay do.
0: Huwag may duwa aron pero manglakaw mas kong mga barkada. Ato mi sa kuhan kay mag-chat-chat o sa amin dito.
1: Mula ko na pwede ka?
0: Lakaw ko. Sige na be. Kuhan be. Gaya ko dihag bawon kay.
1: Di ako. Na ay 1-5.
0: O kunya. Kuhan na akong sapatos day-day. Sunshine. Sapatos day. Hilis na kayo kuhan. Hilis na kayo kuhan. Kanaang.
1: Spike?
0: Hilis na kayo yung ligid na kong sapatos ba?
1: Napili. Ang sabi na. Ano na may ligid?
0: Basta kay. Palitin niya ko ha. Palitin niya kung kuhan ha. Bagong sapatos ha.
1: Okay naman ka. Itong mga libo kapin lang. Mahal kayo ang tag City Mail.
0: Kana ng City Mail. Ay nanang. Sa mag-aoy ka. Imo kong palitan na nga. Luhara man ang kadaga na kumaguba naman ng libo kapin.
1: Sige dong. Naamang ko yung extra income. Mauna lang to ako ang gamiton. Pero maulagi. Karong katapusan sa buwan. Tingbayad naman sa imuhang motor.
0: Oh, mao gani. Niya, sa mandi ay mabayad na ikaw may kibabitaw ka. Ikaw na ay dapat income bitaw. Kibabitaw ka na. Muna nga, gahini na lang po din ha. Gahini na lang na para bayad sa motor kay may embargo na. So, ako pa man ako pagbiyabiyahe, inig na iduwa.
1: Sige dong. Ako lang yan yung tigumay.
0: Sige ha. Basta kay mao na to. Bebe kay mulakaw sa ko. Dosakos kumang barkada ka diyot. Ha?
1: Oo, sige.
0: Mga kabayans, ingon ana gyud ang sistema na mo. Uli-uli is balay, sa kumbana, kas trabaho, og di magbasketball, ngadto nga mga barkada. Og muna, ako pertin akong kayod panikamot pangitag extra income kay lagi para pod magkapalit sa mga luho mga kabayans. Sama siyang sapatos, sama sa datas motor. Muna nga ako, kayod kay kus balay, kayod kay kus amuang pagpanginabuhi. O kunya, mga kabayabs, ako mga barkada, pong palagi nila, swerte kuno kay ko. Ako na kunay pinakaswerteng babae kay lagi. Kita mangyod sila sa social media. Sa ko ang Facebook nga, kanunay yun ako siyang gimaydi. Kanunay yun ko magmaydi na mong duhaba. Apan sa iya ha, huwag yun ko kabantay nga magmaydi mga kabayabs. O kunya, mao ni mga panghitabo mga kabayabs. Day, kana ang kuan ba?
1: Oo.
0: Oo, hindi kuan, mulakaw niya kuhang kayo na may duwa na po.
1: Mulakaw na po ka? Ingon ka, kuan, na-postpone ang duwa.
0: Kuan, basta kay lahi ni, na-postpone na naman po'y kuan, laing booking. So, amin niya, ako ginduwa o niya.
1: Kanang, ang imuhang pag-basket dong ba, pila man po'y talay ni mo, ana?
0: Kuan rin niya, kana ang kuan niya, paimunan ako nag-kuan, shooter.
1: Aha.
0: Ay shooter na ni Day pang ay shooter ay ba?
1: Pero bag palihuan na ang imo mga kauban nga tag libo kapin pod ang talay.
0: Bore talay. Kuan na ilargo ng istorya gud para ingno na agid sila talay pero tubig ra ni. Shooter ba? Shooter.
1: Oh, ngin mo duha pa man ka nga wala man din ni bayad.
0: Mao may hilig ako. Bisan pag way bayad din na kay mao man kung gusto.
1: Pwede naman ka muduwa diha sa passionate. Sa court diha o sa unahan. Na ba ay duol-duol diha diri sa atua.
0: Pool kay mga naong daday ay mga kontra diha ba o kay ilok. Way kaligo na mga kontra na to din ha. Kay Na mga standby niya. Uy, mga kuan ba? Muna nga, sugot pag inilisag na ang duwa.
1: O niya, dong, sa imuhang gipost ba nga katong kuan?
0: Asa to?
1: Katong nakadaugan niya mo? Naalagi to yun ni comment ito nga babay.
0: Ang suman?
1: Niingon siya nga, salamat ko no nga, imuha siyang gilibrihan.
0: Basi di kuan, gilibrihan ako sa tubig siguro. Kapalit ako ba, di ako sa duol. Ako na lang ipalitan po kay Swater. Palit na lang. Mao siguro to.
1: Ay, Swater? Onya, grabe jud kaayo ang iyahang pagpasalamat ni mo. Onya,
0: basig ko anto siya. Basig padong to magmadre.
1: Wala ka ni comment, pero ni heart ka sa iyahang comment.
0: Pagkuan na lang po. Kuan na, welcome ba? Welcome. Welcome.
1: Pero kung ako lagi mag-post, onya, mag-my day, wala lagi kay react. Bisag... like zone na lang.
0: Di man ta friend. Di man ko kakita, di ta friend siguro.
1: Ganun di man ta friend. Ngayon mo ba kong asawa?
0: Ganun di man ko kakita. Nakakita ba ko na aday? Huwag mo kakita. So, o na. Basig di ta friend siguro. Basig kuan ko ka na ang basig lahi itong account ba? Di man ka
1: di man. Ganun man ni o. Tanawa.
0: Naman,
1: friend
0: naman.
1: Friend ba lagi ta?
0: Ano lang sige ko, ano yung naghanap ng pangutana?
1: Dili, kay naglibog na jud ko. Niya, usapasad, wajud ko kabantay nga, mag-my day ka na ko. Kitang pamilya. Sige na lang ako og my day.
0: Ano lang, ano, sa magandang my day, huwag man na di matakaon ng my day ni Mugyapon, ano, sa may makaon din ng my day, di man. Ang importante, naibugas.
1: Sige, dara di ay ang sapatos na akong pinilit.
0: Daddy ay. Ay, salamat tay ha. Salamat tay Sunshine ha. Inaara ko timing ni Daddy na may duwa karong gabi duwa may basketball ha. Kani kong isulob.
1: Ay, isulob lang na.
0: Sa man ni Moro, sa ni butas ni, butas.
1: Dili, ingon man ka nga kanang baga og ligid.
0: Still to malagi naman palit.
1: Di man ukot kay na oy. Mahal ba kay na 10 mil? Sobra pa na sa city mil.
0: Sige na, ina lang istorya daghan ba kay amin na lang na kay timing da kay na amiduwa ron.
1: Sige
0: na.
1: Kay ko. Hay kat kaayo na. Kita ka nindot kaayo.
0: Hay kat gani mo ren nagbutas ta sa kaayo tungod sa hay kat. Sige na. Kay mo duwa pa may. Dihan mo ha. Dihan mo balay.
1: Sige dong amping.
0: Mga kabibes. Grabe gyud. Nagaana na gyud ko na unsa na ni kubana. Mura ba og kana bitaw nga makaingon ko ba nga ang uban lagi magmaydi man ubang mga player o niya siya di man siya makamaydi diri namo. Unsa man ni ang kubana? Buong pagani sa kong mga amiga, swerte daw kuno kay ko. Swerte kuno kay ko sa kuang bana kay lagi makitaan man nila permis sa kuang post o sa kuang maydi nga sweet kayo mi. Pero ang tinuod ba nga kabibes, dako kay nang bali. Tungod kay ang tinuod nga panghitabo, ang akong bana, pirmi ra gyud taong busy sa iyang basketball, pirming busy sa iyang barkada. Apan, so on taman, mao naman eh. Na naman eh, nakahinaika naman mga kabibes. O siyempre, ang kuno na ko, nga dako gigay ko gugmay ni kong bana. O mga kabibes, mao ni nga ko akarong problema. Saan man ako pagstorya niya ini nga, kanang ganahan ko ba nga, bisag makakita na lang po ko nga, siya po doon ta mismo, muhatag ka na abitawang may day ba rin rin ako o baka ganang effort ba diri sa kuha isip iyang asawa kung saan kanina ako mga kabibes ang bigay tapagi ka ko ninyo ini hatagi daw ko sinong mga bulawanong pangunauna kay ako bisan dagko na ning among mga anak na amang gyud gihapon ang ako ang pagsuporta niya ang akong dakong gugma niya mga kabibes dad na lang taman kinini suki ng ating paminawan ini nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Sunshine. At oras mga kabayan, sa 2:36 na sa kahaponon, og gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Cebu. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Okay. Ay, so mga kabibes, karong naminaw sa mga naglantaw sa itong FB page, comment na mo din na sa obos, unsa may inyong masulte. Unsa may inyong mahatag advice ni di ba, ito ang sindir mas ibang si Sunshine. O na iyahag karong kaagi unsa akong kunin niya Miss Eva.
1: Yes.
0: Diyan sa itong FB page Miss Eva na yung nagtanaw din ha.
1: Koan, gikan ni ka vibes Kalumba Selva Gerson. Good afternoon mga ka vibes, niingon siya. Unya si Ma'am Hivam, niingon siya nga kusuga mo palusot ni Dudong A. Maunang iyahan giingon.
0: Hi, Kalumba Selva Gerson og ni Ma'am Hivam. Kusog pagi gumukuan mo rason sa ibay. Naagid siya mga rason po niya gid ba nga mana nga makaingon lagi iyang asawa unsa magyughani katinuod iyahang kwan.
1: Onya sa katong pangutana nato kung unsa imong buhaton kung imong bana dili proud sa imuha. Nay ni comment diri si Ma'am Yeng Aparicio. Niingon siya nga ilisdan.
0: Ilisdan.
1: Ilisdan ko no.
0: Mao ni ang mura og dako kayo nga kwan mas iba kay murag di lagi kuno proud.
1: Onya gikan ni Ma'am Doris mangita na laglain unsa pa may dugayan.
0: Mauna ron, ngita na lang siya glain.
1: Oo, mo na ilahang mga comment.
0: Okay, sige.
1: Nay nanawag?
0: Oh, murag na kami sa iba. Okay. Sige na, pang karo, balik lang tawag ha sa itong mga kabayad sa kinaminaw. Balik magtawag na kung unsa inyong mahatag advice, ano yung ito ang sender karon nga si Kuan in town lagi. Sa nga na ni Miss Eva, si
1: Sunshine.
0: Sunshine. Oh, nga po, palagi niya mura og unsa man ni nako kumbana nga mura man og wait na kuan niya ko na Miss Eva no.
1: Sige nitawag na nitawag.
0: Hello, may hapon.
1: Oy, hello, may hapon.
0: Kabibes. Kabibes, kinsa ni? May hapon. Kinsa ni?
2: Si Randy.
0: Ah,
1: si Randy.
0: May hapon ni mo diya, kabibes, si Randy.
1: Oo.
2: Ako ay katambag na ni Sunshine, no? Kanang murag... Ano yung bala ba? Mura mo na wala yung klarong kong gugma niya. Wala yung klarong gusto ba? Kaya Ngano man
0: ngayang kuwan, mahayang
2: mag-sekwarta,
0: mahayang sapatos, di ba? Mahayang sapatos. Pagkakal yung sapatos,
1: brita yung
2: silto at kasar, silto, mayroon yung pulita na ito. Pero yung sapatos,
0: mauna, paitabitaw. Okay.
2: Kung gusto na itong muluwa sa atong paon, pero hindi nila gusto ato itarok ito, di ba?
0: Mauna, tinood ko na, kabayab si Randy.
2: Oo. Wala ko yun, wala. Kaya taglayan, naghahal ba kayo mga lalaki sa kalibutan na ito?
1: Oo, kaya na.
2: Lalaki sa kalibutan na. Sa tanan lang namin na wala, salamat kayo.
0: Okay.
1: Salamat kaayo, kabayab
0: Randy. Salamat
1: sa itong
0: may hapon, kabayab si Randy. Bye!
2: Pwede ko mag-request?
0: Sige. Ang sumayong pangayong awit.
2: Para ako, muling binuhay mo.
1: Muling binuhay mo. Ay,
2: muna ko na rin niya si Inepile dahil pasko na sa linya.
1: Okay. Salamat, kabayab si Randy.
0: Okay, sige. Salamat, may hapon.
2: Salamat.
0: Okay, sige. Ano yan sa tuwang i-page, Miss Eva?
1: Okay, gikan ni Tio Cortez. Ingon siya nga, pa-shoutout ka vibes. Tio and Chad. Onya, listening here sa Sakayan. Sakyanan. Mauna ni. Ah, naminaw sila dito. Ah, okay. Nagsakyanan siguro
0: minaw
1: sila.
0: Minaw mo di. May nga pagbiyahe, sir. Ha? Amping mo. Asa mo napita ron di. Student, no? Minaw di mo din.
1: Onya, gikan ni Ma'am Hivam. Niingon siya nga, nagka-feeling ulitaw na siya o klaro kaayo.
0: Amaw na. No, usagi na sa mga tinood yung pagka-istorya ng si Iba.
1: Nagpa-as if goro ni nga ulitaw.
0: Amaw na ilisod din na napita, no? Nga magpapiling ka o niya di ito. Wala.
1: Nanay kabilinggan. Kanya.
0: Mura o gana ang di siya ganahan nga makuan siya ba nga. Kuan pa man ko. Ano ba? Minyo naman ko. Nahala. Okay, napadin na Miss Iba. Okay, nasa itong pagbalik karong tataon at magkaubad siya ang Cool Boys DJ Pamela, mga kabayans. Balik na karong tataon, Miss Eva, ha? Tapos anong i-planning kanta nga gipangayo sa ito ang kuan? Anong gipangayo, Miss Eva? Mahal mo ba ako?
1: Mahal mo ba ako?
0: Sige, ito ni paminahon karong tataon, mga kabayans. Sa ito ang pagbalik, magkaubad na ito si ang Cool Boy. O si DJ Pamela, nining ito nga programang Request 91. O niya sa mga naminaw sa ito mga radio, pwede mo nga mo text din sa ito ang numero, ha? Nga 09-9542-0802. Sige, yes. Onya. Okay, tanawon ta ni Bi. Ato sa ning kuan, Miss Iba, ato sa ning i-play ang kuan kaniyo. Kaya atong oras magkakabayab sa alas 2:43 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS! Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

Dinilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Gipangayong awit sa tuang sender, mga kabayan, si Sunshine, Mahal Mo Ba Ako, by Julina Magdangal. At oras, alas 2:44 na sa kahaponon, mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Oo na ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: 93.1. Mo na ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O gromantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
7: At oras mga kabayan sa Lastres-Tresida! O gamon na minaw sa itong paborito, Radio Susugbo, Kabisayaan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, Kabaib sa soundtrack. Wala niya. Ano sa mga kabayabs karong hapon na kumusta man niyong adlaw, Uncle Boy, Miss Iba o DJ Pamela? Alright.
8: Yes.
7: Oh, yeah. Sa itong mga kabayabs karon kasi ito nanawag, be. Balik, tawag na mo din ha, be. Sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Kabahin sa nahitabo nga gugma ining atong sender nga si Kuan Miss Iba ni si Kuan Sunshine. Oh, yeah. Oh, hindi ay Kuan, di ay nakapakuan ba? Karon nga pang Kuan Miss Iba. Dito manggod sa Luzon, mga kabayabs, DJ Pamela,
9: sa ito mga kabayabs, ganaminaw, pwede pa mo nga mo text ato ang numero nga 0995-472-0802. Wala siya, Uncle Boy, sige pa na yun.
7: Kuan ba, naamanggoy dito nga ni Karen, kasal Miss Iba, kaya dito manggod sa Luzon, dito sa Manila. Padayon man diri siya patua perti mang uwana. Uwana naman perti mang gidinig-inita Miss Iba. Apan dito sa Luzon vice versa. Perti uwana dito Miss Iba gani dito sa Bulacan. Dito sa Bulacan Miss Iba gibahaan taon pag ayo gani. Naay ka na ang simbahan dito Miss Iba nga usan ni sa mga nakapaani sa kani bitaw nga mga senior citizen naman. Kaning mga netizen sa Facebook ba? Oh, nga diin naay ka na ang gikasal dito nga ni paso gyud siya bisan agtagahawak ang hapit na maabot sa hawak ang kani ang tubig Miss Iba apan padayon gihapon ang nahimong seremonya sa iyang kasal in town kauban siya ginigugma. Gani ang mga tao Miss Iba nagsigig lantaw-lantaw sa maong nga nagpakasal. Sila dito tagahawak itong tubig. Ana makaingon ta ba nga di gyud kapugong na ikonong baha Miss Iba.
8: Di kapugong ang baha.
7: Di kapugong ang baha basta gugma na mo ay patuman Miss Iba.
8: Kaya tinuoy.
7: Gani no na mga pasta itong paskang basa astrahi Miss Iba.
8: Bugat biya kayo
7: na. Pakita pakiton di ka ha. Kana nga tagapaa intaw ng tubig ang babae mubuon man may tagabot hawak Miss Iba. O mubuon ng babae tagahawak niya.
8: Kaya mga 4 flat lapas na
7: mga tagaduhan. Kay mugbo ba lisodag kari mo sa bitakan at nga naraban na binuang Facebook nga og kunong tao kuno kuan kuno na Miss Iba dito ng binuang tao. Ambot siya na tawag sa anak.
8: Alien?
7: Anak siya. Napadayon ang kasal bisan baha Miss Iba mo na nga wa makapugong ang baha sa pagpakasal sa usa ka couple sa usa ka seremonya ba siya kasal dito sa John the Baptist Church sa Hagonoy Bulacan. Okay dito lagi taon sa Luzon perti manguana dito eh. Apan diri sa Sugbo perting inita mga kabaybs no? Pero kaganinang buntag raban niya harba to glandong-landong. Muna siya. Niya, karong hapon na mga kabaybs, ang atong sender maoto si
8: Sunshine.
7: Nga na problema siya Miss Iba, si Sunshine. Iyang problema on sa to.
8: Mahitungod siya yung bana.
7: Yung bana ba, kuan player ko no di ay. Buong pa siyang bana nga, kuan, siya tiray raman.
8: Dili pa yun siya pa uban nun.
7: Ngayon ano?
8: Di pa yun siya imay day.
7: Nga naman po kaha, nga di mo siya pa uban nun, Miss Eva.
8: Onya, kusog kay mo react sa uban nga comment.
7: Kaya na.
8: Mo react o heart. Onya, sa iyahang asawa, kung mag-may day, wako nun niya makitaan kay di ko na sila friend.
7: Na. Muna yung pagpangutana, unsa ka na, buwa ba nag-ikuan, buwa ba nag tipigang mga sekreto kahay mo hang banay na din ha. Nganong ingon ana man niyahang pagtratar sa imuha no? Adi Jericho Mambo. Okay, na sa dipaday po mga kabayabs, kaganin na Miss Eva, nagpahigayon o ka na bitawang pagtapok-tapok kining sakop sa ka na ang piston. Ang sakop sa piston, nagpadayag o kasagmuyo sa pabiling pagtaas sa precious lana mga kabayabs. Kaya, hantod magyid gihapon karon murag taas magyahapon di masama pagsukan gani ato pagsugod og gubat lagi.
8: Oo.
7: Oh karon ni naog na to mas iba pan karon ni balik man si tinta naman og tato. Karon nagpatubil ko kagabi ba to murag og 75 ba to 74 ana. Oh, sumuna ang sakop sa piston sa mga drivers, mga POG Miss Eva, mga POG drivers nagpadayag silang kasagbuyo kaganina diha sa may MGQ ba ning gasolinahan kay poong palagi nganong wa gyapon ni naog ang gasolina. Oh, nga kuan man kana ang kabantay naman sila nga kana ang okay na ang dagan sa kuan ba global market dito ba slang nasod dito sa Middle East, no? Okay naman nga nung maghihapon muna og gasolina, nagpabilin maghihapon taas mao nay nagkuan na nipadangat sila silahang kasagmuyo. Okay, unsa unsa mo ba mauran ay muha.
8: Bito ni Jericho okay. Mambo, grabe ka duka gyud.
7: Ah, mau ba? Oh, duka ni kadi karon man pong orasa gud. Ari na ka sa alas 3 labi na katong estudyante pagdasos. Maglilibit daw kas gawas niya landong-landong ba no? Kay ang atong eskulahan mis iba kasagaran na magay mga tanom. Oh, na magay kay kahoy. Ambot lang na niyang kanin lang dire eskulahan sa syudad, labi nang naa sa metropolon.
8: Oh, wala kayo'y kahoy.
7: Di sa may li ni mo sa gawas, mga sakyanan man gito.
8: Oh, niya. Kasagaran puro po building.
7: Building man gani mo makitaan mo, liili ka sa kanaang bintana. Apan dito sa mo ang eskulahan ka ni Andres Provincia, liili ni mo din sa bintana, mga kahoy, mga mahogani, mga nara, na ba ka nang ipanglinya, bakilid sa eskulahan. Maka lantaw ka, murag landong ka, ayosos, ninduta ay katog, bitaw, no? Kana, labi na mga estudyante nga inarong orasan nindot yung kahinanok o katog mas iba muna nga basta ingnon tapo nga ari na gani musod ng oras alas 7 alas 7 mat alas 3
8: alas 3 sa hapon
7: nindot kay bro gab bro kasi man namin na di asir edgas na ikuan na mga tao diri di ay paliyok kasi nisla onya sa itong mga kabayabs karon padayon o sa tabi muhatag o sa tag-advise mas iba sa atong sinder nga mao si Sunshine.
8: Yes.
7: Oh, di ba
9: bueno, sa maimuhang mahatag advice, Miss Eva, sa to ang sinder nga, Sunshine! Ay na, sa ano pong mahatag advice, ay ni?
8: Ang ako, DJ Pamela, normal naman dyan na, no, nga ang atuhang bana, muduwa og basketball.
9: Kaya na, ishoot mo na ang ball.
8: Kaya na siya.
9: Pero kung ang sirid gas, lahi niya, Miss Eva.
8: Ano sa maniya, pickle balls?
9: Oy kanang speaking of pickleball. Naman nagikaingon nga basta lalaki daw mo daw do arwas di kimiyat ana pickleball. Basta kuno mga lalaki nga mudu ag pickleball mga kabayabs, naa din something nga pagkabayot na ana. Dinon mao man nagbarial road.
8: Oh, mao na siya. Kasagaran muduwaan na mga binabay.
9: Binabay kanang kimiyat. Sama ni di kimiyat ang nagsugod ag binabay.
8: Oh, nya kasagaran pod kanang duwa kuno na sa mga idaran.
9: Kana Sir Tonton.
8: Kana.
9: O sana Sir Tonton makapamatood kay ana ra man ni Miss Eva pagkapa kana.
8: Murag ko an ra kaayo.
9: Chill naman pero at least lingaw. Ano man importante din ha.
8: Unya mahal ba ya kayo kung muabang?
9: Mahal kay abang Miss Eva ni. Mahal ka nang para hampak ana ba?
8: Oh, mahal po.
9: Kana para hampak-hampak anang bula. Basta ang mahal na may ang labing brato ug ako ka kuan kanang tag 2,000 ba nang para hampak. Nahala. O niya mo'y naasya mo na ika na ang nagbarial sa Facebook nga. Ano, lagi sila basta ko'y no? Nga mga lalaking muduwa o pickleball.
8: Bayuton.
9: Medyo pagkabayuton, Miss Eva. Ikaw, DJ Rico Mambo, sa mawa ba ka ni Apil Ay?
8: O niya, kasagaran po, DJ Pamela, kanang koan.
9: At si Mai?
8: Kanang mga babae po ko no, nga mo intraan ng pickleballs kay nag kuan na kuno na dito. Kasagaran man dito nga magduwag inana kay
7: Pinakita,
8: mga sexy.
7: Ganan na, murag na sila uniform is iba, mga ba nagkasagaran na kumabantayan. Di, siguro ako bang nakita nini nga murag nasuunan na ni mga kababayanan. Kaya si Yala. Okay, mao muna, saan man ang doon ni Yala? Pickleball ba na? O saan man ang tennis na yahan, no? Oh, tennis man akang kuan. Pero ang kaning pickleball o kining tennis mamaor man yung style.
8: Mamaor ra pero lahi lang ang pagkuan sa bola o ang ilang points.
7: Basig ka patakaran mas iba kay basig kay ang ana ini uli-uli ra mas bola pagkampak pero maor good gapon tennis pero ana ba. Pero mao ni kang iyala man gud ang kaning magduwa si iyala ini kay siya may nasikat gid ini. Magisgot ta og kana ang murag ingon anan duwa
8: ama. Ang bola sa tennis murag gahi.
7: Lingin na. Di oblong.
8: Gahi na siya, gahi. Pero murag,
7: dahi, ginamu, si iba, oh,
8: sa pickleball, murag, dili kayo gahi.
7: Sa day, humok.
8: Marag naka-mention to si DJ Kimiat, Ana.
7: Si DJ Kimiat, mag-usweto, Ani. Aka na si Red Gas, magduaan man ni pickleball. Duha ba ni Tohana niya?
8: Julian, iya ha. Kaya iya, shumoy-shumoy.
7: Si Red Gas! Sa duha ni mo si Red Gas, Julian, eh, mas...
8: Dili siya muduwag pickleballs. Julie niya, shumoy-shumoy.
7: Muduwa ni si Red Gas o kuan, pickleball. O saan na, Julie ni Mohanduwa si Red Gas? O katong kuan ka na, bagsak. Lipstick ko. dampa. Dampa. Oh, may kay buha si Red Gas ka na kuan. Kanang paulbohon ang lipstick ko ba?
8: Oh, niya, si Gab, ang iyan duwan, kanang kasing.
7: Well, sa mga kumayos, Miss Eva, alas 3 by Kasing Tetris kasing. Man. Isa, kaya naikuan commercial at mag-time check sa tanga. Itong oras, mga kumayos, alas 3 by 24 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
10: ACS. Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Again, up and down, alas 3:25, mga kabayan, sa kahapon, on, gamo na minalanggit di hapon, ha? Sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayan, mo na ni. Again, ari lang siguro sa task advice, Vicky, mura nagkapaspas ang oras, Miss Iba. Ang atong sender karon maotong si Kuan, kani ang sunshine, nga na problema siya, kabahin ni Yaha, lagi taong bana, na muduwa, basketball, lagi kuno niya, pung pa niya, tool dark and handsome is iba.
3: Oo, murag si Kuan eh. Murag si Richard Gomez.
2: Oo, murag si Kuan. Di ba hindi kasi murag si Justin Brownlee.
3: Dili, murag itong lapod kay na. Si Kuan Gued, si Richard Gomez.
2: Di Kuan, si LeBron James.
3: Di, itong void. Itong void kayo.
2: Okay. O niya, karong hapuna, ito na yung hataga na lang advice, Miss Iba.
3: Maulad ito, Uncle Boy. Ang ako ang matambag kay dili man dyan na ito malikayan nga ang ito ang mga partner, mga boyfriend, or mga bana.
2: Maong.
3: Ganahan dyan maduwa o basketball. Ingon ana. Oh, kaya nang ang atua lang ani is nga nung masad, unsay rason nga nung di niya pa o ba nun. Pero normal na nga, naasay ka ng duwa nga, kanang basket-basket na ba, lingaw-lingaw, pasingot. So, pwede nagdili mo uban ang asawa. Ana. Pero kung liga manggod, ingon ana, pwede na uban nun. Unya, nakitaan siya ang asawa nga si Sunshine.
2: Ah, si Red ka sana siya kung basketball lahi man. Kuhan shoot daan o sa dribble. Basketball.
3: Onya, Uncle Boy, mauto no, nakita niya nga na, daghan nagpa-picture. Kaya ingon man siya famous, ang iyahang bana. So maayo kay ni Mudua. Daghan magpa-picture. Onya, nahibong siya nga nung katuray gimay day. Nga nung katuray gipost. Onya, wala siya naka-post sa iyahang asawa o pamilya. Ingon ana, nga grateful siya kay nakaasawa siya ingon ana. Na gihatagan siya sa iyang mga luho. Unya, kuanan pa siya ang motor.
2: Basi nilang ginihilig. Apan sa dili pa di ay speaking og basketball bro, na human ang atong kuan diha, basketball shirt. Excited na ba kayo musulob si kuan? Awa pa day. Basta kay muna na, bindotar, basta kuan. Jersey ba?
3: Kanya.
2: Jersey nga katong taga si Tio. Kabayb
3: jersey. Jess Ray.
2: Okay, sige, unya, unsa pa, Miss Iba.
3: So, kuan, kanang mga ingon ana nga attitude as a bana or partner, angay ng kadudahan.
4: Ana din na, Miss Iba.
3: Ingon ana dyan na, kay, ngano mo ingon man siya nga, di siya makita sa my day siyang asawa, imposible na pod kaayo, unya, niingon pa dyan siya nga, di sila friend sa Facebook. Kanang mga ingon ana, DJ Pamela, naadyo na yung mga gitago.
4: Kay na, sumay na.
3: Basi nagpa-ulitaw-ulitaw ba na, ingon ana. Kasagaran manggod, kanang dili gani ka proud sa imong partner. Murag wala ka wala ka nalipay nga siya imong naasawa, siya imong nabana. Kay nganong di man jud ka bisag ka usara ka my day.
4: Nya,
3: kami ba yung mga babay, maubiya na among kalipay. Maura dyan na among kalipay nga ka na ma-feel.
4: My day, Ana, Miss Eva.
3: Ma-feel po na mo ba nga, agi, my day. So, proud. Proud niya ang amo ang partner sa amo. Ingon,
4: ako,
3: Ana.
4: Ako, Miss Eva, ako rin magsigig my day.
3: Ka na, DJ Pamela.
4: Ako, taboy na. Taboy na kong naong, Miss Eva.
3: Ngayon naman na. Kaya mahadlo ka nga. Nay mo, Ana, ni mo nga. Ako, ama ng bana.
4: Private lang, guna, Miss Eva. Private mo, privacy ba?
3: Privacy. Pero,
4: basta yun ani niyang bahay niya, basta kuan lang, hiliglag kuan, privacy lang.
3: Lut lang po, kay wala man siya ni padangat diri ko.
4: Nahal.
3: Wala yun siya na problema.
4: Ayan nilang ng kuanan, yan na lang ng kuanan, Miss Eva. O, di ganun siya pa kuyugun, muapas na lang siya, Miss Eva.
3: Feeling na ko, no, kay murag, na out of love siguro iyang bana kay naa siguro ni gikalingawan nga dili lang kay basketball marsi na ni gikalingawan lang.
4: Di sa pickleball lang gikalingawan sa
3: iba.
4: Na wata kay ba basig na ni kana ang basig na ni na ibgan iyang bana nga kauban sa basketball.
3: Mauba?
4: Wata kay ba basig kana ang
3: basi ni lubad.
4: Basig ko ano niya Miss Eva nga ko ang lucky kay tan-aw niya.
3: Anya dili sa na pwede DJ Pamela nga ang imuhang time naa na lang sa imong pagbasket.
4: Ingon
3: ana, isip pamilyado, gahinan jud na nimo imong pamilya.
4: Ingon
3: ana kay kitang mga babay, musugot man ta nga magduwag basketball. Kaya normal naman na kay lalaki man na nga pure.
4: Oh.
3: Oh, ingon ana. Pero ang iyahamang good, igulik ikan sa trabaho, mo basket na side, ingon ana ba?
4: Murag, wana igong ura
3: sa barkada, ako. Basketball, oh. Ingon ana.
4: Malag itong ingon ni Miss Hibam ganina oh. Nga. Mura ba ang nagpapiling ulit taon ni Mbana nga?
3: Kana, Uncle Boy, oh. Yung mga inana, di na maayo. Ma. Ang impuan ana, pangusgi na lang na or kanang imo siyang pangutanon ug unsa man gyud kay ikaw di makamubawal kay kalipay man niya ang basketball pero hatagan sad untag time ang pamilya in ana
4: okay DJ Pamela mana sa ko apoy ningon na anto na lang siguro Miss Eva basta kay ako ang uga na ang tanaw nimo nga wa mo wa mo na ikaw man kapaniid man pud siguro ka mismo kay ang kanang sa gyud kalaki nimong bana kuha na lang ug di man gani ikaw kuha ang cellphone ni eh, may di ha tanan anak na lang siguro. O niya hangyo ah, o ba istoryahin na ninyo nga mo na ingon ana ganahan kag maydi-maydi gana kay mo sabot raman po na imong bana kay ug sa imong gusto nga to niya.
3: Okay. Buhaton. Ni chat day si Ma'am Monde.
4: Oh.
3: Ningon siya nga maayong hapon, putol-putol inyong signal nga ri sa balay.
4: Ah, naon siya mo na?
3: Oh, ambot lang.
4: Oh, naputol di ay darpita. Mm. Sige lang ma'am, ato na na sumpay-sumparoy. Sumpay-sumpay na narotaro. Kaya naputol-putol magkadi ay nahala. Mm. Sige, o niya, paras kuha po. Maulang to, yan na lang ng kuano na lang na niyang bana. O saon na niya aron. Ah, aron matigayo na naiyahain taong gusto ba nga. Mm. May di siya, eh, proud siya. Kay nanarabas lang mga anak. O, oh, sabot-sabota na lang na ninyo day. Kaya saon man na mahiligon magbasketball. O niya, hindi gani, aron din na ing na lang nga magbuhat ng tagbasketan rin dong. Aron din na kamulakaw. O, oh, aron lang kasbalay, parian lang mga barkada. Okay, di dyan ikaw mambo.
2: Again, sa ito mga kabayabs karoon na minaw, daghang kayong salamat sa sumaipadi ay daghang kayong salamat sa ito ang sender karoon nga si Sunshine sa imong pagpabuhagay sa pag-share in imong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, no? Mayong hapon nimo din ha. Sumunaan na lang kay sa poong palaging Uncle Boy, sabot-sabutan na lang na ninyo, kay naaba mo yung mga anak na. O niya, di na po siguro ka magkaingon nga karoon na lang na managinana, kay dugay na mamuna na mo yung mga anak na gani, daghanag yun na inyong anak siguro. Oo niya, karoon na lang inoon, base kuan lang. Ana, kuan, kuyugi mong bana? Oh, kuyug mo dito, pugsagin nga mo, kuyug ka. Aron nga makasaksi gigag unsag gid kalaki na iyahang pagduwa og basketball dito. Ana. Sige niya karong taw-tawon mga kabayabs, musunod di ay ang servisyong kabayabs na nas DJ Langganida. O niya, musunod usab ang arangkada balita sa hapon kauban gihapon si DJ Langganida mga kabayabs. Musunod usab ang arangkada balita kauban si Jake Batalyonis og si Ninya Corpus. Musunod usab ang TV Patrol mga kabayabs. Dayon na nga ito mga playlist na. Dayon na sa ato ang replay sa drama. O niya human playlist na pun aron nindot ka iniwahang pagkatog mga kabayabs sa nagabi. Adlaw karon nga Martes og pizza uno mga kabayabs. Unang adlaw, unang pizza sa bulan sa September tuig 2026. O niya, muna no, na yun, mauna na yung gitawag kong countdown na lagi. Kaya ganyan, mauna lagi, 114 na lang Pasko na mga kabayabs. Nanhala, no? Kay nagdangarang namang Pasko, maka sa mga expected na ni Miss Eva, muabot na po ng night market. Night market. Ano din na skulon?
3: Di na sa takatarong ug agi.
2: Okay, manira naman na din ha. Basta maghinangat ng kuan, ka na Pasko. Ano?
3: Basin gani magsugod na karong tunga-tunga.
2: Kasagara na, mga Oktubre, nga risa kuan, wala. Sugod-sugod na nag-display ang mga night market. Nanhala, oh, andamanan na po ni kwarta na po ni mga kinugos. Okay, sige sa ito mga kabayabs karong naminaw, no? Salamat kayo sa ito ang mga kabayabs sukan pagkaganinang buntag. Hanto nining orasos ka hapunon.
3: Mm-hmm.
2: O niya, Miss Eva, wa naman tayo ng oras kayo na.
3: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, di rin na mo sa itong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kapunon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Ampi!
4: Alright, salamat kay Miss Eva o niya DJ Pamela.
5: Mara, ako na lang usap sa DJ Pamela, magingon, stop thinking and then start. Maraming salamat at may hapon, kalatang tanayin mga ka-vibes, Uncle Boy.
4: Alright, unya sa to mga kabayabs karon ugma na sad Miyerkules, man hoy bes dali araw sa ta sad. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mahagingon.
2: tiguang bitaw, paniti ni Bataros. Di jadi kumambo. Ay, nas mga kabayabs karong naminaw, labi na di as may punta ang ganyo, lapu-lapu mga kabayabs karong umaabot sa Bado, di ipit sa 5, maguban-oban ta ninyo. Ah, sa inyohang kuani, kana ang pag-permerong pangadji siguro ni, o kanang entrada sa kuan Miss Eva, magdangarang ang kapiestahan. Kay kami ang tagay kikuha gihapon, kay ilang silang piyesta, muragpit sa 12, di as may sityo, malingin punta ang ganyo. Apan, naman tayo booking na, no, awahiman sila pabook mga kabayabs. Pizza dosi adto ta sa may buhing tubig onya kaning pizza dosi maunta ni kapiestahan sa may sitio Malingin apan naman talagi booking na dito sa may buhing tubig pinamungahan nanhala ari na po karon na lang tag pizza 5 di sa may sitio Malingin mga kabayabs Lapu-Lapu City kisamto taga Lapu-Lapu din ha kisamto taga Punta Enganyo og asa mo dapita pwede tanga maguban-oban dito sila kapiesta ilahang pag hinangat no opening salbo mga kabayabs sila hang kapiestahan karong pizza 5 karong September 5 diha sa may Punta Enganyo o niya nga to magkaoban nga sound system din ha ang akira professional audio ang panag-iya ni kumparing Jumar Mahusay mga kabayabs nanhalalos na mga kabayabs nga naminaw wala naman tayong oras atong nakaoban kagana ng atong chief engineer si Sir Berhilio dena Sir Edgas Sir Gabriel si Ma'am Junets o ang atong station managers di silang ganida mga kabayabs. Ako na lang subs DJ Rico Mambo magingon lihok na mentras sa iyo pa. Mentras sa may panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayans. O niya, wala naman tayo gong oras. Sa di pata mo biyahe sa kahanginan, magbilin taog mga maanindot ka mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Tagang salamat o may hapon. Bye-bye! Alas 3,

0: Kaminan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes! Kabibes!
2: Kabibes! Pisot pa ka? Patuloy na eh! Tumao na ni!
3: Vibes! Kabibes! Kasama sa
4: Wow, nani!
2: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni,
3: mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes, Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes.

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Aniniya kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: ...425, mayong hapon, Sugbo, Kabisayan, o Gatibuok Kalibutan. Dayon sa programang, anda maminaw, anda muunong, anda nga mga lagad, Serbisyong Kavibes. Kininyong ubos nga alagad, Langga Neda, dinhi sa inyong paborito, 93.1 FMR, Cebu, Kavibes, mauna ni. Good afternoon sa tanan natong mga Kavibes nga nani kay Sikay. Sugod kaganihang sayo sa buntag hangtod ning mga orasa sa mga ka-vibes nato din ha nga nagmika ilang agi kanang naga long weekend man, diba? Unya kanang pagbalik nila abi nila daghang trabaho, medyo mingaw sana all. Ang uban diri kudkud man kay pagbalik after the long weekend, da trabaho man dayon. Sa mga ka-vibes nato din ha nga parang di ko yata kaya na mabalik sa kanang trabaho after the long weekend. Daunsa naman, mo nagyud na, diba? Ang uban gali kay nag-enjoy sa ilahang long weekend. Kamo nagpaabot ramo kana sa mabalik ang trabaho, diba? So I hope nga nahimo mong productive today. Mo na importante, dapat productive ang inyuhang everyday para dili sayang mga ka-vibes. Maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes, atong mga ambungan ug kugihan nga mga drivers sa Manmorong Bahina sa Cebu City or base na amo sa pa-north or pa-south, no? Mag-amping mo kanunay ha, labi na gyud kung medyo traffic. Una sa tanan, ayaw kalimot, dapat dili init ang ulo, dapat cool ka lang matud pa sa awit, no? Likayan gyud nato nang magsapot-sapot ta sa kadalanan. And syempre sa to ang team bahay, kumusta man ang inyuhang Martes? It's a beautiful Tuesday. Nako, unang adlaw sa buwan sa Setyembre. September 1 nagyud mga ka-vibes. Mo na to ang good vibes only, no? Daghan kaayo ang nag-look forward sa Burr Month. Ngano man, syempre ang Pilipinas gyud na ang pinakataas og celebration sa Pasko. Ang atong mga bisita karong taod-taod, ato silang pangutan-on ana. Kaybaw ba sila ana? Nga sa Pilipinas, nagyud taas ang celebration sa Pasko. September 1, mag-Christmas countdown na mi, diba? O, 114 days left before Christmas. Tingali dito kung asa sila nagpuyo. Kanang December, siguro sila mag-countdown. Kami dari September 1, countdown na. Ganina na, sige, nagpatukar o Christmas songs, syempre. Nagpatukar o kanang Jose Marie Chan, ganina. Murag wala, no, gilit na, ah. Wala, gilikayan sa itong mga anaa. Oh, gilikayan sa itong mga DJs ang whenever. Ah, si Kim Yat, nagpatukar si Kim Yat o whenever. Uwing ko na po mo, dili na whenever ha. Joke na, dili whenever ang title, ana. Ang song ni Jose Marie Chan. Okay? Christmas in our heart. So, nanay nagpatukar. Naninggawas na yun si Jose Marie Chan. So, sa mga team bahay, if you're preparing, or basi nag-snacks pa mo, or you're having your coffee, kay ba na mo, ang perfect na partner sa inyong kape, inyong pambansang Tamsi, tambok na sexy Langga Neda, present sa unang adlaw, sa buwan sa Setyembre. Alright, una sa tana sa mga mahinungdanon kaayo nga pagpangalaga this afternoon, medyo, not medyo, very unhealthy kuno ang hangin nato karong adlaw September 1, no? That is why, awhag ang tanan nga kung mugawas ta magmask ta mga ka-vibes, pero wala ra mo yung mahinungdanon nga lakaw nga to sa gawas, ay na lang mo paggawas-gawas. Labi na gyud ning mga senior citizens nato, or katong dun na yung mga kakulian sa panglawas, ay na lang mo gawas, o aron, dili, no mo mataptan og bisan unsa nga sakit. Kay if weak ang inyohang immune system na naapa Jay Hayes happening. So, basin makadugang siya mga ka-vibes. And not only that, ang ato ang walang patid hangtod karon nagpadayon nga rotational brownout nga naman because naka-red o yellow alert ang Visayas. Kagabi, alas 7 sa gabi, nag-brownout dito sa Consolacion. So, since red o yellow alert man ang ato ang status mga ka-vibes, it is expected nga basin maapil ang inyong lugar, inyong luna sa brownout. So, I hope naka-follow na mo sa official FB page sa VECO na dito ang schedule unsa nga lugar dito ninyo i-check aron kay baw mo nga kanang orasa wa mo'y kuryente up until 9 PM, no? Lagmit do na rotational brownout. Okay? So, nang hinaot mi nga maplano ninyo ang inyong schedule mga ka-vibes. Alas 4:30 na. Lain na to ang pagpangalaga this afternoon. Ingon ko doon na tay bisita. Karong hapon na. Siyempre, ang ato ang ihatod ninyo, good vibes. Alright? Good vibes ang dalit sa ato ang mga espesyal nga bisita karong hapon na. Atong sutaon later, no? Ug tagadinhi bagyod sila. Murag tagadinhi gyud sila. Apan, nagdako na sila sa laing nasod. Apan, ibalik sila dinhi mga ka-vibes. Aron mo connect pag-usab sa ilang ilahang gigikanan, ilahang yutang natawhan. Very deep. Kasabot siguro sila sa yutang natawhan. Ato nang ila-ilahon, I'm sure, inig makita na ninyo ang ako ang mga bisita o madungog na ninyo sila, ma-intriga pod mo, no? So, ato nang ila-ilahon, karong hapon na, ato ang mga espesyal nga bisita, ato ang ka-vibes, we have Miguel and Lacan. Maayong hapon kaninyong duha.
4: Mayong hapon.
3: Ay, kamao dahil sa Lawa Bisaya, di ay. Ay, unahan na to si Miguel. Miguel, kumusta?
4: Maayo ra, ma'am.
3: Maayo ra kaayo, no? Si Miguel kay ganina, before mi nag on air, kanang daghan na kay siyang tabi na ko, daghan na siyang storya, saba siya, pero ingon siya, kanang shy type daw siya, dito sa gumutuo. Karoon ni mo i-prove, gadili ka, ang nga shy type ka.
4: Okay, sige.
3: Gadili siya shy type. Ayan. Pero kumusta may mong gibati karon, ready na ka?
4: Ready na.
3: Ready na. Okay. Lacan, how are you? Kumusta mga kakarong hapuna?
5: Mayo. Okay na po, ma'am.
3: Ara, ito isa. Ang sagali ni Ayan. Okay, usab, Lacan.
5: Okay na po, ma'am.
3: Okay. Ayan, eto na. Sorry, my bad. Okay, one more time with feelings.
4: Okay. Okay na po ko, ma'am. May panglawas.
3: Ayan. O, ako atong sa. Kaya wa ma-on niya ang mic. O, diba? Kaya ba siya sa mayong panglawas? So, daghan o niyang ma-intriga karong hapon na ba? Nga nung doon na tayo mga ambungan. Kaya ba mo sa ambungan? Nga nung kung doon na tayo ambungan ng mga bisita? Good looking. Additional.
4: Mga guwapo. Okay. Salamat. Si Miguel raman siguro guwapo.
3: Wait, kamong duha. Uy, ay mo pagkanang kuan. So, nga nung maintriga o niya sila, nga nung doon ako'y mga ambungan nga bisita karong hapon na sa toang programa. Una sa, manguta na sa ako, kanang kamong duha ba, taga Pilipinas ba mo, or bakasyonista lang mo dinhi? Ikaw una, Lacan.
4: Ako, taga Sarangani ko, pero bakasyon lang ko.
3: Nagbakasyon ra ka din eh. So, na naka dito nagpuyo sa
4: Texas.
3: Texas. Ay, pila nakakatuig nga naa dito?
4: Sa Texas, 2024.
3: Okay.
4: Pero 2006. Pakawala din.
3: Sa Pilipinas. Taod-taod na pod, no? Pero napabilin man nga kamaugyog ka mabisaya o na kay mga nakalimtan.
4: Si Papa di man musugot nga dili magbisaya sa balay.
3: Tinood, no? Inanagyod ang mga ginikanan. Di gyud musugot. Kami po, Tagalog mi. So sa balay, sulod sa balay, di po sumusugot po ako ang late father na kalimtan ang Tagalog. So mag-Tagalog mi, sulod sa balay. Pero paspas ko nakatunog Bisaya. Kay tabian man ta. Oh, okay. Diba? So sakto na, dapat dili makalimtan no, sa mabisaya. Pero tungod kay taud-taud na pod ka nga nawala, I'm sure no, doon na po yung mga ginagmay ka nga nalimtan.
6: Oh, magsige ko una-una usahay.
3: Ganahan ko sa masulat tubag sa kay. Naging actual usahay. Ana yun mag-una-una si ko ng lakan. Si Miguel. Si Miguel, taga-Pilipinas ba ka?
7: Taga-Pilipinas ko. Diri ko na dako sa Tanhai City na sa Negros Oriental.
3: Ay, okay.
7: Nisugod ko dito sa elementary dahil nahuman ko giskwela dito sa US.
3: Ah, so elementary ning biya na mo.
7: Oh.
3: Then dito na ka sa US.
7: Niadto pa ko sa Korea dayon ang nibalhin mi dito sa US.
3: Nagdugay mo sa Korea?
7: Ah, mga tulo upat ka anyos ra. Oh.
3: Ay, nindot. Anyo, kamao ka mo Korean?
7: Dili, kung makakabalura ko kung kuan, anyo nga sa'yo, hello ra, inunaan na ba?
3: Siyempre, na-intriga to sa Korean, no, kahit sa Korea, no, kahit na okay-drama, no?
7: Uh-oh.
3: Pero, so, dito nag-yud ka sa US, dito nag-yud mo nagpuyo.
7: Oo.
3: So, ikaw, listening, naminaw ko ninyong duha, mas naay ko, mas na kay ka ng... Si Lakan medyo na gamay ra good no hindi pa rin mas kanis siya mas ikaw ba ang mas nakalimot na gyud ug binisaya
7: nakalimot ko mga us ang mga pulong ba nga specific ba for example ang specific pero kung an kabalura ko makasabot pag-abot na ako diri
3: okay so hindi mo mabaligya. Oh, di mo mabalikan. Naiginag mo yung istorya. Makakomprehend ra mo nga kani yung pasabot siguro ani kay kaan. Ana.
6: At least di mo malibak.
3: Di mo malibak. Di ba? Maupod na. Usahay. Nagtuo sila ba nga? Labi na gud ni ba no? Nagtanaw ni mo. Siguro na siya ka maumubisaya. Natua. Naiginag na dahil ang kanang kasabot ko.
7: Kaya wala man ko yung accent. Kaya pagtuon na ako sa English, kuan ga-mimic ra ko sa mga Amerikano, sa TV, kung saan na ito na pagsultian sa English. So, munang nawala akong accent. So, muna.
3: Obetaw, no? And, inana, mangyod, no? Kung labi na diha na ka magdakoan ng lugara, diha ka nag-eskwela, mo'y imuhang madunggan, diba? Imugyod ng masunod. No? So, and through time po, even if naa kay mga a few siguro or medyo daghan kag nakalimtan parehas ninyo the moment nga nabalik mo na makasabot mo maybe sayop lang inig kamunay mo storya sa maong kanang phrase
6: balhin-balhin magugug pila ka nasod
3: si asa man pud ka so, nagbalhin-balhin
6: sige ko balhin-balhin sa so, muna ako ang kumbaga akong accent
3: gina-adjust
6: na ko kada nasod.
3: Gina-adjust. Ay, kuan po na. Kanang gina, madunggan na ako sa mga, kuan pag yun sa na mga taga Cagayan. Sakto ko? Because si
6: wife is taga Cagayan.
3: Ay, si wife is taga Cagayan.
6: Siya nagtabang sa ko balik o storya o Bisaya.
3: Very good.
6: So una nawala gamay. Yung man tawagin na dong nakailanan na ako siya. Sige na may storya Bisaya.
3: Anak gyud, no?
6: Kaning, nabalik kamay.
3: Nabalik. Pero kanang kuan kay at least na makasurya gyud mo. Ganina bitaw, ako silang gi-welcome ka ganina pag abot nila. Nagbisaya gyud ko na pressure pod ko kay kita baya if I'm sure na amoy madumakita ninyo, no? Ang mga Bisaya baya kay how to mo English? Mag-English baya gyud. Kadungog mo ana nga story. When you're Bisaya kono, which is true, not kuno. Mas mag-English. So, mas kuan siya mag-English. Labi na kung conversational or kung na-ay bisita, mas magamit bitaw siya. Apan ako, pag abot nyo, nag-pressure sa ako, nga mag-Bisaya, yung duha, ganina, no? Kasi nabot radayon mi sa nalipay, rapod ko, kay abi manatog, makaukay ta din hi, og mga in-English pod, nga usahay rapod baya manggawas, no? So, pila man naman mo kasimana or adlaw din hi sa Cebu?
7: Mga usa ka semana ra?
6: Isa ka semana og tunga siguro.
3: Usa ka semana og tunga. Nakauli ba mo sa inyohang mga tagsa-tagsa ka lugar to connect, reconnect sa inyong mga pamilya?
6: Wala pa.
7: Wala pa.
3: Pero appeal siya sa itinerary ba?
6: Siya. Ikaw. Ako tayo mabalik mga kodayon.
3: Ikaw mo. Ato kagtanay.
7: Oo. Na ako'y plano mo mabisita ko sa Tanhai para makakita ko sa akong kuan, akong lolo o lola, akong uncle dito, akong cousin.
3: Mm. No? Unsa may ka ng di ninyo malimtan na memory sa dihang naapa mo dinhi sa Pilipinas katong naapa ka sa Sarangani?
6: Oh, Sarangani. Oh, Glan Sarangani.
3: Naaba? Itong bata pa mo, di mo makalimot, ingon ani?
7: Wala siya ko nakalimot sa pagkaon.
3: Lami
7: pagkaon dere. Dili pariya dito sa gawas.
3: Oh.
7: Kuan, so nimingaw siya ko sa mga pagkaon. Dito sa Tanhay, well known for sa budbud sa Tanhay,
3: yes.
7: Di ba?
3: Yes, oh, lami kayo na. Oh,
7: lami. So kuan, sa akin, nimingaw ko mga budbud, ang mga paklay, katong mga... mga pagkaon nga, dili siya ka makakuwas dito sa US.
3: Mm. Nakakaon na kagpaklay dere?
7: Wala pa.
3: Na.
7: Oo.
3: Asa na ipaklay? Wala mo sa taka-offer. Di sa taka-offer, asa na ipaklay.
7: Nadagay sa carbon market, dagay.
3: Oo. Oh. Naka-add to na mo carbon market.
7: Oo, naka-add to na.
6: Gapon.

0: Gahapon. Nangaon mo dito. Naidaghan ka kanan.
1: At tumi sa Esmens.
0: Naidaghan ka kanan dito. Nya, syempre, ang lechon. Na dito. Syempre, puso. Diba? Syempre, ang budbud sa tanhay, wala din hi. Kinahanglan ka mo uli. Giyod. Aron imong matilawan. Nanginaot ko nga makatilaw kagbalik sa paklay. Naglaway ko, igutom lang kong paklay. So pagkaon, ang Kang Miguel, nga di niya malimtan. Core memory yun ng pagkaon, no? Kanang, maana yun ka ba na, makakita ka, lekaron. Makakita ka, katong time, nga bata pa taba, nga mo na iuso or sikat nga pagkaon. Hello, katong sa una ba? Maana na, ana yun ang reaction. Ikaw, Lakan, unsa man ang di niya malimtan nga kasinatian, katong bata pa ka, kasinatian yun na experience.
1: Pareho Japon, pagkaon Japon. O sa akong lola kay kuan dito sa Glanman god presko ang mga isda dito.
0: Kano. Sa Sarangani ba ang kaan ka ng ba, o, sa na dito? Tuna.
1: Na sa Jansan.
0: Jansan.
1: Sa una sa Glan o Jansan pero Jansan na ginabagsak karon.
0: Oh, so unsa may kuan dito nga isda sa Sarangani?
1: Adaghan. Pero ang namagoy kuan dito nga kanang nayuban mga pambot nga pag diha mo naog gihapon sa Glan, unya pwede nimo paliton wala pa kaabot sa merkado.
0: Ah,
1: diretso na ba ang uban i suroy diretso sa balay ni nanay. Unya dito na dalan paliton. Risko kayo.
0: Lagi. Lami ko, oh, you know, kanang fresh gyud. Unya, mas barato. Sakto, mas barato,
1: mas
0: no?
1: Mas barato.
0: Kaya syempre, inigabot anak din, hi. Mahal naman na.
1: No.
0: Na insag kaayo, ilang ginigusyo. O din nila, ikuan, diba? So, seafood, no? Lami.
1: Kana, o, oh, papaitan.
0: O, papaitan! Bitaw! Wa pa kakatilaw. O, papaitan. So, siya paklay. Siya papaitan.
1: Kumangitag kandingan dito.
0: Naay kan aloy
1: tarong na kandingan.
0: Naay kandingan dito sa kuan Miss Rods Consolacion. Oh, syempre dito ta suhito no kay taga dito man tas Consolacion. Bitaw na I hope makakaon sila og paklay og papaitan. Pwede mo mo comment, mo suggest mga ka vibes asa sila pwedeng mo kaon. I-comment now no. We are doing live streaming sa atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Happy 70th birthday usa di ay ni Lola Dina or Dina. Happy 70th birthday Lola Dina. Karong adlawa gyud. Ay, enjoy your day. I hope na mag-enjoy mo sa inyong birthday celebration. I-comment bi asa man makakaon, asa man lami nga kandingan din aron makakaon ni silang duha. Sa di pa sila mobalik didto sa ilang lugar. Uy, kandingan sa SRP.
1: SRP.
0: Oh, dool ra din he. Ingna si Melchor ito, Miss Rods. Ingna si Melchor. Melchor, naminaw ka Melchor? Dala sila dito Melchor ha. Naalito kandingan sa SRP, naidaghang presko po dito ang food. So ayan, food no. It's always food ang naasa to ang kanang memory. Okay. Unya sa kanang uban pa aside sa food no nga inyong kamingawan syempre nga mo na inyong pangitaon dire nga naa mo dire for a very short time usa pa man inyong gibuhat dire na nag tour na ba mo naglaag na ba mo ang sa inyong gipangadtuan na lugar
1: gahapon nag-adto mi sa to sa Casa Gorordo gikan dito naglakaw na mi padulong sa
2: Yap,
1: San Diego, Basilica, Port San Pedro, kanis sa likod sa Inyuha, and then Carbon Market.
2: Cross the Magellan.
0: Sakto
1: Puso.
0: Na.
1: Unsa to? Puso?
0: Puso Village.
1: Puso Village.
0: Yeah. Sakto na. Kaya kining amo ang istasyon ng appeal man ni sa mga tourist attraction. Tourist destination man eh, di ba? O, di tinawa. Ganto ninyo sa kanang port. Nagkasagoror doon niya. Nagplasa Independencia mo. Then, di nida yun. FMR Cebu. Appeal ni sa tourist spots.
1: Makita na mo gito.
0: Kita mo sa barko nga nakapark. Way under ang barko nakapark. Ragyod, mga ka-vibes. So, nag ano mo, ang sa tawag na, heritage tour.
1: Oh, heritage tour me.
0: Okay.
1: Undang me dito sa Esmens.
2: Esmens
1: ang pinakalas na mong kaduan.
0: Okay. O niya, syempre, no, di man po ninyo makompare. Pero kay, di man yun mo Cebu base, no? Sarangani and then Tanhay. Pero, kumusta man so far ang inyong experience? Syempre, na-experience nyo ang traffic.
1: Oo. Init.
0: Kung makakuhan sa si Miguel.
2: Traffic kaayo dere.
0: Oh.
2: Kuan

0: murgula
1: wala
0: tayo.
1: No lahi lahi agyon. So when you come and visit, kung mo bisita gyud dinhi or mo bakasyon, you look forward gyud to kanang full packed na itinerary.
0: Busy. Mas kapoy gani. Imbis na bakasyon, mas kapoy na noon.
1: Bitaw, no, because kanang imo mang gusto man nimo nga mas ma-maximize bitaw ang panahon o gang oras. Padong dinhi ba pa for man nag-anhi dinhi. Unsa inyong kanang gi-look forward? Labi na tong first time mong mauli after how many years? Kay dili man ni ang first time nga nakauli mo.
0: Dili.
1: So katugyod. Pila ka tuig ang nilabay so kansa katong first mo ni balik sa Pilipinas.
2: Katong first ni balik ko diri sa 2023 mga upat ka tuig nang ni kuan nilabay. So dugay na.
1: So unsa may mong nga ba kay naglook forward ka na excited?
2: Oo. So ni uban ang akong asawa o akong mga pamilya, akong mga magpapa o akong magsuon nag-tour mi sa Cebu. So ni ato mi sa Oslo, ni ato mi sa Badayan, sa Kawasan Falls, ni ato pong mi sa Simala. So ang ga-try mi kuan explore tourist stuff ba. Pero murag maura to. So, spend time with the family, diba?
1: Tinood. Ikaw, Lakan.
0: Ako, last na sa Cebu. Bago-bago ra. January. Okay.
1: Pero okay. Before ana nga uli, pila ka years. Katubang sukad na nagbalhin na mo, nagbiya na mo sa Pilipinas. After how many years mo balik mo sa Pilipinas, na ba mo yung na-excite ba ka? Nakagilook forward?
0: Oh, pero kada uli na ako, excited man. Kay kuan man ko sa una, kung wala pa ko nag-asawa, medyo dugay-dugay ko gauli. Kanya, karon kay nag-asawa ko, diri raman siya. Nagatrabaho. Di man siya gusto uban.
1: Ay, okay.
0: So, pugos ko ka nang sigig uli. Okay. Mga isa ka, kaisa sa isa ka, tuig, kanya usahay, kanya bali-bali mi. So, ako mo bakasyon, kanya siya mo bakasyon sa mga sa mga nasod. Karon siya karon sa US. So, ana.
1: Medyo nag-uulay ko slide, no? Makag-uul po. Pero, ana
0: yun, ana man na, manginabuhi.
1: No? Okay, ana man na. Ana manginabuhi. O niya, at the same time, for love, yun, no? Dapat maningkamot, o niya, kanang sakripisyo nga buhaton, ang ending po, ana, nindot po na. No?
0: Hopefully.
1: Yes, ato yun ang
0: crossing
1: i-claim.
0: My fingers.
1: Oo, ato yun ang i-claim lakan. Dapat ingon ana. Pero like for example, karon no nga na ka din so naapod diri si Mrs. Kuyog mo or sa Cebu gyud siya nakabase.
0: Eh wala siya karon, palupad siya gikan Vietnam.
1: Ay, sige. Nasige na sila
0: glino. Ito siya Vietnam, uban yung mga amiga.
1: Nasige na sila glino paray. Okay. Pero nagkita na po siguro mo lakan.
0: Oh, isa ka weekend. This weekend, mo ato siya dire.
1: Okay.
0: Na-delay ang ilang flight ikan padulong sa Manila kay naday kuan ang sila kanang cyclone. Pero karong Sabado, plano siya mo ato dire. Dapat mabot siya.
1: Okay, ikaw Miguel, unsa ang so syempre din hino, you're also nag-eskwela mo. Nag-cut-on mo Bisaya gyud. Unsa ka mahinong danon? Unsa ka importante nga makat-onan ninyo ang pinulungang Bisaya?
0: Ikaw una,
1: sa tanaw ni mo, ngano okay. Important man siya?
2: Ang importante kay kuan atong lingwahe or language, kuan, it's our identity, diba? So, sa mga Cebuano. Dilita pareha sa mga Tagalog or Ilocano, Cebuano, kuan, unique kaayo atong language. So, kinanglan juta, kabaluta mo istorya sa atong language kasi it's part of our culture.
1: Yeah, ikaw lakan.
0: Sa kuha, like, na... Thankfully, nabalik man gamay akong pagabisaya. Importante sa ako, okay, ang kagikan nako, taga Mindanao, magkukugod. Dito kay lain biya mong Bisaya. Mas mayor rapod nga. Pero kasagaran sa mga Bisaya dito, taga Bohol o taga Cebu. Si Papa, magsige na siya sulti nga. Ayaw, jud kalinti ang imong sinultian.
1: Betaw.
0: Importante sa ako, mas mayo po makita ang Cebu kay dili raman ang

0: lingwahe ang among gituan diri. Pati man ang kultura.
1: Yeah. But okay, para lang ano no, dili not just Cebu di ay because lahi man dai ang Bisaya sa Sarangani and then sa Tanhay pod, lahi pod no. But at ang the question dapat di ay kay unsa ka mahinungdanon nga makatunan ninyo inyuhang gigikanan nga kinulungan. Oo, di ba? So then mo na to ilahang tubag because daghan kayo taog, I'm sure na may makitaan na mga personalities no nga Pinoy na sa laing nasod, successful na pod. Syempre English na gid ilahang pinulungan, pero whenever na sila sa group of maybe Filipino, makadungog ta nga ay nagtagalog siya. Mm-hmm. 'Di ba? Or nagPilipino siya. So very important nga bisan og wala na mo diri nagpuyo. Most probably dili na gid mo maka-converse ba no the right or the proper way, pero the moment nga sama nila kanug ni Miguel nabalik sila dinhi and then gamay training kamautin sila mo communicate no nindot kaayo na appreciate dai pud nako ang koan now na nako na appreciate nga sa inyo hada in part no when you leave the country ato na mo na mo bagong kinabuhi dito mag-adjust mo no
0: mag-adjust
1: oh nya pilay edad ni mo nga nibiya ka dinhi
0: medyo tigulang-tigulan nako
1: okay.
0: No mga college na ko nya padayon ko college dito.
1: So ang adjustment dili pud lisod okay medyo ano naman ka matured
0: diretso man ko dito ano po sa parang trabaho ng eskwela. So nag-adjust na ko sa professional life na diretso. Wala na sa kanang elementary ako may suon may nag-adjust
1: na. Okay lahi ba yan no? Lahi ba dito ang kultura lahi po din he oh si Miguel
2: ako
1: naglisod nag-enjoy ra ka sa adjustment.
2: Oo, kay bata pa man ko ni Balhin dito, so I didn't know any better, so kuan nagtuon ra ko sa school dito, ka adjust ko. I had to learn English as well too, pero akong default na ang language English na, pero wala na jud ko nalimot sa kuan Binisaya. So sige ra kog practice sa balay sa akong mama. Matik istorya rami sa Binisaya.
1: There are kanang mga kaan man dito na may magay mga salida dito nga Filipino pod. Produced by Filipino na TFC may nana sa una.
2: Na.
1: Oh, tanaw mo sa una? Dili na.
2: Mo tanaw ko pag kuan sa car ride diri na natig istorya ko kuan nga mulanta kog ABS-CBN sa una katong basta kasama kita ba. So mo na hinumduman na ako diri pero Tagalog man na, so dili kayo ba helpful sa Binisaya or Cebuano.
1: But at least kanang Pinoy ba no kanang mutan-aw gyud kay ana man ako madunggan. Kasi na naka didto magmangita gyud kuno ka og kanang something makapahinumdum nimo sa Pilipinas bahala na pod og dili tanhay dili saranga. Basta di Bisaya basta kay
2: sa Pilipino ba?
1: Nalinga ganahan kay kaadto sumoro may nakitaan basta't kasama kita.
2: Maura.
1: Sakto no basta't kasama kita. Kisa dili sa kuno na basta't kasama kita. Kasi artista.
2: Si Jodian Santos ug si Robin Padilla.
1: Ginahay ko Miguel. Katubag yun siya. Very good. Very good, Miguel. Judy Ann Santos ug si Koan.
0: Robin
1: Padilla. Ikaw lakad na akay mga dili na kahinan okay na syempre nagtrabaho na ka.
0: Oh, pero nagya po kay ginatan-aw.
1: Kada
0: tuig na koy mga salida ang ginatan-aw.
1: Movies ra. Dili series.
0: Naay po series.
1: Unsa man ni siya?
0: Pangako mo sa iyo.
1: Pangako sa iyo. Unsa man ni katong karahan nga pangako sa iyo?
0: Kang Jericho Rosales.
1: Kang Jericho Rosales o kang Christine Hermosa pag yon. Mga ka-vibes.
0: Ginagawa wow. Christine Bisaya. Beto siya.
1: Betaw. La Jericho pa o Christine. Yes. Pangako sa'yo by Vina Morales.
0: Dugay na to.
1: Dugay na, no? Na may nahibawaan ng mga OPM?
2: Wala.
1: Mm-mm. Ikaw, lakan. Unsa? Ayun, nagkauwaw lakan. Ato naging iyag-iyag ang imong pagkakuan. Unsa? Unsa man ni?
0: Nang hihinayang.
1: Ay, sample ko, no? Charot! Dili pwede mag-sample? Nanghihinayang? Unsa gali na siya? Charlie ko no kamao para mapasampol si Lakan. Unsa ang gali?
0: Kinsa ganito ng kuan? Jeremiah.
1: Oh, sus kay Boyo si. Para makaibaw si Miguel, unsa na nga song? Sige daw, sample B.
0: Aray ko.
1: Chorus na lang. Oh, tinuod. Lain sa kaayo. Chorus lang.
0: Intro na lang.
1: O, sige.
0: Inaamin ko, nagkamali ako.
2: Ah! Wow!
1: Yan, napakanta na ko sila kan. Ay, nagkurog yung tingog. Nalibo mo, nahadlock. Ay, naglibo mo kung vibrato ba to siya. May nga ako, hindi mo vibrato. Nicole Baan. Ikaw, Miguel,
2: ko?
1: Wala giyod.
2: Wala.
1: Mga bagong nga songs.
2: Kung an, Bebot.
1: Ay, may Apple the App.
2: Oh, okay. Filipino man na, di ba?
1: Sample.
2: Oo, oh, oo. Nalimot na ko. Sa itong...
1: Oh, Filipino man na. Oh.
2: Kung an, itong kantang awitin mo.
1: At isa sa'yo ko.
2: Kana, classic na. Nadyo sa radyo ba? Kanaad lang.
1: Makadungog ka.
2: Oo, kana. Pero murag maura na.
1: Okay. Maura na. Mm. A very Pinoy tradition actually is videoke. Nagtako ba mo nga mag-videoke inyohang mga yung pamilya? Sumunay mo madunggan.
2: Oo, manang ko nadunggan.
1: Ikaw, videoke ka so nangihinayang imong first song.
0: Oo, pero me.
1: Kaya baon ako. Verse, pag video key mo, para makadungog ka sa full kuan.
2: Sige.
1: Makadungog ka sa EP. Kuan naman to yaha karon teaser.
2: Yeah.
1: Diba? Yeah. Bitaw no, inano no, growing up sad, even din he, diba? Kaliwat kanan gyud. Domingo gani, wala, makadungog na dyan ka sa silingan nga magkanta. So, so dito, kanang maupo din yung nadunggan, madunggan. Siyempre na mo anang mag-abot ang mga Filipinos na ana sa inyong, kung asa mo nagpuyo.
0: Yeah. Well, sa kuwa, kung asa ko nga syudad, na ay karaoke night dito.
1: Ah, okay.
0: Pero dili mga Pilipino.
1: Okay.
0: Sa mga bars.
1: Okay. So din ha ka nagkantag ng hihinayang.
0: Ah, dili kong kanta dito. Kasi sa kasabot. Sa balay lang.
1: Sa balay lang.
0: Pero ang syudad na akong gigikanan na itulog ka bars dito nga. Karaoke night sila sugod. Webes. Webes. Biyernes ug Sabado.
1: Oh, diba? So, ano na mga ka-vibes? So, syempre, part sa pag-adjust nila sa ilahang asa na sila nagpuyo. Pero, mo to naingon ko nga na-appreciate na ako. Every time na ako'y ma-meet, betaw, naman, manginana na ako'y mga friends, nga wala na po din, nagbalhin na po, duglain nga country. But every time I meet with them, nga magsurya sila, ilahang experience, diha na ko, ma-recall na ko, ang ma-appreciate na ko, ang unsa po inyong nagian, na you need to adjust, adapt. But at the same time, no, naamoy family members that will remind you, ayaw kalimti. Ayaw kalimti ni si Lakan. Dapat mag-Bisaya, Jude. I'm sure ikaw sa mga songs, sa mga teleserye. Di ba, mga inana?
0: Si Papa, gina-correct man, good meter me.
1: Ah, okay. Oo. Sa inyo ha, wala inana, Miguel? Okay ra mag-English na lang?
2: Wala. Yun? Okay ra mag-English para makasabot akong manghod, akong stepdad.
1: Okay.
2: Ako asawa po, Amerikana po siya, para makasabot po siya.
1: Ay, okay.
2: Pero ako rang si Mama ko ako binisaya raman mi para maka practice ba.
1: Di gani dili malimta. Si wifey gitudloan nimo Bisaya.
2: Ang mga bastos rang kuan words. Pero ni sugun media.
1: Oh, so syempre dili na ko pangayuan og sample, no.
2: Dili ra.
1: Dili pwede diri sa to ang programa. Kay ila pala ila laman to, wala tay appeal adto man. Nano mo mo gyud itudlo nato, no?
0: Tanan dali mo gud siguro. Mas dali.
1: Nana gyud pirmi ako madunggan. Na, not just with like a partner or your wife or husband, kana friends, no? Nga naana sa laing nasod or even foreigner. Kana gyud binastos gyud ang itudlo. Mas dali. Na amoy daghang dili binastos
0: pag dali. Gani nga nung muna pirmi.
2: Katawaan ra ba?
0: Katawaanan man gud. Katawaan nila.
1: Because it's fun. Oh, diba? Siya mga ngayon ta ko example pero dili man pwede. Dili lang na to pa ngayon.
2: Kalingawan na to ba?
1: Correct. Bitaw, no? O say one thing nga kanang every time na muuli mo kay dili man ni ang first time no nga nabalik mo sa Pilipinas. Every time na muuli mo and then mobalik na pud mo kanang naamoy mingawan.
0: Oh, daghan.
1: Daghan.
2: Ako ang pamilya ra na ako.
1: Ah.
2: Kay seldom nga dili ko makakita nila, makaistorya sa mga Facebook Messenger, FaceTime, pero dili pareha ba?
1: Face
2: to face. Quality time ba? Muna na namingawan dyan ako diri. Oh.
1: Ang naana diri ang nabilin sa tanhay si Lolo and Lola.
2: Lolo and Lola akong koan o yuan akong igaagaw dito pa sila sa tanhay.
1: Yeah. And close gyud kanila.
2: Close gyud ni dako ko sa tanhay mga 8 years old ko before ko nibalhin dito sa gawas. Mm.
1: So family, ikaw lakan.
0: Pareho akong naman mi anak. So gamay pa sila 7 og 2. Anya kadahawa nako magkuan at least ang 2. Kaya ang 7 murag muana raman siya nga mobalik raman ka daddy. So dili murag wala na saya ha. Ana, pero muna ginapanikamutan na mga at least magkita mi kaduha sa isa ka tuig ana kung bali-bali man ko ako wanto diri nya sa wanto dito at least makita na ko eh ma-miss man gud na po ang daghan ko dili makasinati sa pagdako sa mga bata bisan makita na ko sila sa camera kadadlaw lain man
1: lain no yeah labi na gyud no if kanang naa kay family no na mabilin no di nimo makuyog ba and while yes no naay resources pwede ra magbalik-balik but it's really different nga matag adlaw nimo sila nga masturya makauban magakos ha diba? Makalabing-labing sa different gud siya.
0: Puhon.
1: Magkuyog na gud ang entire family.
0: Puhon. Kung kanang di magundang na kubalhin-balhin. Sige, magubalhin-balhin.
1: Lagi, no? Sige lang. Ato ginang ampuan lakan para kanang mas happier na gud, no? Mm-hmm. Okay. O sa man ang inyuhang kanang nakatunan no so kaninga set up ninyo ba that you get to enjoy no both worlds no naamo didto sa US Texas kauli pud mo dinhi unsay tan-aw ninyo ba nga para sa mga sama ninyo nga naguli-uli nagbalik-balik pero di gyud ninyo kalimtan nasa mo nagikan inyong roots unsay kanang natabang ana sa inyo ha.
0: Ako mainly kuan nung say Bisaya ana humility.
1: Okay. Humility.
0: Okay. Ana.
1: Humility mapahibsanon.
0: Mapahibsanon. Ah. Oh, na akong kuan nga kasabot ko nga ang kanang ingonaning oportunidad dili na sa tanang daghang tao.
1: Dili masinati
0: sa tanan. Wana ang nagapasalamat ko pirmi nga nakoy pwede ko mahimo ni pabalik-balik or bisan sa akong mga pamilya nga sila moadto sa kuha kung dili ko pwede kana so og kuan po pagpasalamat salamat sa Ginoo nga gitagaan mi kapasidad ng mga yunana.
1: Wow, be grateful no mapasalamaton si Miguel.
2: Unsa na po itong question?
1: Unsa ang natabang, nabuhat ani ba sa imuha, sa person? Kini, that you get to enjoy both worlds, diba? Ang uban, well, kami, wala mi ano to be there. But mainly, it's a choice. And then, ang uban, no, naadid to, pero maglisod og anhi din him. Maglisod og uli. Kamo, you can do both. So unsay natabang ana sa imuha? Unsay nahatag ana sa imuha as a person?
2: Na ako ay kuan laing outlook sa life. Pareha nila kan na tigistory siya sa gratefulness, humility ng ana. Murag paaya ra tanan ang especially mga OFW ga trabaho pa dito. Pero nami mga opportunity nga dili maka-afford bisag laing mga Amerikano dito. So very blessed jud mi diri. So dili ko maka-take for granted ba kung makabalik ko diri dang mga kaato ko dito kay makakita ko diri sa way of life. Different kaayo bisag kuan poverty dito na kay kuan di ba a different way of life dito. So definitely ang grounding na ko just being thankful.
1: Wow. Oy, I'm very happy nga mapasalamaton ko nga naila-ila ta mong duha. Bisan og kadiyot lang unya nang hinaot ko na sa inyohang sunod nga pagbalik i-appeal ni sa inyong tour. FMR Cebu.
0: Istoryahon ang mga program.
1: Ha, mo anak mo nga.
0: Istoryahon ang contractor.
1: Anak dito. Moni ang tour. Sunod ng Pilipinas. Saka din Port San Pedro, Plaza Independencia. Anak din ha. Mas FMR Cebu ha. Manay last stop dapat sa inyong tour. Mito, uy, I'm very happy nga na ila-ilata mo. I wish you both the best, no? Sa unsa inyong gibuhat, sa kinabuhi, labi na inyuhang family, no? Sa inyuhang pamilya. That's very important that at the end of the day, you have that. That's one thing na murag ka ng sag-asa tanga lugar, dapat naa siya sa tong heart. Diba?
0: Lain ba yung mabisaya, makita, bisag-asa, mag...
1: Sanay
0: biya.
1: Tinood yun. Yan na, kasuway na mo, anak na naa mo dito. Yan na, matadong ka nang nagbisaya ng approach mo.
0: Kapila. Lain biya, kay manitsit.
1: Inigsulti na labi nag... Makadungog ka ba? Makuratan sila, nakapamalikas. Wala, bisaya to.
0: Uy, taga-asa ka. Uy, taga-asa ka.
1: Ana, sakit, makita na ako sa pelikula and sa mga vlog. So, inanag yun. Oh,
0: inanag yun per me. Inanag yun per me.
1: So, bisan, for sure, dito siya bisaya. Pero, I mean, for sure, dito siya taga-Sarangani or dito siya taga-Tanhay. Yeah, or nakadungog man mga bisaya.
0: Uusahay ka na makadungog ka na yung bisaya. Magbinisaya po niya. Kusgo na mo para madunggan nila.
1: Ah, alright. Para, dito sa kanangang lugar, wala na ako Bisaya dito.
0: Kung maula ka mo duol sila, ha? At least kusgo na mo para makabalo sila ng Bisaya for me.
1: Why, that's so cool. Makita na ako sa pelikula, then sa mga vlogs, ako'y makitaan nga, ay, ano na ang kanang mag, ano dito sa Laing Nasod ba? Not just kanang US, no? Ang uban, no? Basta naa sa Laing Nasod and then Bisaya or Pinoy. Oh, that's cute. Ka nice. Inyo po dahil siyang na-experience.
0: Permi.
1: Salamat ka ayon ninyo nga ning bisita po mo sa FMR Cebu. And again, I'm very happy nga na ila-ilat na mo. Naamoy mensahe, message, sa ato ang mga tigpaminawan karong hapuna, Miguel.
2: Ako sa? Wow. Wala. I'm just happy to be here. Thank you for having us.
1: Walay sa pa yan. And I'm very happy nga na ila-ila na tika, Miguel. Amping!
2: Thank you.
1: Kabaw na ka ng amping.
2: Oo, kabalo na.
1: O say, kanang bagong Bisaya word na imong nakatunan. Sa imong pag-uli karon,
2: Kasinatian.
1: Wow. So unsay meaning?
2: Mao nang experience nago diri tanan.
1: Very good. Yay, Kasinatian. Nindot kay paminaw ng Bisaya, no? Kasinatian. Salamat pud nimo, Miguel.
2: Thank you.
1: Amping kanunay.
2: Salamat.
1: Ikaw lakan, unsay message nimo?
0: Mensahe nako sa mga taga Sugbo. Salamat kayo, nindot ang Cebu. Nya nag-enjoy me. Nya thank you for having us diri pod sa station.
1: Unya unsa man ang bag-ong Bisaya nga imong nakatunan karon pagkaulian nimo karon?
0: Katong ganina tong busulti nimo ambungan.
1: Ambungan. Yes.
0: Wala ko kabalong.
1: Nipo sila ganina ambungan. Oh, ambungan. Maana mo ha. Ambungan ko.
0: Wish ko lang.
1: Mangutana. Pero yes, kamong duha, ambungan mong duha, and daghan king salamat. God bless, amping kanunay, lakan.
0: Thank you.
1: Ayan, and rest assured, no, nga, appeal me diri sa 93.1 FMR Cebu nga, mag, kanunay nga mag-wish po sa inyohang success o asa mo. Alright?
0: Salamat.
2: Thank you.
1: Nako, mga ka-vibes. Wala may shout out na may i-greet before ta magbabay?
2: Ay, birthday ni Lolo na ko ron.
1: Go!
2: Oo, si Gilberto Mola Sr.
1: Hello! Happy birthday, Lolo Gilberto! Uh-oh. Happy birthday today! Happy birthday! Ikaw lang ka na kay shout out.
0: Me, wife and kids lang. So Jodette, Zane and Zeke.
1: Jodette, Zane and Zeke, hello. Ayan, all right. So diri na lang kukutob, manamilit na ko, no? Nindot kayo ang ako ang afternoon. And nindot ato ang pagpangalaga this afternoon. Good vibes lang yon ang ato ang hatod. Tomorrow, lain na pud nga pagpangalaga. Doon na tay ginagmaing patigayon nga ipaila-ila ninyo ugma. Small business na pud ang small business owner na po ang atong maila-ila tomorrow mo na itong pagpangalagad ugmang adlawa. Busa ko yugi ko din sa programang andam maminaw, andam muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga lagad, langga neda sa inyong paborito, 93.1 FMR, Cebu, arangkada balita sa hapon, musunod na.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabibes!
5: Kabibes!
6: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Mauna ni.
7: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
8: Mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
9: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
9: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: Music Radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: September 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bear Months viral online.
1: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas sa Pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
4: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
3: Paliwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
4: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
3: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
5: Usually naman pag ganitong klaseng care, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap pang huminga, so they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
3: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
4: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
3: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
2: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City.
6: Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlo pang nawawalang pasahero.
1: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
6: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
7: Katatayuan natin ngayon. Tapos na ang tinatipo para paralapasyon sa Tansimon na Pampanga to sa NLEX sa na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok doon sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta doon sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat doon baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas niyo sa NLEX route na yun ay hindi rin pakalabas dahil sa hindi na makabaha.
8: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo man noon ang gabi na magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila kaya ang siste. Kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
9: Nagbiyahe na po ulit kami binalita po na hindi na po passable. Traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa May Santa Ana, sa May Santa Rita, sa May papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada. Sobrang traffic po doon sa May San Miguel.
8: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalupit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ang Maharlika Highway. Tapos dito ay tutumbukin ang Central Luzon Link Expressway sa Nueva Ecija. Kapag galing naman norte, pasok sa Central Luzon Link Expressway sabay bagtasin ang Maharlika pabalik ng NLEX Balagtas Exit. Depensa naman ang pamunuan ng NLEX, gumagawa na sila ng paraan kasama ang DPWH para maiwasan na ang ganitong kalalang problema.
7: Ayon na sa northbound sa may Tulaok Bridge, not possible pa rin yung lane 3 doon sa Tulaok.
10: At doon naman sa San Simon ay lane 3 pa rin yung hindi passable hanggang sa ngayon. At possible nga dyan, heavy traffic pa rin. At ganun din sa southbound. Sa southbound ay sa San Simon, lane 2 at 3 ang hindi passable. At pagkita upgrade naman ay lane 3. So sa mga motorista na magtatangka na pumunta doon sa parte ng NX, papag-exit, papabaybayin itong kahabaan ng NX ay mas mabuting sundin na yung sinabi ng NX Corporation na pag sa northbound, pag-exit agad sa Balagtas at Maharlika Highway papunta sa CCLEX, at kapag naman galing kang norte, pasok ka na CCLEX at papunta sa NX gamit yung Maharlika Highway. Direct.
6: Jem, ano ko lang, kanina doon sa NLEX, yung mga napeperwisyo, yung naiipit sa traffic, maybe nakita ba ikaw na nagbibigay ng assistance mula sa pamunaan ng NLEX? I think noong isang araw, nagbigay sila ng tubig at makakain. Ngayon, ganun pa rin ba yung sitwasyon?
10: Sir, actually, nung nakausap natin yung ilang mga motorista, especially sa mga online, kasi nung pinagtas natin yung bahagi ng NLEX na yun, mahirap na talaga pasukin at baka matrafted tayo doon sa mismong area. At sabi nga nila, may mga namibigay naman ng mga tubig at may mga nagbebenta rin. So nilang bumili, pati pagkain. Pero hindi naman daw sapat yun kapag na-trap ka dun sa mismong area na yon, dahil talagang mapabagal yung daloy ng traffic at tatagal ka talaga dun sa area. Kahapon nga, kagabi, especially check, ay umabot pa ng 10 kilometro. Ibig sabihin nun, San Simon hanggang Lagmas pa ng Pulilan. So dalawang probinsya na yung nasasako nung traffic na ganun kahaba. Check.
6: JM, tsaka dyan pa sa lugar na yan ay dito kasi sa Quezon City ay medyo maganda naman yung panahon, pero dyan sa inikutan mo kanina at dyan sa kinatatayo mo, maganda ba yung kumbaga yung panahon dyan? May araw ba? Kumbaga wala tayong nakitang sign na bumababa yung level ng baha.
10: Tama ka dyan, wala talagang sign ng level ng pagbaba ng level ng tubig ng dun sa mga area na yun. Jack, actually kanina nung naglilibot tayo, hindi naman talaga umuulan. Maaraw pa nga kanina at mainit. Pero dun sa mga area na dapat alternative route, itong dito sa NLEX sa San Simon, talaga na magbahadjek, talaga kahit yung sasakyan natin ay titirik dun sa gitna dahil nga gabinti yung mga taas ng tubig baha dun sa area. Especially sa Pampanga, pagpasok pa lang ng palit ay kita mo na agad yung taas ng baha San Simon. Kaya yung panta dun sa NLEX exit ng San Simon ay mataas pa rin yung tubig baha dun sa area na yon. Kaya sarado pa rin yung ilang mga linya sa area na yan. Check.
6: And base sa observation mo during sa coverage mo, ano masasuggest mo sa mga motorista na may biyahe papuntang norte? Kunyari, papunta silang Pangasinan, papunta ng Baguio, ilan yung dapat nilang bigay na allowance sa kanilang biyahe, ilang oras?
10: Actually, Jack, kung allowance lang yung ibibigay nila, dapat 10 oras. Kasi ganyan talaga kahaba yung gugugulin nila. Kasi nga, yung ibang mga bus company, mabanggit ko lang din, ay nagbanggit na nga rin sila o nag-advisory na mag-iikot na sila dun sa area na sinabi ng NLEX Corporation, yung babagtasin yung Maharlika Highway. Pero yung ganong kahabang haba,

0: San Simo na napalit yung papasok ng Pampanga. Sa Balagtas ka na talaga papa-exit din ang NLEX. Check.
1: Pero kung mag-exit sila sa Balagtas, JM, ay pwede sa kanila. Pero sinabi mo, di ba, may mga alternative na ruta na binabaha din. So ano ba yan? Makakadaan ba sila pag dinivert sila doon?
0: Yes, Jack. Yung ibang mga malalaking bus, kaya naman. Yung ibang mga malalaking sasakyan ay kaya namang pasukin. Pero yung mga sedan na mga sasakyan ay paniguradong may hirapan. Pero may manakita tayo kanina, matatapang sila. Talagang pinapasok nila yung mga area ng mababaha. Kahit na mataas na yung area ng kalahati ng gulong na nakita natin kanina na binabagtas sila, kaya naman. Siguro yung ibang pinipili na lang para makauwi rin sa kanilang mga destination. Kasi kanina, Jack, nung pilibot natin yan, yung area ng MacArthur Highway, pati yung sa Fulilan Road na talagang mga alternatibong ruta, may mga parte doon na halos kalahati ng gulong yung sakop ng tubig baha. Ngayon, yung tinuturo naman ng NLEX na exit ng Balagtas, Marlica Highway, meron namang doon mga area na walang baha. Pero sobrang traffic naman nung dinaanan natin yon at bumper to bumper din yung area na yon.
1: Okay, sige. Nako, ingat kayo dyan. Maraming salamat, JM Pineda. Pa rin ang pagpapaulan ng habagat na pinalakas ng mga bagyo sa palibot ng bansa. Apektado nito hanggang bukas ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Magiging malakas naman ang hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Nagbabala ang pag-asa ng posibilidad ng pagbaha at landslide sa mga nasabing lugar. Nasa loob pa rin ng parang bagyong pilandok na inaasahang magpapalakas ng habagat. Hindi na ito inaasahang magla-landfall at lalabas ng par bukas ng gabi o madaling araw ng Huwebes. Nasa labas naman ng par ang bagyong Saudel sa kanlurang bahagi ng Cagayan at inaasahang lalakas bilang tropical depression. Habang nalusaw na ang binabantayang LPA sa silangang bahagi ng Luzon.
2: Patay ang isang menor de edad matapos malunod sa dagat sa San Fernando, Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Wala ng buhay ng datnan ng mga rescue team ang 17 anyos na babaeng ito sa barangay Balod sa bayan ng San Fernando, Cebu kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, alas 3 ng hapon nang may makakita sa biktima na palutang-lutang sa dagat at tila humihingi ng tulong. Nagdalawang isip na lapitan siya nang nakakita dahil malalim na ang bahaging iyon ng dagat at wala siyang dalang bangka. Hinintay niyang dalhin ang alo ng katawan at doon na nakilala ang biktima. Dinala pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sabi ng tatay niya, umaga pa lang kahapon nang umalis sa kanilang bahay ang biktima. Hindi niya matanggap ang kalunos-dunos na sinapit ng biktima. Posible niyang nilunod ang biktima dahil may nakitang mga pasa sa katawan nito. Taliwas naman ito sa investigasyon ng mga polis na sinabing wala silang nakitang foul play. Tumagi naman ang mga kaanak ng biktima na sa ilalim sa autopsy ang kanyang bangkay. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ng isang 14-anyos na grade 9 student matapos ang tangkang pangahalay sa kanya ng isang tricycle driver sa Mati City, Davao Oriental. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Sugatan ang 14-anyos na grade 9 student na ito matapos manlaban sa tricycle driver na tinangkang halayin siya sa Mati City, Davao Oriental hapon nitong Huwebes, Agosto 27. Ayon sa investigasyon, mula sa kanyang training sa Taekwondo, sumakay ang biktima sa tricycle na minamaneho ng 36-anyos na suspect na kinilalang si Ryan Belbeloni. Nakiusap umano ang driver at nadaanan niya muna ang kanyang asawa sa kabilang barangay. Ngunit, idinaan ang biktima sa madilim na bahagi ng kalsada. kalsada. Bigla na lang siyang hinampas ng mabigat na bagay sa mukha at pinagtangka ang halayin ng driver. Nanlaban ang biktima at humingi ng tulong sa mga residente malapit sa lugar. Agad namang rumesponde ang BFP at PNP Makati City, ngunit nakatakas ang suspect. Sa isinagawang operasyon, napasakamay ng mga otoridad.

0: edad ang suspect nitong Biyernes ng gabi matapos itong voluntaryong sumuko sa isang kagawad ng barangay. Narecover sa kanyang posisyon ng isang petsikorno o brass knuckles na posibleng ginamit ng suspect panghampas sa biktima at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 41,276 pesos.
1: Attempted homicide talaga isa sa mga may file sa kanya. Dahil sinaktan niya yung then yun nga po ma'am, kung ma-establish yung ano natin sa attempted rape at saka itong na-recover sa kanya na pieces of evidence na shabu, kasama rin po yun sa may file din po sa kanya.
0: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, iginiit na walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa anumang anomalya.
3: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton, Sabton, Tukion, Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kabayes, Maunani! Maunani!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Illegal na transaksyon. Sa supplemental counter affidavit na inihain noong August 20, binigyang diin ng depensa na nakasentro ang reklamo sa umano'y paghatid na mga maletang puno ng pera sa mga property na iniuugnay kay Romualdez. Ayon sa filing, maging bago ang pinakahuling pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza, mayroon ng mga security aid na tumanggi sa alegasyon. Sa kabuuan, binanggit ng depensa ang mga recantation affidavit, supporting statements at 25 affidavits of denial and non-participation, bukod pa sa iba pang sworn statements. Giit ng kampo ni Romualdez, mahalaga ang mga ito dahil mula mismo umano sa operational environment ang mga taong tumatanggi sa sinasabing cash deliveries. Dahil dito, sinabi ng depensa na naapektuhan umano ang kredibilidad at reliability ng mga pangunahing testigo ng Special Panel of Investigators. Pinakamalinaw umano sa filing ang sinasabing mga nawawalang link sa pagitan ni Romualdez at ng aligadong kickback scheme. Samantala, sinabi ng ombudsman na may 28 bagong testigo at 14 na natitirang testigo mula sa original group na nakahanay para sa investigasyon. Pero para sa kampo ni Romualdez, hindi sa dami ng testigo ang dapat maging sukatan kung may admissible at credible evidence na direktang mag-uugnay sa dating speaker sa isang partikular na illegal na gawain. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pag-usapan natin ang istoryang iyan kasama ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po, Dean Tapia, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Good afternoon, Jack, and good afternoon sa mga tagapakinig natin.
3: Mm-hmm. Yun po kanina nga no, doon sa report bago tayo sumalang ngayon, ay yung sinasabi na gagamitin pa rin yung affidavit ng ilang maleta boys ng ombudsman. Pero marami nga nagsabi, eh, bukod sa pabago-bago sila at nag-recant na rin or binawi nila, ay may credibility pa ba? Kumbaga, paano ano mangyari doon sa case na yan?
4: Alam mo, ang malungkot dyan sa istorya na yan, Jack, kasi parang trial and error, no?
3: Mm-hmm.
4: Lumalabas, naghahanap ng iba-ibang testigo, pero yung mga testigo so far na nahanap ay hindi naman makabigay ng testimonya that would directly implicate the former speaker. Nakakalungkot yun kasi, syempre, na-hype na itong issue na to, na-heighten na yung expectation ng taong bayan, but at the end of the day, ang nakakapangamba dyan pagdating sa Sandigan Bayan, mahina pala yung kaso. So it's very critical at this time that the ombudsman really make sure that the witnesses that they would be presenting are really credible at hindi itong mga ito. So far, nakita natin recantation upon recantation, at tapos para pagtakpan yung recantation, meron na naman daw ngayon 28. So it's really, I don't think it's about the numbers eh. It's about the credibility of the witness and the testimony that the witness can offer.
3: Yun nga sir, buti na banggit mo yan. It's kumbaga, hindi ba to numbers game? Kumbaga, ay, ang daming witnesses na pwedeng magamit. Pero ano ba mas importante? Yung dami ng witnesses or yung, kumbaga, yung quality ng mga witnesses at consistency nila?
4: You know what, Jack, I would rather have a couple of witnesses that would be credible and directly establish a link between whoever they're accusing and the evidence, rather than have a number, kahit na numbering to 100, pero ano naman, hindi naman, wala namang kaliwanagan kung ano yung sinasabi nila. So, in other words, hindi ito numbers game. Kahit na magpresenta po sila ng 100 na witnesses, pero yung mga testimonya naman ay naglalaban-laban sa isa't isa at hindi nakaka-establish ng klarong ebidensya that would implicate anybody, including the former speaker, eh, wala din yun. Hindi yun nakakatulong dun sa binibuild na kaso para sa kanya.
3: Tsaka yun nga, sir, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na yung recantation daw, hindi naman siya parang eraser, kundi dagdag ebidensya pa rin daw sila. Ano po ba yung sinasabi na, ano ba yung ibig pong sabihin niya dito? Sangayon po ba kayo dyan?
4: Well, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ni Deputy Ombudsman Clavano about this. Pero the point of the matter is that would directly impact the credibility of the witnesses, no? Kasi alam naman natin, even in ordinary conversations, yung teka-teka, yung pabago-bago ng salita, it is an indication na may problema dun sa testimony. And I think that is also the same thing that would happen to the former Marines or so-called Maleta boys when they're presented in court. Siyempre, tatanungin pa din ng korte yan. Ano ba talaga ang totoo sa sinasabi mo? Itong una o yung pangalawa mong testimonya? Yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Clavano, it is correct na magiging ebidensya pa din siya. Pero as to whether it can prove complicity on the part of the former speaker, medyo big question yan. Kasi marami nga sa kanila nag-recant na.
3: Oh, yun nga sir. Tsaka kumbaga sa ganito, kumbaga kung gagamitin na yung mga testimonya nila, wala naman kumbaga forensic evidence na magagamit or documentary na papapatunayan na mag-uugnay nga dito kay former speaker. Enough na po ba yun? Yung magiging testimony nila para sa ganitong klaseng kabigat na kaso na plunder?
4: Well, alam mo ang malungkot dyan, Jack. Baka mangyari dito, nangyari din katulad dun sa kay former Senator Bong Revilla. Ngayon, galit na galit tayo kasi napagbigyan ng bail, no? But in fact, normally, courts don't normally do that if the evidence against the accused is strong. Eh, baka ganun din ang mangyari dito. So, my sense is that even before the ombudsman really makes a case or files a case before the Sandigan Bayan, dapat klaro muna at dapat hindi yung mga testimonya ng mga witnesses na hindi naman natin maasahan o masasabing impeccable yung level of credibility.
3: Yun nga sir, would you say na ano ba to? Parang minamadali ba nila? Kumbaga para ma-appease yung publiko, para masabi lang na may big fish sila na nakasuhan. Pero ba't ganun eh? Kumbaga parang pag inisip mo nga ay pabago-bago yung mga testimonya ng mga witnesses ay parang hilaw yung case. Tama po.
4: Yan ang malungkot. Iyan ang malungkot na kwento dyan, Jack, no? Sa kagustuhan na magkaroon ng kasagutan tungkol din sa mga kontrobersyang hinaharap ng bayan, at gusto naman nating lahat yun, ay baka ganun yung mangyayari. And I hope it's not the case. Kasi while it is true that the public is really expecting some kind of culpability on the part of certain individuals, it should not be at the expense of the truth and at the expense of established rules under the Constitution, no? Including na yung due process at saka yung fidelity sa truth. But if you have witnesses upon witnesses who have been recanting and changing their testimony, it also forces you to question, ano ba talagang nangyayari dito? Gusto niyo bang maka-score ng accomplishment and that's why you're doing this? Or ang talagang habol lang natin ay yung katotohanan? I hope it's the latter kasi hindi naman ito dapat maging performative, ika nga, no? And I hope ang motivation talaga is really to get to the bottom of the controversy at maparusahan yung mga dapat maparusahan.
3: Yun nga sir, kasi kung gagamit ka dun sa affidavit at ilan lang yung gagamitin mo sa kanila, kumbaga may question na rin dun eh, para naging selective ka, tama po ba?
4: Well, you can make that argument as well kasi alam natin, for example, dun sa recantation, ano ngayon ang paniniwalaan mo? Yung unang testimonya o yung pangalawang testimonya, no? At sa mata ng isang huwes, sa mata ng korte, syempre, that would, yun ang tinatawag na, ano, parang nagkakaroon ng question on the credibility of the witness and the testimony that he may offer. Hindi yan maganda dahil even the ombudsman himself, si Ombudsman Remulla, when he was Secretary of Justice, made the determination. Sabi niya sa mga fiscal noon, you don't file a case unless there is prima facie case, prima facie evidence, and reasonable certainty of conviction. Ngayon, if there is no reasonable certainty of conviction because nga of testimony that cannot be considered as reliable, they might want to rethink their position on the matter.
3: Tsaka yun nga sir, sa dami ng mga recantations, magkakaiba yung mga affidavit, dapat bang, kumbaga, ano dapat maging standard ng ombudsman para masabi nga may probable cause?
4: Well, they have to apply the very same standards that they apply in every single case, and they have to be as objective as possible. Hindi dapat magpadala dun sa narrative ng gusto makakuha ng big fish, ika nga, and so therefore, bahala na, you do sloppy evidence, it doesn't matter anymore. Hindi yan nararapat kasi it might just blow up in our faces. While it is true that we want people to get punished, those who are complicit in the flood control project, hindi pwedeng sloppy yung trabaho, hindi pwedeng lopsided, ika nga, no? Dapat maayos, masinsin para pag i-final yung kaso, solid.
3: And may iba naman tayo din, Tapia, no? Punta naman tayo din sa impeachment trial. Kanina nga, naikwento sa akin ni partner Nina na nagkausap kayo doon sa isang forum. Kumbaga, yung interest ng publiko dito sa ongoing na impeachment trial. Sir, ano masasabi mo? Does this favor nagdadrag na nung matagal sa defense or sa prosecution? Kasi kumbaga kung mabobore yung mga tao, mag-tune out sila, hindi nila makikita yung ebidensya.
4: Well, parang pelikula yan, Jack, no? May mga exciting na part at meron din naman na mga boring na part.
3: Dragging, yeah. No?
4: May dragging na part. But all of those parts are necessary to form the complete picture, the complete narrative. At may mga episode talaga o may mga parte ng pelikula na talagang parang aantukin ka. Pero sa ating mga nag-oobserba, sa ating mga nagbabanta, hindi naman tayo pwedeng mag-blink dahil baka ma-miss natin yung exciting na part, no? But so far, I think yan ang kwan, yan ang challenge because of the we've chosen to use an adversarial process, meaning to say may prosecution, may defense. Kung ito ay ordinaryong public hearing at hearing in aid of legislation, baka mas maging dynamic yung proseso, no? Pero hindi kasi ganoon, kaya wala tayong magiging choice kundi take everything as is. May mga period na boring pero meron naman ding period na exciting, no? Ang importante dito is huwag tayong maliligaw sa kung ano ba talaga yung intent ng impeachment, which is really about accountability more than anything else.
3: Oh, pero tingin mo, Dean Tapia, ay naging kumbaga nagtagumpay naman ba ang prosecution para mapaintindi sa publiko bakit kailangan nilang makialam or dapat aware sila sa ongoing impeachment? Kumbaga napapaintindi ba nila? Kumbaga I think that was last week, yung pinakita nila kung ganito ba kalaki yung pera, ganito yung itsura. Tingin nyo tama, kumbaga doon ay nagtagumpay sila para kumbaga maging ano pa rin yung interest ng public dito sa ongoing trial?
4: Slowly but surely. I think the prosecution is very methodical in their presentation of evidence. Kaya may mga parts minsan na parang dragging. Pero nakikita ko din naman, itong presentation ng prosecution, naiintindihan ko kasi kung ano yung gusto nilang mangyari. Yung picture na gusto nilang buuin. Kaya mahalaga pa din na meron tayong mga kasabahang mga nasa media at yung mga analysts na naiimbitahan ninyo para magbigay ng additional na perspective dun sa nangyayari sa korte. Kasi kung minsan talaga, nagiging technical ito at saka hindi nagiging relatable sa lahat ng taong bayan. But so far, I think the prosecution is doing a good job at presenting their case. Notwithstanding the challenges, kasi meron talagang mga challenges. I've always been parabang critical of this too much adversarial, too much judicial process that we've decided to use in the impeachment. Ang sense ko ay hindi siya nakakatulong para ma-achieve natin yung ultimate goal ng impeachment na ito, which is really about accountability.
3: Saka yun nga, di ba, nagkaroon din ng point. Minsan, nare-retain sa public ay yung mga performative nga na sinasabi mo ng ilang mga senator judges. Minsan, yung mga ibang antics, yung mga ibang klaseng tanong. Minsan, yun yung nare-retain . Imbis na ma-retain yung ebidensya, ang mas naalala ng publiko ay minsan yung tanong ni Senator Robin Padilla. Di ba, may mga ganong klaseng ano po?
4: Tama ka doon, Jack, no? Parang mga spices 'yan nung pelikula, no? If kept to a minimum, I think that is tolerable kasi it would make the public even more interested, yung mga kuminsan, yung mga questions na out of this world. Pero syempre pagka sobra naman na nakakakulo din ng dugo, no? Lalong-lalo na kung medyo out of this world yung mga klase ng pagtatanong ng mga senator judges, no? And you know, mas sa, kung ako tatanungin, mas mataas yung responsibility na nakaatang sa kanila dahil they're supposed to be not only impartial but also have the appearance of impartiality. Alam naman natin na mayroong mga sariling disposition niya mga yan, one way or the other, whether in favor or in favor of conviction or against it. Mm-hmm. Pero at the same time, they must endeavor to demonstrate that they are impartial.
3: Yun nga, huling tanong na lang po, ito nga yung bukas, inaasahan nga na matatayo o upo sa witness stand si Attorney Michael Poa. Ano po ang inaasahan natin? At hindi ba ito parang conflict of interest since member siya ng defense team?
4: Well, that can be raised, no? Yung question ng conflict of interest. In fact, even as early as the House hearings, mm-hmm. na-raise na yung issue na yun eh. Dahil there is a possibility of a conflict of interest. However, I think he cannot raise that conflict of interest issue when he is asked to testify as on the basis of a subpoena. Hindi mo pwedeng invoke yun, no? Dahil I think it's too convenient for him to make that invocation, lalong-lalo na na importante yung inaasahan niyang testimonya para buuin yung storya ng impeachment. So I think it's going to be an interesting presentation or direct examination and cross-examination because alam naman natin that si Attorney Poa has his loyalty with the Vice President. But he will be under oath. And so dapat klaro na hindi siya pwedeng magsabi ng kahit ano except the truth and nothing but the truth.
3: Okay, nako. At bukas nga, sabay-sabay tayong manonood nga nitong impeachment trial. Marami nga nag-aantay na once naman dyan na sa witness stand itong si Attorney Michael Poa. Again, maraming salamat Dean Ederson Tapia sa inyong mga insights and sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi sir at ingat po kayo.
4: Thank you Jack, salamat po sa inyong lahat.
3: Nanindigan ng dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na confidential funds mula sa DepEd para sa mga naging operasyon nito noong 2023. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
2: Sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pinangunahan ni Private Prosecutor Reynaldo Robles ang direct examination sa dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Dito lumabas ng isa sa mga dokumentong ipinasa ng Department of Education, ang certification mula sa AFP ay ginamit bilang pagpapatunay sa paggastos ng confidential funds ng ahensya. Pero ayon sa mga testigo, ang sertipikasyon ay patunay lamang ng partisipasyon ng ahensya sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign. Iginiit ng mga opisyal ng AFP na hindi nila alam na gagamitin ng DepEd ang nasabing sertifikasyon para sa liquidation nito na isinumite sa Commission on Audit.
5: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin isinacertify anything about money. Our funds, Your Honor.
2: Buransing na nasa 8 Youth Leadership Summit ang ginanap noong 2023 kung saan nakipagtulungan-anya ang DepEd sa pagpili at koordinasyon ng mga lugar at paaralan kung saan ito gaganapin. Lumabas naman sa mga katanungan ng ilang senator judges na walang naganap na intelligence operations sa nasabing YLS at IEC activities.
6: Levels of coordination.
7: The activity itself is a leadership summit, sir, with the youth, sir. And there is no intelligence operations when we do.
2: Habang sa tanong ni Senator Judge Bam Aquino, lumabas din na tila hindi nagtutugma ang ginastos sa tunay na halaga ng aktibidad.
8: Hindi ko kayo nagtaka na 15 million yung ginastos para sa information for events that don't cost more than maybe 200,000, 150 to 200,000 per event?
7: I did not know the amount.
2: Magpapatuloy ang pagtalakay sa confidential funds ng DepEd bukas, September 2, kung saan tatayo naman ang dating nagsilbing undersecretary ng ahensya at kasalukuyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Bumaba ng 64% ang hinihinging budget ng Office of the President para sa 2027. Sinagot naman ng palasyo ang mga tanong sa confidential funds, flood control at ibang polisiya ng administrasyon. Nagbabalik si Mari Ocampo.
10: Enable the government to respond swiftly in times of emergencies.
2: 10.15 billion pesos ang proposed 2027 budget ng Office of the President. Katumbas yan ng tinatayang 1.7% ng 7.2 trillion pesos national budget at 64% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, malaking dahilan ng pagbaba ng budget ang pagtatapos ng mga activities kaugnay ng Philippine hosting ng ASEAN Summit, kaya wala ng karagdagang pondo para rito sa susunod na taon.
10: This budget will sustain the work of the Office of the President's 49 delivery units, the machinery that keeps the highest office of government delivering for the Filipino people.
2: Ayon sa kanya, nakatanggap ang Office of the President ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa 2025.
10: This is the highest audit opinion an agency may receive and the OP's third consecutive unmodified opinion since 2022. This is proof that the Filipino people's money is accounted for and that their trust is respected.
2: Ngunit matapos ang budget presentation, nagmosyon ng majority at minority na tapusin na ang deliberasyon sa ilalim ng institutional at interbranch courtesy. Sa botohan, 37 miyembro ang pabor habang 5 naman ang tumutol sa mosyon. Dahil dito, tinapos ng committee ang discussion at interpolation sa budget ng Office of the President. May ilang mambabatas namang tumutol sa courtesy motion. Kabilang sa kanilang mga tanong, ang 4.55 billion pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the President. Pero idiniin ni Recto ang kahalagahan ng trabaho ng isang pangulo pagdating sa national security.
10: The President is the head of state. So his first job is to ensure law and order at dyan ginagastos yung confidential fund. With regard to intelligence fund, he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Yan naman napakahalaga for our national security.
2: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Iginit ng palasyo na bagamat hindi dapat nakabase sa pananapit ang pagseserbisyo, dapat maging sensitibo pa rin ang mga opisyal sa sitwasyon ng kanilang nasasakupan. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Alera.
11: Ang pagseserbisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa.
12: Ito ang naging sagot ng palasyo kaugnay sa ilang mga opisyal na nakasuot ng mamahaling damit sa kabila ng naranasang sama ng panahon. Inulan ng batiko sa mga opisyal ng Pampanga na sina Governor Lilia Pineda at ang anak nitong si Vice Governor Dennis Pineda dahil sa pagsusuot ng designer clothes. Nakasaad kasi sa Republic Act No. 6713 Section 4H na tumutukoy sa simpleng pamumuhay ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno kung saan hindi rin dapat magpakita ang mga ito ng magarbo o karangyaan ng kanilang kayamanan sa anumang form o paraan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na susukat sa serbisyo ang kampanin ng isang opisyal at hindi sa kasuotan.
11: Meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
12: Sa kabila nito, binigyan diin ng palasyo na magkaroon pa rin ng sensitivity para sa mga kababayang nakaranas ng epekto ng sama ng panahon.
11: But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
13: sila sa diet.
12: Iginagalang naman ng palasyo ang naging pahayag ni Governor Pineda kung saan sinabi nito na magdasal, magplano para sa kaligtasan ng pamilya dahil hindi aniya lahat ay maiaasa sa gobyerno. Ayon kay Jose Castro na nais ng Pangulo na magtulong-tulungan para sa kaligtasan ng lahat at sumunod ang mga ito sa ipinapatupad na batas. Una nang humingi ng paumanhin si Governor Pineda sa lahat ng nadismaya sa kanyang pagsusuot ng mamahaling damit. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Ininspeksyon at ipinasa na ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite. Kung ano ito, alamin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
14: Dati sa Imus, umabot ang gandibdib ang bahag. Doon nung magapa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin, eh meron ang pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad.
15: Dumalo sa turnover ceremony at ininspeksyon na rin ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Imus Retarding Basin nitong umaga ng Martes, September 1. Kasama ng kalihim si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, mga opisyal ng probinsya ng Cavite at iba pang mga stakeholders gaya ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang JICA ang nagpondo ng naturang proyekto na tinapos ng 6 na taon simula 2016 hanggang 2022. Tinawag naman na simple science ng dating gobernador na ngayon DILG Secretary John Vicrimulya ang pagiging epektibo ng naturang basin.
16: We hope as a JICA, we will continue to be a good partner for the Philippines.
15: 35 hektarya ang sukat ng Imus Retarding Basin o katumbas siya ng 40 na soccer fields. Layo nito na maimbak muna ang tubig ulan imbis na kumalat sa karating lungsod. Kapag tumataas na ang tubig sa ilog dahil sa malalakas na pag-ulan, aapaw ang sobrang tubig papunta sa retarding basin kung saan ito pansamantalang nakaimbak hanggang bumaba ang antas ng tubig sa ilog. Kapag normal na muli ang antas ng tubig, bubuksan ang gate upang mailabas ang nakaimbak na tubig papunta sa water treatment facility para ito ay maproseso.
17: At saka yung kontrata, wala kalokohan na kontrata nito, ha? Zero corruption. Wala kayo maririnig dito. We worked very closely with JICA. They made sure that we spent the money correctly.
15: Gagawin din daw itong modelo ni DPWH Secretary Dizon para gayahin sa iba pang mga lugar na binabaha sa Pilipinas. Kanina opisyal naman ang inilipat ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa Provincial Government of Cavite. Mandato nila, panatilihing malinis at ligtas ang naturang basin. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
9: Ramdam na ang Pasko sa isa sa mga sikat na bilihan ng Christmas decor sa Quezon City ngayong unang araw ng Setyembre. At live mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor, marami na bang namimili ng Christmas decors ngayon dyan? Ang aga, September 1 pa lang.

0: nagdadala ng liwanag gayong Christmas season. Ayon sa ilang napausap ng ating mga tindera, bahagyang lumalakas ang kanilang benta ng mga Christmas decor ngayong Martes kung paan itong mga nakaraang araw. Pero kahit unti-unting dumarami ang mga mamimili, ay may pagtaas naman ang presyo ng mga ibinibentang palamuti. Tumaas raw kasi ang kuha nila sa kanilang supplier dahilan para magtaas din sila ng presyo. Pero may ilan namang hindi muna nagtaas ng presyo sa ngayon. Naasahan din nila na sa mga susunod pang araw ay muling gagalaw ang presyo ng mga Christmas decor habang papalapit ang Kapaskuhan.
1: As of now po is maganda naman na po yung mga nabibenta namin ngayon. Medyo okay na po siya. Hindi tulad last month talagang mahina. Pero ngayon makikita mo yung diferensya na meron na ding taong namimili talaga ng mga Christmas decors.
2: Asahan po talaga itong mouse. Kasi yung mga parating pa po namin, medyo mataas na po talaga. Kaya di na namin pwedeng stay pa rin sa dating presyo. Kaya gagawin namin, syempre magdagdag kami kahit konti lang para hindi naman mabigat sa bulsa nila.
0: Di niya, narito ang presyo ng ilang mga Christmas decor na ibinebenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City. Ang small figurines ay nagkakahalaga ng 450 pesos para sa apat na piraso. Ang Christmas tree figurines naman ay nagkakahalaga ng 200 hanggang 450 pesos depende sa laki. Ang Santa figurine with lights na may taas na 2 feet ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ang snowman figurine naman ay nasa 1,000 pesos. Ang parol na walang ilaw o yung normal na parol ay nasa 350 pesos. Ang parol na umiilaw ay nasa 900 hanggang 6,500 pesos. Depende ito sa klase at laki. Ang Hangi Santa naman, yung pinakamalaking Hangi Santa na ibinibenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ang life-size Santa naman ay nasa 12,500 pesos. Ang Christmas tree ay nasa 2,500 hanggang 15,000 pesos depende sa klase rin at laki. At ang Christmas village ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 7,000 pesos. Payo naman ng ilang mga tindera na agahan na ang pamimili ng mga pang-decorate dahil posible pang tumaas ang presyo ng mga ito sa mga susunod na araw. At iyan ang sitwasyon dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Lester, may hidden talent ka pala ha? Maraming salamat, Lester Aler.
4: Dahil ramdam na ang Kapaskuhan, viral na ang mga Christmas memes ngayon. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Unang araw na ng Setyembre at sa kulturang Pinoy, ibig sabihin yan, simula na ng panahon ng Pasko. Literal na ginising ang mga Pinoy ngayong September 1 ng mga Christmas songs na karaniwang pinapatugtog sa radyo sa mahabang selebrasyon ng Pasko. Kaya ang mga netizen, kanya-kanyang pakulo ng POV ngayong araw. Pati si Mariah Carey na sikat sa kanyang Christmas songs, tila na-defrost na rin. Pero pagpatak ng September 1, wala nang hihigit pa sa mga memes ni Jose Marichan. At kada taon, pagaling ng pagaling ang mga Pinoy sa paggawa ng meme. Gaya na lang ng mala-horror na atake na ito.
6: Mom, who's that?
5: Dahil panahon na ng AI, hindi papahuli mga nakakaaliw ng mga meme. Gaya ng Jose Marichan mula sa kaldero, Jose Marichan sa ref, at Jose Marichan sa baha. Kahit sino naman magugulat talaga sa pagsilip ng Christmas song icon ng Pinas. Kahit ang asong ito. Naglitawan naman sa social media ang ilang mga inaabangan tagpo pagpasko. Gaya ng mga handaan, Christmas party at naggagandahang pasyalan. At nandyan din ang caroling. Pero ibahin ang grupo na ito na performance level ang pasabog. Ang tambalang caroling divas, hindi na kailangan ng dance number dahil boses pa lang, panalo na. Kumukutitap na rin ang mga malls dahil sa sandamakmak na Christmas lights. Ang mga foreigner na ito, napawaw sa mga nagkagandahang disenyo. Ano man ang pinagdadaanan nating mga Pinoy, may isang bagay na hindi naglalaho, ang pagmamahalan at paghinom sa tuwing panahon ng Pasko. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Dapat sinama nila si Lester Aler. Hindi ko in-expect yun.
3: Ako rin.
4: Oh, baka sabihin nila, tinuro ko doon. Hindi ko tinuro sa kanya.
3: Eh, malay mo, ikaw pala yun.
4: Hindi ko gagawin yan.
3: Okay. Pero I appreciate it,
4: Lester. Oo naman, yung effort.
3: Oo naman. At favorite ko yung aso na meme.
4: Oo, nagulat siya.
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkadang Balita.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
8: Buang palutang-lutang. Babaeng nagpanggap na magulang, tiklo sa pagnanakaw sa paralan.
9: You heard an open court earlier.
8: Para sa AFP Youth Summit, itinanggi ng testigo sa impeachment trial.
10: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
11: There was no funding released to the 1st Infantry Division.
8: Hello, Vermont! Pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko, umarangkada na!
12: What's up?

0: gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan kaugnay sa haze na bumabalot sa ilang lugar sa bansa. Nakararanas ngayon ng maruming hangin ang Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa tinatawag na transboundary haze. Nagbabala naman ang ilang eksperto sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan. Live nagpapatrol mula sa Quezon City, si Rafael Busano. Rafi, ano ba ang dahilan nito at saan ito nagmula?
1: Alam mo, Alvin, linawin muna natin. Oh, ang haze ay magkakahalong usok, alikabok at maliliit na particulate matter. At yan nga ay nararanasan natin ngayon. No? At karamihan dyan ay nanggagaling sa mga forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia.
2: Napilitang magkansela ng klase ang ilang eskwelahan, partikular sa Metro Manila dahil sa tila makapal na hamog sa hangin. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang tawag dito ay haze. Base sa kanilang panuntunan, lubhang masama ang epekto nito sa kalusugan kung malalanghap.
3: Acutely unhealthy po ay ito ho ay antas ng air quality index kung saan inaabisuhan natin ang ating mga kababayan na huwag na munang tumabas dahil ito ay magbibigay ng hindi mabuting epekto sa ating sa kanilang kalusugan.
2: Kaya ang ilan, piniling magsuot ng face mask.
4: Yung ating health should come first, so yung mga precautionary announcement should be taken seriously.
5: Dumi na lang hangin, so ang hirap maghinga kapag yung napapalibutan na ng maruming hangin.
2: Napunta ang transboundary haze sa Pilipinas mula Indonesia dahil sa umiiral na hanging habagat. Ayon sa ASEAN Specialized Meteorological Center, umabot na ito sa Alert Level 3. Ibig sabihin, may severe transboundary haze sa rehiyon dahil sa patuloy na aktibidad sa ilang lugar na nagdudulot nito sa loob ng dalawa o higit pang araw. Sinasabing karamihan sa mga pulutan ay nasa East at West Kalimantan, Riau, South Sumatra at Jambi, base na rin sa National Disaster Mitigation Agency ng Indonesia. Paliwanag ni Dr. Jerry Bagtasa ng Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman, posibleng manatiling marumi ang hangin hanggang katapusan ng Linggo dahil na rin sa mga weather system sa hilaga ng bansa.
6: Yung dating Obet, nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So, until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
2: Ang marumi at delikadong hangin nalalanghap na rin sa mga probinsya gaya ng Cebu, Palawan, maging sa Mindoro. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat baliwalain ng publiko.
3: Ngayon ho, as in buong maghapon at saka ano po, hindi lang siya very unhealthy, acutely unhealthy pa. So, maaaring candidate ho to sa pinaka worst na transboundary haze.
7: Danger sa haze, no? Very small particles that can really be inhaled and it can go to the lungs, not only in the upper respiratory but can go to the lungs. And sometimes it can really cause coughing, a lot of coughing.
2: Bukod sa pag-apula sa mga nangyayaring forest fire sa Indonesia, ang pagbuhos ng ulan ng sinasabing isa sa mga paraan para bumagsak ang polusyon at malinis ang hangin.
1: Alvin, ang DNR ay may sinusunod na air quality index category para nga masabi na umabot na sa acutely unhealthy. Yung air quality ng isang lugar ay dapat umabot sa 55.1 o 90 yung reading for particulate matter. Dalawang klase kasi yung particulate matter 10 o PM10 at PM2.5. At ang mas delikado ay yung PM2.5 dahil yan nga yung sinabi ni Dr. Solante na pumapasok sa ating baga. At dahil nga sinabi na posibleng magtagal itong haze na ito hanggang Biyernes, ang kanilang patuloy na paalala, lalong-lalo na sa vulnerable sector o yung mga matatanda at may mga pulmonary illnesses, ay magsuot ng face mask. At hindi lang basta kung anong face mask, ang kanilang recommendation ay KN95 gaya ng aking suot o di kaya ay N95. Pero alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ay hindi talaga kaya yung discomfort na idudulot itong N95. Kaya mas maganda na itong KN95 na mask. Alvin.
0: O, ikaw na mismo ang tatanungin ko, Rafi, dahil nakasold sa'yo eh. Hindi ka ba nahihirapang huminga?
1: Oh, hindi naman, Alvin, dahil mas breathable ito kumpara sa KN95. At syempre, alam mo naman, nasanay na rin tayo no, ating sinusuot. Kaya ang sabi rin ng mga kababayan natin nakauhina, no, okay na yung kakaunting discomfort kesa naman umabot tayo sa pagkakasakit dahil siya, mas mahal yung magkakasakit kesa naman sa gasto sa pagbili ng face mask na makakaprotekta naman sa ating kalusugan. Alvin.
0: Yeah, sigurado naman akong naiintindihan natin mga kababayan. Kailan tanong ano yan? At kung nirekomenda ng gobyerno na yan ang isu, lalo na mga senior, mga bata, ay kayanin ba o may pinamimigay pa silang libre? Magkano yung suot mo?
1: Ito, Alvin, binili natin ito kanina. Wala pa itong 20 pesos. Alam ko para sa ilan, ito ay mura. Pero meron din tayo mga kababayan at saka angal sa less than 20 pesos na face mask. No? Pero wala pa naman nilalabas yung gobyerno na advisory na ito talaga yung gamitin. Pero ako, I would take it from the experts, yung mga infectious diseases experts, mga pulmonologists. Kapag sila nagsabi na ito ang kanilang i-recommend, eh, bakit naman natin sila hindi susundin? No? Pero yun nga, ano, ang kung na mo problema naman yung iba sa pagpili ay maganda as much as possible limitahan na lang din yung kanilang exposure sa labas dahil nga sabi nila hanggang Thursday or possibly Friday magtatagal itong phase na ito, so either face mask o limit outdoor exposure na muna.
0: Teka muna Rafi, sabi mo magkano ikaw mo 10 piso lang yung suot mo face mask, pero yung ganyan one ano lang yan, kumbaga isang gamit lang.
1: One time gamit lang ito, pero yung iba natin mga kababayan, alam ko, inuulit nila. Pero kung matatandaan mo, nung panahon ng COVID, hindi talaga nare-recommenda ang paulit-ulit na pagsuot ng face mask, lalo na yung mga ganito. Dahil nga, pag nandito ka, ay talaga may expose ka sa kung ano-anong pollutants at kung makakasalamuha ka pa ng ibang tao, posibleng ilang bacteria o virus din ang ma-trap nito. No? Kaya mas maganda na kung kaya mo naman, ay palit ka ng iyong face mask. 10 pesos, maaaring mura, maaaring para sa iba, mas mahal, pero ang dapat talagang isipin ng ating mga kababayan ay yung ating proteksyon at kalusugan. Alvin.
0: Rapisa na lang, hanggang kailan mararanasan yung haze na yan? Kasi syempre, kay kwentahin mo ka mo, 10 pesos kada araw, eh kung isang buwan naman tatagal yan, aba medyo mahal din yung lalabas nyo na gastos, ha?
1: Correct, Alvin. Alam mo, hindi talaga yung end of the week, Thursday or Friday, ay base lang ito no, sa pananaw ng ilang mga eksperto. Pero ultimately, magdedepende ito kung kailan talaga matatapos o hihina yung forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ang dapat na lang kung magpapatuloy pa ito, ang tanging pag-asa na lang natin para luminis ng kahit paano yung hangin ay umulan. Dahil na pag umulan, ito yung makakapagpabagsak, no? Doon sa iba-ibang pollutants, lalong-lalo na sa PM2.5, Alvin.
0: Maraming salamat, Rafael Bossano. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa bahagi ng Pasig River sa Binondo, Maynila. Nalunod naman ang isa ring lalaki matapos maligo sa ilog sa Pasig City na Papadrol Christopher Sipson.
8: Paulit-ulit na sumisid ang mga diver sa bahagi ito ng Pasig River para hanapin ang binatang napaulat na nalunod sa barangay Bambang, Pasig City nitong Lunes ng hapon.
9: Ganyan po.
8: Mahigit 2 oras ang lumipas bago natagpuan ang katawan ng 21-anyos na biktima na kinilalang si Kevin Tarlino.
10: Dito mismo sa kahoy na ito, nadaungan ng mga bangka, sinasabing tumalon ang biktima para maligo sa ilog. At mula po rito, 20 meters away, natagpuan ang kanyang labi sa ilalim.
8: Ayon sa Barangay Emergency Management Service, Lunes ng tanghali, nangyayain ang barkada sa Kevin na maligo sa ilog.
11: Parang nagbibiro daw po na nalulunod kasi nakita po nila nakangiti daw po. Ayun na daw po yung huling kita nila. Na hindi na po umangat. Nakita na lang daw po nila yung buhok kung saan yung pwesto na nakuha.
8: Hindi pa rin makapaniwala ang mga kaanak sa nangyari sa biktima na madalas na muna nilang paalalahanan na huwag lalangoy sa ilog. Noong nakaraang Lunes kasi, nalunod naman ang 13 anyos sa dalagita sa ilog.
12: Sana nakinig siya sa akin ay niyayado ng barkada. Kaya ako na pala kanyang sa batang.
13: Gulat din po kasi ako. Kasi hindi ko po akalain na ganito yung mangyayari sa anak ko. Lagi ko naman po din siyang sinasabi na pag po siyang maligo sa ilog.
8: Nangako ang barangay na paiigti ng pagroronda sa tabing ilog. Pero may pakiusap din sila.
13: Sana din po ang mga magulang din po ay sana po ay makipagtulungan din po sa amin na huwag na lang din po sanang hayaang makalayo ang kanilang mga anak.
8: Sa Binondo, Maynila, Lunes ng hapon din, natagpo ang palutang-lutang sa Pasig River ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Nadiskubre ang bangkay bandang alas 4:30 ng hapon matapos mapansin ng ilang malapit sa Delpan Wharf ang katawan sa gitna ng ilog. Hinila ng tugboat ang bangkay para maitabi.
14: Nakalutang na lang po siya yan, tapos nakakapit sa maize tayo. Hindi na po namin nakilala yung mukha niya kasi sa sobrang nangingitin na po siya yan. Tapos puro putoy na po yung katawan niya.
8: Batay sa investigasyon ng pulisya, walang pasa o sugat ang biktima at hinihinalang inanod lamang sa lugar.
15: Floated na eh. Kasi ilang araw na nag-uulan sa area natin, baka natagay lang sa area namin. Kasi hindi kilala ng mga ng residente doon sa ano eh.
8: Nakatakdang i-autopsy ang bangkay para matiyak na walang foul play sa insidente. Hinihikayat ng otoridad ang sinumang may impormasyon sa biktima o nawawalang kamag-anak na makipag-ugnayan agad sa Delpan Police Station. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
16: Matinding abala ang idinulot sa mga motorista ng baha sa bahagi ng San Simon, Pampanga sa North Luzon Expressway. Kinailangan pang isara ang ilang toll gate ngayong Martes ng umaga para maibsan ang traffic mula Pulilan, Bulacan. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, kamusta? Nakadaan na ba kayo sa binahang bahagi ng NLEX?
17: Kagayon, hindi kami umabot doon sa San Simon Interchange dahil sa rerouting na itinatupad ng NLEX. Kaya tulad namin ay napakadaming mga motorista na nagpaikot-ikot para makahanap ng kanilang pwedeng daanan. At ito nga ang naging sitwasyon dito sa paligid ng NLEX ngayong araw. Abiso ng pamunuan ng NLEX ay bumaba na ang level ng tubig doon, pero hirap pa din na makadaan ang mga sasakyan.
16: Mula sa Maynila, lahat ng Class 1 o yung maliliit na sasakyan na papunta sana sa Norte, pinapapasok sa Balagtas Exit. Hindi sila pinapayagang dumiretso dahil baha pa rin sa San Simon Interchange sa Pampanga. Pero sa ibang mga lagusan ng NLEX gaya sa Pulilan, tukod din ang traffic. Isinarado kasi ang northbound entry ng Santa Rita, Balagtas at Pulilan Martes ng umaga. Kaya si Rex na magde-deliver sana ng mga parcel, wala nang nagawa kundi magpaliwanag sa mga customer.
18: Cancel yung booking ngayon, sobrang abala talaga, wala naman tayo magagawa.
16: Ang problema pa, baha rin sa marami sa mga inner road na nagsisilbing alternatibo ruta. Kaya ang mga motorista, nagpaikot-ikot na kakahanap ng pwedeng daanan.
19: Saan po kayo galing?
20: Sa ano, Marilaw pa po.
19: Sir, saan kayo nakaikot pa?
20: Diyan po sa San Simon yun, diba?
19: Oo.
20: San Simon.
19: Kaya pa? Kaya pa?
20: Nakataas din po eh. Kaya bumalik din kami dito eh.
21: Wala po kaming madaanan. Ay, birthday po kasi ng anak ko eh, tomorrow. Napakahirap po kanina po kaming siksakula kumalis ng bahay.
19: Tapos?
21: Hanggang ngayon, hindi pa po kami makadaan kung wala kami dadaan.
16: Pati mga pagkain na hindi dapat na de-delay, hirap maibiyahe. May mga gulay tuloy na halos sira na nang ibagsak sa Metro Manila.
22: Nagtanong po muna kami para sigurado na kami makakadaan po. Sobrang hirap po kasi kahapon umalis kami doon alas 8, bali nakarating na kami ng alas 8 ng gabi, tapos dumating kami ng karmuan ng alas 4 po ng umagat.
16: Ayon sa pamunuan ng NLEX, mas ubikli na ang traffic sa Candaba Viaduct at San Simon Interchange ngayong Martes. Mula sa higit 8 kilometro kahapon, nasa 2.5 kilometers na lamang ito ngayon. Bahagyan na umanong bumaba ang tubig at marami na ang nakadaan.
23: Tumulong na rin po ang Maynila, nagsasiphon ng tubig, and then tinatapon po actually mas malayo kasi dito sa tabi, wala na rin po naman mapapagtapunan.
16: Iginiit din ang pamunuan ng NLEX na may mga ginawa naman sila matapos bahain ng parehong bahagi ng San Simon sa mga nakagaang pag-ulan.
23: Yun, unang-una siguro we have to accept po na talaga mas grabe pa ako ngayon.
16: Opo.
23: Yung unang time kasi 3 years ago, bumaha yung Tulaok area lang po, no? Yung dito sa ilalim ng San Simon kasi this time lang, first time ever na nang nabaha po yun. Doon sa Tulaok, ang ginawa po namin that time, itinaas po namin yung pavement na 0.7 meter.
16: Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, naghahanap na sila ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa NLEX.
3: Hindi, meron kaming iniisip na solusyon kasi na magtatayo ng flood wall sa tabi ng NLEX na mabilis namang magagawa para makapag-pump out tayo ng tubig pagabas ng NLEX papunta sa mga

0: Ito naman ang Malacañang sa issue.
1: Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So dapat nga iwasan nila muna itong NLEX.
0: Wala naman daw sa isip ng palasyo ang pagbibigay ng sanksyon sa pamunuan ng NLEX dahil mas inuuna ng Pangulo ang kaginhawahan ng mga motorista.
2: Kagantilang hapon ay binuksan na rin ang northbound entry dito sa Punilan, sa Santa Rita at sa Balagtas. Pero nagpapaalala ang pamunuan ng NLEX na isang lane pa lang din ang pwedeng madaanan ng mga class 1 vehicles doon sa pinahang bahagi ng San Simon Interchange. Bukod dyan ay nananatiling light naman ang daloy ng mga sasakyan sa iba pang bahagi ng North Luzon Expressway. Kagan.
3: Nervous ang isa nating kasamahan dito, no? Mula Baguio daw patungo Manila, umabot ng 12 oras. So, syempre may mga rerouting, no? May ibang pwedeng daanan. Halimbawa, from Manila, tapos kailangan mo pumuntang norte, ano ang alternative route?
2: Kagan, kung galing ka sa Maynila at maliit yung sasakyan mo, ay i-check-out ka talaga nila doon sa Balagtas exit kung saan pwede kang dumaan sa mga local roads na punta doon sa Central Luzon Link Expressway papunta sa inyong destinasyon. At yan nga ay isang pagaan para maiwasan ninyo yung binahang lugar. Pero Kagan, pagpasok kasi sa Balagtas ay masikip din ang daloy ng mga sasakyan dyan dahil nga lahat ng mga sasakyan ay nag-re-route doon. So talaga pong sa mga babiyahe ay asahan na na mas mahaba ang gugugulin na oras sa mga lansangan, lalo na kung papunta sa norte. Karen.
3: Maraming salamat, Jervis Manahan. Timbog sa entrapment operation ang lalaking illegal umanong nagbebenta ng mga rehistradong SIM card online. Ayon sa pulisya, posibleng nagagamit ito sa mga krimen online. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Pumuesto mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Obando, Bulacan matapos kumagat sa kanilang pain ang lalaking nagbebenta umano ng mga rehistradong SIM card online.
5: Labitan mo na, okay na yun, may bigay na.
4: Nang maiabot na ang mga SIM card at bayad sa isang undercover agent, agad rumesponde ang mga pulis at inaresto ang suspect.
6: According to the investigator, ito ay binibili niya rin sa iba at rin-registered niya. Then ito ay meron siyang advertisement sa social media for those who want to buy registered SIM card. So kaya nga na-monitor ito ng ating support group.
4: Umabot sa 400 SIM cards ang nakumpiska sa operasyon. Ayon sa pulisya, naglalaro sa 10 piso hanggang sa higit 3,000 piso ang benta ng suspect sa bawat SIM card. Depende sa registration status at gamit nito.
6: Pag ito ay naka-registered sa mga financial entities, so mataas ang bintahan niya, nasa 3,500. Pag SIM card lang, registered SIM card, mga nasa 100 plus yan. Pag SIM card lang, 15 pesos. Alam niya naman natin, itong SIM card registered na ay ginagamit sa mga iba't ibang pag-i-scam. At of course, kasama rito yung sa mga illegal online gambling at sa mga paggamit sa mga threat.
4: Anila, may butas ang kasalukuyang sistema ng SIM Registration Act na posible samantalahin ng mga kriminal.
6: Kailangan din po natin bantayan ang distribution at redistribution ng mga SIM cards. Hindi po yung nagkakalat po ang SIM card na bibilihin mo sa market o kahit saan dyan. So, ito po ang problema natin. At yung mabilis na registration without further verification and validation ng mga ID. So, we are appealing the legislators to please amend the law.
4: Ang mahirap pa nila, kapag ginamit sa krimen ang SIM na illegal na inirehistro gamit ang pangalan ng ibang tao.
6: Pag ito ay nakapangalan sa iyo, subject for investigation ka at you are considered as person of interest or suspect in a particular case.
4: Kaya panukala nila ang paggamit ng iisang government issued ID o ang national ID sa pagpaparehistro ng SIM card at ang mas mahigpit na proseso sa paglilipat ng rehistradong SIM card. Iminungkahi rin ng ACG na dapat munang makumpirma ang pagkakakilanlan ng SIM card user bago ito i-activate.
6: Igpitan ang

0: Proseso sa mga telcos at ito ay subject talaga sa strict regulation sapat meron silang monitoring at merong reportorial requirement sa ating NTC.
1: Nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang ahensya para mapigilan ang ganitong operasyon. Sinampahan naman ang reklamong paglabag sa SIM Registration Act in relation to Cybercrime Prevention Act ng suspect. Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad online. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Arestado ang isang Chinese matapos makuhanan ng makinang ginagamit umano sa text blasting para makapanloko. Nagpapatrol, Zian Ambroso.
3: Nasa bat ng NBI Special Action Unit sa General Trias, Cavite, ang isang sasakyan na may kargang NC Catcher, isang equipment na muna ginagamit sa pagpapadala ng maramihang text messages na nagpapanggap na galing sa bangko. Naaresto isang Chinese. Nadiskubre rin ng NBI na may isa pang NC Catcher ang suspect na nakatago sa isang bahay sa Imus, Cavite.
4: Sinundan natin sa Pasay, pumunta ng Cavite sa General Trias at naulilan natin nakasakay sa sasakyan yung MC Catcher na ginagamit nila.
3: Ayon sa NBI, ginagaya ng device ang signal ng cell tower para makapagpadala ng text blast at posibleng makakuha ng sensitibo impormasyon mula sa mga cellphone.
4: O pasok yung mga cellphone, yung signal ng cellphone, na maaaring gamitin ito para kunin yung mga information, kunin yung data ng credit card ninyo na ginagamit ito pag scam. Nakakapagawa din ng text blast na nagmimimik siya, kinokopya niya parang ibang number.
3: Ang mga text message na pinapadala ay palalabasin na sa bangko nagmula para maingganyo ang mga biktima na magbigay ng personal at banking information o magpadala ng pera.
4: Kapag may mga kinahinalang pumasok na text message sa atin, lalo na kung nagpapa-deposit ng pera o nagmihingi ng mga informasyon sa atin, eh wag po tayong basta kaagad mag-react dahil maaaring gamit-gamit yung mga advanced device na ito para lokohin po kayo. Yun na yung may instruction na yan eh. Depende na rin sa ikiklik mo na link na ibibigay nila.
3: Ayon sa NBI, kapag nag-click ang biktima sa link o sumunod sa instructions, posibleng makuha ang username, password, OTP at iba pang banking details. Maaari din silang utusang direktang mag-transfer ng pera sa account na kontrolado ng mga suspect. Sa kaso na nakumpiskang MC Catcher, nadiskubre na nagpapadala ito ng mga mensahe na may makukuhang consumer assistance na 25,000 pesos basta i-click ang link. Patuloy ang forensic examination sa mga nakumpiskang device para matukoy kung ilang mensahe at numero ang na-access na at kung sino pa ang posibleng sangkot sa operasyon. Nakikipag-ugnay na ang NBI sa bangko na ginamit ang suspect. Inaalam nila kung may mga natanggap na silang reklamo mula sa mga nabiktima nito. Zian Ambroso, ABS-CBN News.
2: Gretchen, kailan na ba sasabak si Alex Ayala sa US Open main draw? At IB, magsisimula na ngayong Martes sa Amerika ang kampanya ni Pinay tennis rockstar Alex Ayala sa 2026 US Open. Matapos namang i-anunsyo ang schedule ng laro, halos dumoble ang presyo ng tickets para sa first round match ni Ayala na maglalaro bilang isa sa top 20 players sa mundo. Mula New York, nagpapatrol, TJ Manoto.
5: Umarangkada na ang main draw ng 2026 US Open at sa unang dalawang araw ng Round 1, dinumog ng tennis fans ang Billie Jean King Tennis Center para mapanood ang mga pinakamagagaling na player sa buong mundo. Isa sa mga pinakaabangang player, si Alex Ayala. Noong isang taon, rank 75 si Ayala, pero ngayon, dala ng pagiging champion din sa WTA 500 tournament sa Washington DC, rank 18 na ang Pinay tennis star. Kaya lalong umiinit ang Ayala Mania. Aminadong organizers ng US Open na pambihirang atensyon na nakukuha ni Ayala nitong Fan Week. At nang inanunsyo isang araw ang schedule ng laban ni Ayala, halos dumoble ang presyo ng tickets sa resale market. Ang pinakamurang ticket ay nasa $270 na o halos 17,000 pesos. Sa ngayon, halos ubos na ang mga ticket.
6: Ito ang Louis Armstrong Stadium sa loob ng US Open. Dito magaganap ang first round match ni Alex Ayala kontra ang Amerikanong si Mary Stoyana. Ang capacity nito, 14,000 seats at track mapupuno ito ng mga fans ni Alex.
5: Ibinahagi naman ng veteranong sports host na si Kondo Simpukwe. Sa social media, ang paglago ng karir ni Ayala mula ng unang beses na itong ma-interview sa 2022 US Open Juniors.
7: Seeing the journey has been fascinating. One thing I can tell you is nothing has changed. Her posture with the people around her, her posture with the fans in 2022, and her posture now, exactly the same. Her fight on the court then, her fight on the court now, exactly the same. She is not just carrying the expectations beautifully, but she is living up and exceeding the expectation and doing it with a smile.
5: Dagdag pa ni Simpukwe, isa sa pinakamagandang ugali ni Ayala, ang pagiging mapagkumbaba.
7: It's so easy to cheer for her because you're right, her humility has stayed the same. She will pause and talk and look you in your eye and treat you like the most important person in the world, and those players stand out. And she is that person. It is so easy to cheer for her.
5: Ay naman sa mga international journalists mula Amerika at France, hindi lang dami ng Pilipinong sumusuporta kay Ayala ang kapansin-pansin, pati ang bilis ng paglaki ng kanyang global following.
8: The last time journalists that I've talked about the way this is unfolding happened was with Serena. She brought in a completely new set of fans, and then it's happening now with Alex. It's the first time since then.
9: Well, I was starting to realize that, you know, the hype is warranted. It is 100% deserved. She's top 20 at 21 years old in one of the strongest eras of women's tennis. So, you know, she's the real deal.
5: Nagkakaisa rin ng maraming observers na malayo pa ang mararating ni Alex.
6: Bukas Martes ng gabi dito sa Amerika, formal na nga arangkada ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 US Open bilang bahagi ng top 20 seeds, at mag-isa man siya sa loob ng court, maasahan ni Alex ang suporta ng libo-libong fans mula sa Barangay New York, sa loob ng stadium at ng milyon-milyong Pilipino na manonood din sa Pinas at iba't ibang bahagi ng mundo. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing, New York.
10: Pagbalik ng TV Patrol, babaeng nagpanggap na magulang, tiklo sa pagnanakaw sa paralan. 1,000 pamilya sa liblib na lugar sa Zambales, isolated pa rin. At buhawi na nalasa sa Ilocos Sur. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabibes. Kabibes. Mauna ni.
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes.
3: Ang isang babae na responsable umano sa serye ng nakawan sa ilang eskwelahan sa Maynila. Nagpapanggap ang suspect bilang magulang ng na magsusundo ng anak para makapasok at makapagnakaw. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
4: Nag-viral ang mga larawan ng babaeng ito na kuha sa campus ng iba't ibang public elementary school sa Maynila. Sa kuha ng CCTV sa isa sa ninakawang paaralan, pinasok ng sospek ang isang classroom kahit pa may bata sa loob. Maya-maya pa, nagmamadaling umalis ang sospek habang itinatago sa bag ang ninakaw na wallet at cellphone. Sa investigasyon ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District, nasa Quiapo, Paco at Pandacan ng apat sa mga paaralan na pinagnakawan ng sospek.
5: Sinasamantala niya yung pagkansila ng klase. Pagkansila kasi ng klase, mga magulang pwedeng pumasok sa eskwelahan para sunduin yung anak. So siya nagpapanggap ng magulang hanggang sa makapasok siya sa mga classroom.
6: Kami yung mga pulis ng MPD, SMART, Special Mayor's Reaction Team. Naaresto ka namin sa bisa ng Juan Alvarez.
4: Naaresto ng pulisya ang sospek noong isang araw sa kanyang bahay sa Santaan na Maynila. Natuntun siya matapos makuhanan sa CCTV habang bumibili sa convenience store.
5: So mula ro, nasundan siya hanggang sa malaman yung kung saan siya nakatira. Meron pala siya standing warrant of arrest. So nagkaroon ulit ng isang operasyon hanggang sa mahuli natin siya.
4: Batay sa record ng pulisya, may apat na naunang kaso ng pagnanakaw ang sospek gamit ang kaparehong modus sa Mandaluyong, Quezon City at Bulacan. Nagigpit na mga paaralan dahil sa insidente.
7: Nagigpit po kami ngayon na lalo na sa kinder to grade 1. Hindi kami nagpapapasok pag walang parent ID. Kasi ayaw na namin mawalit yung pangyari. Maraming nagalit, maraming nagtampo. Pero kasi wala silang magawa, in-explain naman sa amin in-explain naman namin sa kanila na talagang sumusunod lang din kami sa utos. Hindi lang sa utos ni Ma'am Principal, lalo na din sa police station ang nakakasakop sa amin.
4: Iniimbestigan ng pulisya kung may kasabwat ang sospek. Siya rin kasi ang tinuturo ng ilang biktima na nasa likod ng nakawan sa ilang shop at simbahan. Tumangging magbigay ng payag ang sospek na nakakulong dahil sa reklamong theft. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
8: Kalaboso ang isang motor taxi rider sa bypass operation ng Manila Police District sa Ermita, Maynila nitong Lunes. Ayon sa police, nasamsam ng suspect ang mahigit 2 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit 14 milyong piso. Ngayong Martes, iniharap kay Manila Mayor Isko Moreno ang 33 taong gulang na suspect. Ayon sa naaresto, courier lamang siya ng illegal na droga kaya hindi isinasantabi ng PNP ang anggulong mayroon on pa siyang mga kasabwat. Nanawagan din ang mga otoridad sa mga ride-hailing company na repasuhin ang kanilang mga pulisiya para hindi makalusot ang mga ganitong illegal na transaksyon. Nakapiit na ang suspect sa Manila Police District Headquarters at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natagpuan po sa Lingayen, Pangasinan ang katawan ng isa sa mga sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge. Samantala, ramdam na ang epekto ng pagguho ng ilang panguluhing tulay sa Tarlac City, lalo na sa mga eskwelahan sa lungsod. Live mula sa Tarlac City, nagpapatuloy si Andrea Tagines. Andrea, bukod sa pagsuspende sa face-to-face classes sa Tarlac buong linggo, ano pa ang epekto ng pagguho ng mga tulay sa pag-aaral ng mga Tarlakenyo?
9: Bernadette, hindi lang estudyante, no, maraming guro at maski principal ang nahihirapang makapasok dahil stranded nga sa kabilang dako ng mga gumukong tulay dito sa Tarlac City. Atrasado rin ang examinations at iba nilang trabaho sa paaralan. Gate din ng ilang guro na mas mainam pa rin talaga ang face-to-face classes kaysa sa online. Nakatambak lang ang mga test paper na ito sa opisina ni Principal Robert David ng Karangyan Elementary School sa Tarlac City. Suspendido kasi ang face-to-face classes buong linggo, pati ang term 1 examinations ng mga mag-aaral sa lungsod. Yan ay matapos masira ang Agana Bridge na dinaraanan ng maraming estudyante at guro ng eskwelahan. Kabilang na si David.
10: Hindi po magiging reliable yung exam kung wala yung mga bata dito sa classrooms. So, kaya po suspended po yung examination nila. Siguro, ma-adjust siguro yung date of graduation.
9: Naniniwala ang punong guro na pinakamaganda pa rin ang in-person classes kumpara sa online.
10: Yun nga ang problema. Hindi po kasi lahat ng bata mayroong gadget.
9: Ayon kay Tarlac City Mayor Susan Yap, ginagamit nila ang panahong ito para dagdagan ang libreng sakay shuttles na pwede magatid sundo sa mga stranded na estudyante.
11: So far dito sa city government po, we have 5 pero magdadagdag pa po tayo. Lahat po ng vehicles namin ngayon nakadeploy. May mga nagsasandbagging, meron nagdi-deliver ng relief, may tinatakbo sa hospital.
9: At habang tinatapos pa ang paggawa ng pansamantalang tulay na magkokonekta sa gumuhong Agana Bridge, sinusubukang tugunan ng LGU ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga isolated na barangay.
11: I asked the provincial government kay Governor Christian Yap at sa Tarlac Provincial Hospital if it's possible to put up a satellite, temporary satellite hospital facility for emergencies doon sa western side. Kasi ang pinakamalapit ng hospital sa nasa Kamiling na may baha pa rin at saka sa Mongkada, which is very far.
9: Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na 24/7 ang paggawa nila ng temporary bridge.
12: Malaki pa yung Igog. Hindi pa natin muna maumpisaan yung Aquino Bridge. So priority natin yung Agana. Napakaluma ng bridge yun. Ang problema, hindi na may maintain ng maayos all these years.
13: Makailan taon na yun?
12: Ang Agana, 1960s pa yun.
9: Samantala, natagpuan na nitong Lunes ang bangkay ng isa sa mga nasawing pasahero ng SUV na nahulog sa pagguho ng Agana Bridge noong Sabado.
11: Nakita ang bangkay 8 kilometers away from the shoreline of Lingayen. Isang fisherman po ang nakakita at na-report to sa Coast Guard.
9: Nagpaabot ang lokal na pamahalaan ng Tarlac City ng pakikiramay sa pamilya at nangakong tutulungan sila sa gastos sa burol at iba pa nilang kakailanganin. Hindi pa alam ng kapatid ng biktima kung paano ibabalita sa kanyang mga anak ang nangyari sa kanilang tito, lalo't hindi pa rin nahahanap ang isa pa niyang kapatid.
14: Masakit. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. Para nilang tatay yung kuya ko. Ganun katindi yung relationship nila.
9: Dismayado naman ang ilang kaanak sa umano'y hindi agad na pagresponde ng mga otoridad at kakulangan umano ng equipment sa paghahanap.
15: Sumihingi ako ng tulong kay BBM. Nabigyan pa kami ng mas marami pa na makakatulong sa amin. Bangka, helicopter, lahat po ng pwedeng makatulong. Kasi paano po kung may buhay pa? Nung katawan nun hinang-hinana, imbis na mabubuhay pa, masasalba pa, hindi na masasalba.
9: Nagpapatuloy hanggang ngayon ang search and rescue operations para sa 3 pang nawawala. Bernadette, sinabi naman ni Tarlac City Mayor Susan Yap na ginagawa naman ng CDRRMO at PTRRMO ang lahat na kanilang makakaya para mahanap na nga yung mga nawawalang sakay nung tinangay na SUV. Sa kabila ng posibleng kakulangan sa kagamitan, humingi na rin sila ng tulong sa Philippine Coast Guard, PNP at lahat ng LGU na madadaanan ng Tarlac River hanggang sa Pangasinan. At kapapasok lang din na balita, Bernadette, inanunsyo din ni Mayor Yap na Natagpuan na rin ang katawan ng isang babaeng pasahero na lulan din ng SUV na nahulog dito sa Agana Bridge. Natagpuan ito sa Bayambang, Pangasinan. Sa ngayon, meron pang dalawang nawawala. Kaya sabi ni Mayor, magpapatuloy pa rin ang search and rescue and retrieval operations. Bernadette?
8: Maraming salamat, Andrea Tagines.
16: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, wala bang aasahang ulan na maglilinis sa haze mula sa wildfire sa Indonesia?
17: Alvin, posibleng lumakas na muli ang mga paulan ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon mula po yan sa Huwebes. Siya makatutulong sa paglinis ng dumi sa ating hangin na habagat rin ang tumangay mula po yan sa wildfires dyan sa Indonesia. Pinalalakas pa rin yung habagat natin ng mga bagyo sa kanlurang at silangang bahagi ng ating bansa. Una na po dyan ay ang bagyong Pilandok sa loob ng Philippine Area of Responsibility na naging tropical storm na at may international name na Corvan. Ulitong namataan, more than 1,000 kilometers silangan po yan ng extreme northern Luzon. Talayang nakasanghangin na 65 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyong Pilandok pan-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa labas naman po ng PAR, lumakas din bilang tropical storm ang bagyong Saudel dyan sa ilang bahagi ng South China Sea. Ito po ay mahigit 700 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Nalusaw naman na yung isa pang bagyo sa may katimugang bahagi ng China. Sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng makalabas na ng PAR ito pong bagyong Pilandok dyan po Miyerkules ng hapon o gabi, at kikilos naman pahilagang silangan itong bagyong Saudel na posibleng tumambay sa kanluran po yan ng Taiwan. Pero sabi ng PAGASA, meron pa ring tsansa na ito'y muling makapasok sa northwestern corner ng PAR at tumama dyan sa may Taiwan. Habang nalapit naman po yung nakikitang samalang panahon sa may eastern boundary ng PAR, bagamat sa ngayon wala pa itong epekto sa ating bansa. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahon na ating minomonitor at habagat dahil magbago pa ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 2, Miyerkules sa Luzon, may mga pag-ulan sa umaga dahil sa habagat dyan po sa Ilocos Region, at maghapon namang maulap at may kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Central Luzon. Hapon hanggang gabi, lalakas po ang mga pag-ulan dito sa bahagi ng Pangasinan, La Union at Benguet, at maulan din dito sa northern part ng Central Luzon dyan sa may Zambales, dito po sa may Tarlac at maging sa bahagi ng Nueva Ecija. Posible rin na may ulan sa hapon sa ilang lugar sa Calabar Zone. Mainit naman at maalinsangan sa Palawan, malaking bahagi po ng Visayas at maging sa Mindanao. May mga asang daraang ulan, bandang hapon po yan sa may Panay, ilang bahagi ng Palawan at sa Northern Negros, pero tuyo po ang panahon sa ibang bahagi pa ng Visayas at Mindanao hanggang pagsapit ng gabi. Mag-ingat pa rin po dahil pwedeng umabot pa sa delikadong antas ang damang init sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga at tanghali, pero mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm mula po yan alas 3 ng hapon at paling tumuloy hanggang pagsapit ng gabi, kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, tumaas pa ng higit isang metro ang water level sa Angat Dam na nasa 201.33 meters na ang taas nitong Martes ng umaga. At ngayon pong buwan ng Setyembre, hanggang 3 bagyo ang pwedeng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Sa mga bagyo pong dumaan sa nakalipas ng mga Setyembre ay meron pa rin mga bagyo hindi tumatama sa lupa, at yung mga naglalandfall naman ay kadalasang tumatawid dito sa may Northern Luzon, at meron ding mangilan-ngilan na tumatawid sa may Bicol at Eastern Visayas palabas ng West Philippine Sea. Ang susunod pong pangalan ng mga bagyo ay Queenie, Rosal at Samuel. At kapamilya, nanalasa po ang isang buhawi o tornado sa ilang barangay sa Kabugao, Ilocos Sur, Lunes ng hapon. Kuha sa video ang pagdaan ng buhawi sa isang residential area kung saan natuklap nito ang bubong ng isang bahay. Natangay din ang bubong ng isang gusali sa Kabugao North Central School, at may mga kahoy at poste ring nabuwal. Wala namang naitalang nasaktan sa pananalasa ng buhawi, at agad ding nagsagawa ng clearing operation ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy po ang assessment sa pinsalang iniwan ng buhawi. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
3: At susunod, truck inararo ang kanilang sasakyan, isa patay. At driver's license ni Nino Mulat, sinuspinde ng LTO. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
1: TZMM, numero uno sa aksyon.
18: Ang oras, 18 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
24: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
18: Po tayo ngayon ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Ang kalidad ng hangin sa Quezon City bahagyang bumuti. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
26: Bahagya ng bumubuti ang kalidad ng hangin sa Quezon City base sa monitoring ng air quality sensors. Pero ayon sa QCLGU, patuloy na pinapayuhan ang mga mag-aaral at mga manggagawa na magsuot ng face mask sa pagpasok sa paaralan at trabaho bukas, September 2, 2026. Inirekomenda rin na bawasan ang matagal o mabibigat na physical activity sa labas. Hinikayat naman ang vulnerable groups gaya ng senior citizens, buntis at mga may asthma at iba pang respiratory conditions na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at umiwas sa unnecessary outdoor exposure. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
18: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Taleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
27: Ang galing, pang matagalan.
28: Parang tayo lang han.
29: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
29: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
30: Abangan sa Private Confessions.
31: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
30: Private Confessions. Private Confessions.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: Isang patay habang apat ang sugatan ng araruhi ng isang truck ang anim na sasakyan sa barangay Kalinan proper, Davao City. Sa video, kitang binangga ng truck ang kasunod ng mga sasakyan sa bahagi ng intersection habang damay din ang ilan pang nakasalubong nito. Pumalya umano ang preno ng truck at hawak na nga ng pulisya ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Anim naman ang patay matapos salpukin ng isang van, ang isang nakaparadang wing van at ilang motorsiklo sa barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Patungong Pagadian City at may mga pasahero ang van na nawalan umano ng kontrol bago banggain ang mga sasakyan. Ilan din ang nasugatan na isinugod sa iba't ibang ospital sa Pagadian City. Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente. Sugatan naman ang isang rider matapos na sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa barangay Mother Tamuntaca, Cotabato City. Sa CCTV video, kita ang pagtilapo ng rider dahil sa lakas ng pagkakabangga. Kaagad namang dinala sa ospital ang rider. Sinuspindi po ng Land Transportation Office o LTO ng 90 araw ang lisensya ng aktor na si Ninio Mulak. Ito ay habang iniimbestigahan ng pagkakasangkot niya sa road crash sa Antipolo City noong August 23. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, dumalo si Mulak sa pagdinig sa Intelligence Division ng ahensya ngayong Martes at inamin ang kanyang pagkakamali sa insidente. Anya, nagpahayag po ng pagsisisi ang aktor sa pangyayari at nakipag-ayos na rin sa mga nadamay sa naturang sakuna. Nilinaw naman ni Lacanilao na sa kabila nito, ipatutupad pa rin ng LTO ang standard procedure para sa mga driver na nasangkot sa mga banggaan sa lansangan. Hindi pa rin anya pinal na parusa ang pagkakasuspende ng lisensya ni Mulak dahil nakabinbin pa ang resolusyon ng ahensya sa kaso.
1: Hihimukin ng Pilipinas ang Meta na i-require na rin ang national ID bago makagawa ng account sa social media platforms na hawak nito. Katulad na ipinangakong gagawin ng Roblox. Aminado naman ang Meta sa pagkukulang ng kanilang system matapos na ma-livestream sa Facebook ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Magpapadala na rin ang kumpanya ng mga eksperto sa Pilipinas para tiyaking hindi na mauulit ang nangyari. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Umabot sa 14 na minuto ang Facebook Live ng estudyanteng shooter sa pag-atake sa Ateneo de Zamboanga noong August 18. Hindi ito agad na-detect ng Meta, kaya nakopya at na-re-upload ng iba.
3: Umabot na sa 1,700 ang kopya nitong na-takedown ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
2: Aminado ang parent company ng Facebook na Meta na nagkaroon ng pagkukulang sa kanilang Artificial Intelligence o AI system, kaya hindi agad na-detect at na-takedown ito.
4: It should not have happened. Ang claim naman nila, yan yung mga 1% na nakakalusot sa AI nila. 1%, sabi namin, hindi katanggap-tanggap.
2: Bukod sa Facebook, ang Meta rin ang nagpapatakbo sa Messenger, Instagram, WhatsApp at Threads. Wala pang umiiral na batas sa bansa para panagutin o pagmultahin ang Meta sa insidente. Nakipagdialogo na ang pamahalaan sa kumpanya habang magpapadala ng technical working group ang Meta na binubuo ng mga eksperto sa law enforcement at technical experts sa bansa ngayong buwan. Makikipagtulungan ito sa National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na aralin kung paanong mapigilan ang mga ganitong insidente.
4: Huwag na natin paabutin sa kasuhan. Right now, with our laws, walang liability in platform. Huwag na natin gayahin yung nangyari sa inyo sa states. Kaliwat ka ng lawsuits ang inabot nila. Yeah. Ngayon pa lang, ayusin na natin yung platform nyo para wala na mag-file ng class action suit.
2: Sa ngayon, tinatrabaho na sa Senado ang Child Online Safety and Protection Act, isang priority measure na magpapataw ng pananagutan sa mga platform. Nangako ang Meta na magtatayo rin ang opisina sa Pilipinas para sa mas mabilis na koordinasyon.
4: Ang sabi naman ni Facebook, ang compromise, linawin nyo lang sa batas at magtatayo kami ng entity dyan.
2: Hihilingin din ng DICT sa Meta na i-integrate ang national ID sa account verification tulad ng pangakong gagawin ng online gaming platform na Roblox. Pero kung may pabor na Facebook user dito, may mga tutol din sa iba-ibang dahilan.
5: Parang mahirap. Paano po kapag wala na po yung mga national ID? Kumbaga hindi pa po sila nakapag-register ng national ID.
6: safe siya kung may ganun para hindi rin agad-agad open ng ibang tao yung FB pag may national ID. Kasi uso naman na ngayon yung hackers.
7: Hindi po. Bakit? Kasi po, ano po yun, identification na po yun eh, ba't po ilalagay sa social media?
8: Hindi, para makagawa ka ng account sa Facebook.
7: Hindi po talaga, hindi po bagay yun sa ano, panggawa ng account.
9: Para sa akin, hindi na po kailangan yan. Yun lang po.
8: Bakit hindi na kailangan?
9: Kasi parang ano din po, pinapakita mo na din yung identification mo sa social media.
2: Matapos ang school shooting sa Zamboanga, nangako ang DICP na pahigpitin din ang panuntunan sa isa pang social media platform na Discord, isang unmonitored o encrypted messaging space na sinasabing nagagamit sa radikalisasyon. Ito umano ngayon ang ginagamit ng ilang kabataan para hindi sila mamonitor at sinasamantala naman ng ilan. Michael Delizo, ABS-CBN News.
10: Ginit ng unang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na walang binigay na confidential funds o anumang pondo ang Department of Education para sa Youth Leadership Summits ng AFP sa panahong kalihim pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte. At live mula Senado, nagpapatrol RG. RG, ano pa ba ang revelasyon sa paglilitis kanina?
11: Karen, sa day 20 nga ng paglilitis, isinalang ng prosekusyon ang una nitong testigo sa mula sa hukbong sandatahan kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Bago nito, sinita naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang pagkalat sa social media ng picture ni OVP Assistant Chief of Staff Assistant Secretary Lemuel Ortonio na pineke o mano gamit ng AI. Unang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial mula sa hukbong sandatahan si Colonel Manaros Boransing II na nagsilbing Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng 1st Tabak Division ng Philippine Army. Siya rin na nangasiwa at nagbantay sa mga Youth Leadership Summit o YLS kontra recruitment ng mga marahas na extremist group sa mga kabataan pati sa Information Education Campaign o IEC laban sa mga banta sa seguridad sa mga komunidad. Sa hiling umano ng isang opisyal ng DepEd noon, naglabas siya ng sertifikasyon noong January 1, 2024 para patunayang matagumpay ang mga proyektong yon. Sinumite o mano ang naturang sertifikasyon sa Commission on Audit bilang patunay ng pinaggamitan ng nasa 15.54 million pesos na confidential funds ng DepEd.
12: Gaano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
13: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and, of any source, sir.
12: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG?
13: For 2023, sir, there were no funds from government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
12: So let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
13: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir.
11: Ipinalabas din ang prosekusyon sa trial ang naging testimonya ni Boransing sa kamera kung saan sa mismong pagdinig lang niya nalaman na sinumite sa COA ang certification niya. May inusisa naman si Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero.
14: Would you know if DepEd spent on that activity on their own people because you collaborated with DepEd on that activity? Would you know? Sabi niyo kanina kasi KKB eh.
13: What I know is they arrived there.
14: But it is very possible that DepEd spent on the YLS and the IECs.
13: Yes, sir.
11: Pinalabas din sa paglilitis ang pagkumpirma sa Kamara ng Defense Council at minsang naging DepEd Undersecretary Michael Poa na humingi ng certification para sa mga proyekto. Pero hindi ito limitado sa wireless lamang.
15: Ayon doon sa AOM na natanggap namin, pag nagbigay daw po ng rewards, you needed evidence of success of the information you received from the rewards. I mean, you received through the giving out of rewards. So, because of this, I coordinated with Yusek Mempin to see to provide any proof of accomplishment para po doon sa rewards na na-disburse ng confidential funds.
11: Kaya inusisa si Borancin kung sino ang kumausap sa kanila mula sa DepEd at ano ang naging ambag ng DepEd sa mga proyektong ito.
13: There were some inputs from the DepEd, sir, because some of the areas are school, sir, and many of the participants are students, sir. So definitely, sir, they were involved in the planning and the choosing of the area, sir. It's usually the school principal, the superintendent.
14: Usually, walang national DepEd official.
13: In my experience in 2023, sir, there was none, sir.
11: Samantala, sinita ni Escudero ang pagkalat sa social media ng isang larawan ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na pineke umano gamit ang artificial intelligence para palabasin gumagamit ito ng earpiece at dinidiktahan umano habang tumitestigo.
14: Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear, not an earpiece.
11: Babala ni Escudero ang lahat ng testigo, bawal ang coached o scripted na testimonya at habang nasa witness stand, bawal gumamit ng gadgets gaya ng cellphone o tablet o anumang pwedeng gamitin para makausap ng ibang tao ang mga testigo. Karen, sa umpisa naman ang paglilitis ni ligaw ni Senator Judge Vicente Soto III na hindi totoong hindi pinasagot nung nakaraan si Private Prosecutor May de Vinigracia tungkol sa usapin ng paggamit ng alias sa ilalim ng Republic Act 6085. Ani Soto, base sa Journal ng Senado, nakasagot si de Vinigracia pero hindi nga lang buo. Git ni Soto, batay sa batas, pwedeng gumamit ng alias kung may totoong tao sa likod ng alias. Pero kung wala, ay matuturi itong peking pangalan. Karen?
10: RJ, pakilinaw lang no para sa mga manonood na hindi nakapanood ng buong hearing kanina. Si Colonel Borancin, base sa tinanong ni Presiding Officer Chief Escudero, itong pondo ba ng DepEd Secretary, itong Confi Funds, dapat ba sa kanya lang ibigay? Or posible ba na ang mga proyekto para doon sa sinabi ng DepEd ay ibigay din o gawin kahit hindi dumaan kay Colonel Borancin?
11: Yun yung, sinikap na tiyakin o linawin ni Senator Judge o ni Senator Judge Escudero nga kanina. Pero yun nga, ang pwede lang kasing sagutin ni Colonel Borancin ay yung nasa kanya o kung ano yung dumaan sa kanya. Base nga sa kanyang pagkakaalam, walang dumaan sa kanya. Pero hindi naman niya na-rule out na po pwedeng ginastos nga o gumastos nga ang DepEd sa mga ibang gastusin na hindi nga dumaan sa kanya.
10: Oo. At RG, bukas ay si Colonel Borancin pa rin ang testigo?
11: Tapos na sila sa kanya kanina at meron pang pagkatapos nga kanina ay nagsalang pa na isa pang opisyal ng AFP na yun naman ay nasa report ni Katrina Domingo mamaya. No? Pero bukas ay inaasahan naman na si Attorney Poa na mismo ang isasalang ng prosekusyon.
10: Mm. So parang medyo mas mabilis ngayon na RG ha? Parang meron bang effort na ganun RG na tila bilisan na ng prosekusyon ang kanilang pagsalang ng testigo?
11: Ang effort naman ay nakikita natin sa lahat ng panig, ano? Nakikita natin sa panig ng korte kapag ka merong pagkakataon na magkaroon ng stipulation. So, yung ibig sabihin, hindi na pagtatalunan ng magkabilang panig, pinipurso nila yon. Nakikita naman natin ang depensa kapag ka naman may pagkakataon rin, ay pumapayag din sila na magkaroon ng stipulation. At ganun din naman ang prosecution, palagi nilang sinisimulan ang paghahatag o paglalatag ng witness o pagpapakilala ng witness sa mga stipulation para makamenos na yon doon sa mga pagtatalunan at pagtatanong pa nila doon sa testigo. Pero kung masasabi mo bang effort yun, hindi pa natin nakikita parang concentrated effort yun. Ano? Kanina, by the way, Karen, kaya rin napabilis, ay nakita natin na hindi na nag-cross-examine itong si ang depensa kay Colonel Boran Singh. So, ang mga abogado, masasagot nila yan kung anong ibig sabihin nun. Pagka nag-desisyon silang hindi nag-cross-examine yung kalaban sa kanila, hindi na para sa atin para mag-analyze yun. Ano? Pero isa yon sa mga nakabilis ngayong araw na to. Hindi nga nag-cross-examine ng depensa kay Colonel Boran Singh kanila.
10: Maraming salamat, RG Cruz. Isa sa mga naging pangunahing balita noong 2011, ang serye ng pagpatay sa mga car dealer, ang punot dulo ng operasyon, ang notorious na Dominguez Carnapping Group. Yan ang kwentong babalikan sa Philippines' Most Shocking Stories.
16: May tatlong bangkay na natagpuan sa tatlong magkakahiwalay na lokasyon. Ang isa, nakita sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang isa pa, sa Porac, Pampanga. At yung pangatlo, natagpuan sa La Paz, Tarlac. Magkakahiwalay ang lugar, pero magkaparehong itsura ng kanilang bangkay. Lahat sila, natagpo ang sunog na sunog, nakabalot ng tape, lahat sila, may tama ng bala sa ulo. Yung tatlong bangkay, nakilalang sina Emerson Lozano at ang kaopisina at driver niyang si Hernani Sencil. Yung isa, nakilalang si Benson Evangelista. Hindi magkakakilala sina Benson at Emerson, pero iisa ang kanilang trabaho. Pareho silang car dealers. At pareho rin ang sinapit nila sa kamay ng notorious na carnapping carjacking syndicate, ang Dominguez Carnapping Group. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
10: Panoorin ang buong kwento sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
0: Susunod, presyo ng LPG may bawas. Ang halaga ng piso kontra dolyar lumagapak. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
18: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
20: Hindi ko rin kayang magmahal ng isang tao na may mahal ng iba.
21: Bruce, please, huwag mo naman paabutin sa ganito. Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko rin basta-basta kayang iwan si Mito.
20: Dahil? Dahil ano?
21: Hindi ko alam.
19: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon, sa programang Ako To, si Chang Ami.
22: May mga araw na masaya. Gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
23: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
22: Private Confessions. Private Confessions. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
24: Money, money, money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa

0: sinampahan ng reklamo sa ombudsman, ang chairman at mga commissioners ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng paniningil ng tinatawag na line rental sa kuryente na kalaunan ay pinapasa sa mga consumer. Samantala, iniutos naman ng Department of Energy ang rollback sa LPG pero nanindigan ng isang player na walang basehan ang bawas presyo.
1: Ngayon lang nakabawi sa dami ng customer si Jenny. Matumal daw kasi nito mga nakalipas na linggo dahil sa sama ng panahon. 3 hanggang 4 na tangke ng LPG ang nauubos nila sa karinderya kada linggo. Kaya ang palaging dalangin niya, huwag namang tumaas ang presyo ng LPG.
2: Ang gusto po namin bilang bumibili, bumaba po. Kasi ang mga paninda po ngayon, mga gulay, mga karne, lalong tumaas po. Sana po ang LPG po bumaba naman.
1: Tila sinagot ng DOE ang panalangin ni Jenny dahil nag-anunsyo ito ng rollback na 40 centavos kada kilo o mahigit 4 pesos sa kada regular na tangke. Taliwas ito sa naunang estimate ng kumpanyang Regasco na tataas ang presyo ng LPG dahil tumaas ang contract price sa world market, tumaas ang shipping cost at humina ang piso kontra US dollar. Nag-anunsyo pa ang Regasco kagabi na hindi sila magtataas presyo sa buong Setyembre dahil sa Caterbang probinsya ang nasa salanta at nagdeklara ng state of calamity. Pero nanindigan ang kumpanya na walang basehan ang rollback computation ng DOE.
3: Hindi naman po pwedeng paliwalain niya yung data coming from our supplier that it indicate that the shipping cost is higher. Hindi kami susunod. No? Kaya nga ang gagawin namin is we will be sending a letter of concern sa kanila on how they do the computation.
1: Sinubukan ng ABS-CBN na makapanayamang DOE pero walang available. Wala rin inilabas na rollback advisory ang mga kilalang brand gaya ng Gasul at Solein.
0: Masamang pangitain naman ang resulta ng unang araw ng trading sa world market. Lagpas 2 piso kaagad ang sinipa sa presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina, halos 3 piso ang itinaas dahil sa muling pag-igting ng tensyon sa Middle East.
1: Ayon sa US, inatake nito ang rocket launchers ng Iran sa Strait of Hormuz na nirisbaka naman ng Iran sa pamamagitan ng pag-target sa US military facility sa Jordan. Pero may 4 na araw pa naman ng trading, kaya pwede pang mabaliktad ang pataas na direksyon sa presyo ng langis. Samantala, sinampahan ng reklamo sa ombudsman ng grupong NasiCor, sina ERC Chairman Nino Juan at 4 pang ibang commissioners kaugnay sa issue ng line rental. Ang line rental ay may connect sa sistema ng pagtatransmit ng supply ng kuryente sa co-op o utility na lumobon itong mga nakaraang buwan sa Visayas dahil sa serya ng red at yellow alert gulot ng pagpalya ng Sangkaterbang planta ng kuryente.
4: Maimbestigahan nito itong kawalan ng basehan sa batas o legal basis upang maputol, matigil itong paniningil na ito kung mapatunayan sa investigasyon ng ombudsman na wala itong basehan sa batas.
1: Gate pa ni Ilagan, wala rin kaalam-alam ang mga consumer kung ano itong line rental at bakit kailangang ipasa sa kanila ang dagdag gastusin.
4: Dapat nakikita natin ito sa ating bill. Eh, hindi ito natin nakikita sa bill natin eh. Ito daw ay embedded na isasama lamang ito sa generation charge. So lumalabag ito doon sa tinatawag nating principle of transparency.
1: Sabi ni ERC Chairman Nino Juan, sinagot naman nila ang lahat ng sulat ni Ilagan. Ang kapangyarihan umano na suriin ang kanilang mga aksyon ay nasa Court of Appeals at Supreme Court at handa silang depensahan ang kanilang hakbang sa tamang forum. Kinumpirma naman ang mga electric cooperatives na ang masasapul sa dulo ng line rental ay mga consumer dahil ipapasa lang din sa kanila kung may dagdag bayarin at ang ugat

0: sa Mindanao sa loob ng 7 oras dahil bagsak ang 29 na planta. Muli na namang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Martes na itala po ang historic record low ngayong araw sa 62.40 laban sa US dollar mula sa 62 pesos at 26 centavos noong Biyernes. Una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahihirapang pigilin ang pagbaba ng halaga ng piso at kailangan palakasin ng bansa ang exports dahil dolyar ang bayad sa mga produktong ito.
1: Sa 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mabilis na natapos ang pagsalang ng 2 opisyal ng Philippine Army dahil hindi na nag-cross-examination o nagtanong ang depensa sa kanila tungkol sa mga proyektong nabuhusan umano ng confidential funds ng DepEd. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang dahilan bakit hindi ginisa ng depensa ang 2 opisyal ng AFP?
2: That ayon kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular, wala na kasi silang nakitang issue pagdating dun sa kredibilidad ng 2 opisyal ng AFP na humarap sa Senate Impeachment Court kanina. Ayon sa kanya, mas mahalaga para sa depensa na mapag-usapan yung nilalaman noong mga certificates o yung mga dokumento na inilabas ng 2 naturang opisyal na siya namang ginamit ng DepEd para ipaliwanag sa COA kung saan nga ba napunta ang kanilang confidential funds.
3: May paliwanag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng 2 opisyal ng Armed Forces of the Philippines na hindi nila alam na sa auditing ng confidential funds ng Department of Education gagamitin ang mga Certificate of Participation na hiningi ng DepEd bilang patunay ng paglahok ng kagawaran sa mga Youth Leadership Summit at Information Education Campaign Activities ng AFP sa iba-ibang lugar sa bansa noong 2023.
4: The certification were issued page per page for whatever legal purpose it may serve. And therefore, when the AFP officers issued the certification, they did so with eyes wide open that this will be used for whatever legal purpose it may serve under the original document.
3: Yan ay matapos sabihin ni Colonel Manaros Borancing II sa impeachment court na hindi ipinaalam ng kagawaran ang certificate na inilabas ng 1st Infantry Division ay para patunayan na mayroong 15.54 million pesos mula sa confidential funds ng DepEd na inilaan para sa nasabing proyekto at aktibidad ng militar. Layon ng mga programa na ilayo ang kabataan mula sa terorismo at posibleng pagre-recruit ng mga armadong grupo.
5: Wala po talaga natanggap na kahit na anong suporta, not financially, like yung venue man lang, sinagot maaari ng DepEd o pagkain o learning modules sa mga events po na ito.
6: Sir, some of the venues are schools, sir.
5: Okay.
6: So in that sense, sir, tumulong, sir, and making available some of their subject matter experts, sir.
3: Ganito rin ang naging pahayag ni Colonel Magtanggol Panopio na nagsabing nagulat siya nang malaman na ginamit ng DepEd ang Certification of Participation mula sa 7th Infantry Division bilang bahagi ng paliwanag sa COA kung saan napunta ang nasa 15.54 million pesos ng confidential funds ng kagawaran.
7: Hindi po namin isinesertify anything about money or funds.
8: Kung paano o anong pondo ang ginastos ng particular ng DepEd dyan, whether regular funds nila or confidential and intelligence funds nila. Wala po yun sa certification.
7: Wala po yun sa certification, Your Honor.
5: Your certification, standing alone, cannot establish the factual basis for the 15.54 million pesos.
7: I think it has no relation with my certification, Your Honor.
9: This is a fair court.
3: Sa labas ng korte, tinanong ang mga abogado ng Vice kung sapat na ba ang mga katagang for any legal purposes para maipaliwanag kung bakit hindi hayagang ipinaalam sa AFP na sa liquidation reports pala gagamitin ang certificates of participation na hiningi ng DepEd mula sa Philippine Army.
9: I hope you respect na it's the senator judges who will ultimately, you know, determine ano po yung meaning ng statement na yan sa dokumento.
3: Nauna nang iginiit ng kampo ng Vice na nakakuha na ang DepEd ng credit notice mula sa COA. Ibig sabihin ay pumasa ang kanilang liquidation report para sa confidential funds ng kagawaran noong unang siyam na buwan ng 2023. Pero nilinaw din ng COA na maaaring muling repasuhin ang mga dokumento ng DepEd sa loob ng 3 taon. Paliwanag ng mga opisyal ng

0: NFP ang bulto ng ginagastos para sa mga youth leadership program at information education campaign ay nagmumula sa mismong budget ng AFP at mula din sa lokal na pamahalaan kung saan isinasagawa ang mga naturang proyekto para sa kabataan. Dagdag ni Panopio, matagal nang nakikipagtulungan ng DepEd sa AFP bago pa maging Vice Presidente si Duterte at bago pa magkaroon ng confidential funds ang kagawaran.
1: Bernadette, nilinaw din ang kampo ng Vice Presidente kanina na bilang paggalang sa korte ay hindi na muna nila nakakausap si Attorney Michael Poa para maiwasan na rin yung issue ng witness tampering o yung pagtuturo sa testigo kung ano yung dapat o hindi niya sabihin sa paglilitis. Samantala, Bernadette, bukas marami naman tayong aantabayanan. Una na dyan ay yung posibleng paghaharap ni na Prosecution Spokesperson Jay Tolosa at Defense Spokesperson Michael Poa, hindi bilang mga tagapagsalita pero sa mismong paglilitis kung saan inaasahan na si Tolosa ang magsasagawa ng direct examination para kay Poa na siya namang uupo bilang hostile witness. Pangalawa, aasahan din natin bukas, September 2, na iaanunsyo na ng prosekusyon kung ipapatawag pa ba nila bilang witness si Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating security officer ng Office of the Vice President na humawak sa confidential funds ng ahensya. Kung hindi na kasi nila gagawin yan, inaasahan natin na matatapos na ng prosekusyon yung paglalatag ng kanilang mga argumento, ebidensya at testigo tungkol sa Article 1 o misuse of confidential funds sa susunod na linggo. Bernadette.
2: Maraming salamat, Katrina Domingo.
3: Abiso po sa mga kapamilya natin sa Pampanga, ipagpapaliban muna ang ASAP XP sa Lapid Arena sa Angeles City. Ito'y kasunod ng pagbaha sa lalawigan bunsod ng pag-ulang dulot ng habagat. Itutuloy ang ASAP XP sa ibang petsa na iaanunsyo kapag naisapinal na ang paghahanda para rito at tatanggapin pa rin ang lahat ng tickets na nabili na. Patuloy na maipinagdarasal ang kaligtasan ng mga pamilya at mga kabalin na apektado ng masamang panahon.
4: Susunod, couple sa Hagon, oy! Aba, hindi nagpapigil sa baha. OPM icon Jose Marichan nagparamdam na sa simula ng Paskong Pinoy. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions. confessions.
7: May mga bagay na hindi kayang bilhin ng tagumpay. Maaari kang bumili ng malaking bahay, pero hindi mo mabibili ang mga taong gusto mong tumira roon. Maaari kang bumili ng tiket kahit saan, pero hindi mo maibabalik ang mga taong gusto mong makasama sa biyahe. At maaari mong kitain muli ang perang nawala, pero ang oras na lumipas ay hindi na kailanman babalik.
6: Private confessions. Private confessions.
8: Ang tanong, alin? Alin ang totoo?

0: Andrei Bagai,
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

nagpapigil sa baha ang pag-iisang dibdib ni na Mr. and Mrs. Chico ngayong araw. Ito po ay sa kabila ng higit 3 talampakang baha sa loob ng parokya ng San Juan Bautista sa Hagonoy, Bulacan. Binigyang basbas ni Father Mel Ignacio ang kasal habang pati ang mga dumalo ay nakalubog din sa tubig. Sa gitna naman ng nararanasang pagbaha, mahigpit na paalala ng DepEd o Department of Health na ang sinumang lumusong sa baha, may sugat man o wala, ay dapat na magpatingin agad sa pinakamalapit na health center para maresetahan ng doxycycline at maiwasan ang nakamamatay na leptospirosis.

0: dekorasyon sa ilang tahanan at malls. At sa unang araw ng Burr Months, nagparamdam na rin ang King of Philippine Christmas na si Jose Marie Chan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
1: Binisita ng Christmas icon na si Jose Marie Chan ang It's Showtime sa unang araw ng Bear Months. Hudyat na nagsimula na ang tinaguriang longest Christmas celebration sa mundo. Pinasikat ni Jose Marie Chan ang maraming mga kanta, kabilang na ang Christmas in Our Hearts. Naging meme na rin siya sa internet na papalapit na ang Pasko. Sa panayam sa Kwan on One, sinabi niyang natutuwa siya sa mga viral posts niya. Pero iginiit niya na ang tunay na star ng Pasko ay si Jesus.
2: In Ilonggo, we call that nagalingling.
3: Nagalingling.
2: I don't know who invented that. I did not create that, huh? Yes, I swear.
3: Yes. But what is your reaction first?
2: Well, I feel flattered. I feel complimented. But most of all, I give thanks to God every day. Every day, good na, Melay. Mm-hmm. I give thanks to God for the gift of music that He has gifted me with.
1: Nagsimula na rin maramdaman ang Kapaskuhan sa iba't ibang lugar, gaya sa mall na ito sa Taguig na binuksan na ang mga Christmas lights at naglagay na ng mga dekorasyon. Umaasa ang mga mall na sisigla muli ang ekonomiya ngayong Bear Months. Sa isang bahay naman sa Quezon City, maagang naglagay ng Christmas Village si Bayan Patroller Christopher Calvo, kabilang na si Santa Claus at syempre ang nativity scene. Ang nanay ni Christopher ang nagsimula ng tradisyon at balak niyang ituloy ito taon-taon. At sa kabila ng kaliwat-kanang sama ng panahon, hindi nawala ang bentahan ng parol sa Pampanga. Ngayong unang araw ng Setyembre, may ilang naglatag pa rin ng paninda sa Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga na tinaguri ang Christmas Capital of the Philippines. Mabibili mula 1,800 pesos ang classic parol. Ang LED star sets nasa 1,800 habang ang kombinasyong LED at kapis na hugis tala ay mula 1,700 hanggang 3,000 pesos. May fabric parol din na nagsisimula sa 3,500 pesos pero ang may poinsettia tail design umaabot na sa 10,000 hanggang 12,000 pesos depende sa laki at detalye. Bagamat matumal pa ang benta, tuloy ang pagtitinda ng ilan dahil para sa kanila hindi lang ito dekorasyon kundi natatanging tradisyong may pagmamalaki ng Pampanga. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
4: Ayan, Burr Months na.
3: Malapit na.
4: Okay, malapit na. Malapit na.
5: Nakala ko talaga wala.
4: Yeah. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
0: 115 days na lang. Pasko na.
5: Countdown ka na.
0: Asa na yung sumasayaw na mimis

0: WWE, ABS-CBN sa OTV. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: ating paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Maayong gabi mga kabibes. Sa wa makabot ka ganina sa tunga programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tong sender nga si Sunshine, ania ang replay sa iyang istorya. Sa tunga programang Request 931. Mauna ni.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: 93.1. Mauna ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O gromantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
6: Request 931.

0: Kamu na minaw sa paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Oy, welcome ang tanan sa itong mga kabibes karong na minaw. Mayong hapon sa mayong hapon ninyong tanan din karon sa pag-usab. O niya mga kabibes, adlaw karon nga Martes, no? O, adlaw nga Martes o pizza uno na mga kabibes. Ining bulan sa September to 2026. So, anagyan. Managin yung panahon na mga kabayads nga magsige na gitag, makadungog na gitag, permi o kuan. Aga na ang mga pagpanaygo, no? Ano na ganyan magsigig-usig diha sa inyohang inyong iro, magsige na ganyan nag-usig. Huna-hunaan na lang ni basig managunay na. Bitanan halas to mga kabayads karon. Welcome sa to ang programa ang Request 931. Din itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayabs, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong nga programa, mga kabayabs, siyempre sa tuwa mga higala, karong naminaw, asa mamundapita kay Dianas Miss Eva o si DJ Pamela, Uncle Boy, pasok!
1: Hello, mayong hapon sa itong mga kabayabs nga tanan. Kumusta in town inyong adlaw nga Martes, mga kabibes? Oga, siyempre, di kita malimot sa matag adlaw nga tanan. Nga diin kita mapanginauton nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsiks panglawas. Ingon manusab, mamahimong mabungahon o malamboon ang inyong adlaw nga Martes. Dili lang kay ang adlaw nga Martes. Ngadto na sa katapusang adlaw sa September, mga kabayes. Kay karong adlawa, Martes, pizza uno man di ay sa bulan sa September. So muna, kita mapanginauton, mga kabayes, nga diin, mahimong mabungahon, ngadto na nas December, no? Ang adlaw nga Martes, mga kabayes, aron nga, nagdangarang namang Pasko. Nangaran naman ang pagsaulog na to usab sa kasumaran sa birthdays tong labaw nga makagagahom nga maong si ato ang kuan, no? Si Jesus Christ, mga kabibes. No, niya muna, sa ato mga kabibes karon na minaw, isguta og Pasko, apan sa dili pa, diyan naman si Miss Eva. Ato sang i-welcome kay Warbanis lang hapon. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: DJ Pamela.
3: Ay,
2: Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Kumusta man ninyong kahaponon, Miss Eva o DJ Pamela? Diyan man sila kahapon, Uncle Boy. Mauna, diyan man mong kahapon.
2: Wala po dahil si DJ Pamela.
3: Ay, kuhaan ko kahapon, Miss Eva. Murag nagdungan kita kay murag naglain sa danga ko ang kuhaan. Akong mga panglawas kagahapon. So, wala nga. Wala sad ko kagahapon, Miss Eva. Pero karon, ano mga utana pa mong unaan? Karon, di ay niyaan naman. Gawas pa, kagahapon, daghan sang wala, daghan sang mga wani trabaho kay
2: holiday,
3: mga kabibes. Kay lagi, Heroes Day man kagahapon. Pagpasidungog.
2: National Heroes Day.
3: Kay na, Miss Eva, isip pagpasidungog sa tuang mga bayani sa nasod, Miss Eva, mao na nga wani trabaho. Why class day kagahapon? Sama na, ato na lang po nga kay para mataas-taas mo daga ito pa Hawaii. Sukad sa Sabado, nga rin sa adlaw nga Domingo, nga rin sa adlaw Lunes na Miss Eva.
2: Oo, diretso na.
3: Mauna siya na nalang. Karong hapon na sa ito mga kabibes, mayong hapon. O niya, Miss Eva, September na. Unang adlaw sa bulan.
2: Kapila na ganiro na, kuan. Days before mag-Christmas?
3: Kuan. Pila na niya? Ah, 114, Miss Eva.
2: Ha? 114 days?
3: 114 na lang. Magpasko na.
2: Dali rin kaayo na.
3: Mauna niya. Kining, karon gin mo ay unang countdown, Miss Eva. Kaya karon naman yun.
2: Karon ang bear month.
3: Bear naman.
2: September 1.
3: Grabe yan, dali araw. Noon sa may, noong makana ta ba, grabe ha, ay bago pa ganitong nagpasko, bago pa ganitong nagpabuthanay, karon paboto na sad. Paboto na sad, nga bago pa man ta nagsigig paboto, kada adlaw bitaw no bago pa ganing nagpaboto karon ting paboto na sad mga kabibes puto na nahala mo na siya mga kabibes no ni kay lagi nagiskot naman ta onya 114 na lang sa di pa magdangara sa di pa magpasko mga kabibes di jeri ko mambo.
0: Okay, o niya mo na, no? Sa tuang mga kabayams karon kay lagi, padong namang Pasko. Kisa may una na kisa kaganina, sila mas DJ Kimi at Takapatukar, baga sila Pasko, no?
3: Katukar ba ka sila gani ang kay mauna sa ako pun an lang ang kulboy sa kasagaran mga display karos mga tindahan mauna na siya kana ang gitawag na siya o kana ang mga Christmas light Miss Eva o kanang manggawas na to katong ipang-abog-abogan na mga Christmas tree di ba ingon ana pero kani nga to ang Christmas light ay wag ni pagpahongsukan pa ni kuno ato
2: Naabta na lang iglino.
3: Huwag yapon na, pero karoon, kondisyon lang gihapon kayo, no?
2: Oo.
3: Nanala, sa ato mga kabayabs karong naminaw, kisa man ay kaagis kung magkinabuhi, Miss Eva o DJ Pamela?
4: Isa to Mr. Eva?
2: Wadjud ko nakalimot, ani. Kating imong giingon nga, Manila paper. Oh, kay, kaya siya sa Manila po, di kan.
3: Ah, Manila, day.
2: Manila paper, man.
3: Ah, sige lang, magbuhatar niya po honog papel, di si Bo. O ka ng Cebu paper ba? Cebu paper. Aron din ka magsaligan ng ubang lugar diha. Papel di Hapon, gikan si Japan. O niya, papel di Manila.
2: Papel di Manila?
3: Papel di Bohol. Why papel di Liti di na? Papel Manila, Aragas. Ito ay nanana. Sa ito mga kabayabs karoon na minaw, ang Cinder Miss Eva.
2: No, sa kini ka babay. 38 anyos. Minyo.
3: Naon siya mang nang minyo,
2: Iyang pangalan si Sunshine.
3: Sunshine? Nga naman si Sunshine.
2: Kwan, kabahin niya sa iyang problema, sa iyang bana. Basketball player.
3: Ah, unsa man yung player? Panalay team o barangay-barangay o
2: sitio? Ano siguro, panalay.
3: Di ni midget.
2: Ambot lang.
3: Lahi man ko ng player, Miss Eva, na binagsa to a barangay lang, barangayan nga, pista. Ana man na, kategory man na, katong mga batanon-batanon, ari sa mosquito. Ana.
2: Mosquito?
3: Mga batanon, mosquito, na ay mosquito. Katong mga dagkog-dagkog edad, ari sa midget. Ana.
2: Midget.
3: Niya human, ari sa junior. Ikaw man, ari sa senior. Ana. Ditong senior high, ha? Senior.
2: 38 pa man niya asawa. Basing ogo.
3: Ano na sa senior?
2: Niya,
3: og lapas na ka sa senior, Miss Eva, ari na ka sa bitawag og 40 up.
2: 40 up.
3: Porti up na mga 40 pataas ang manuwa, mga idara na ba? Mana na siya. Niya, mana siya. Onsa man, napanis siya, senior siya di ay. Kay 38, madanda pa niya. Okay, niya, naunsa man na problema siya. Onsa man, usa po, ang kaniya, onsa man niyang bana, panalay team, bani, muduwa.
2: Siguro.
3: Muduwa, banig, or kaniyang basic interpurok na.
2: Ambot lang po.
3: Nalagi, onsa man na yung problema di ay.
2: Kuan, kanang insecure siya sa iyang bana.
3: Murang masuya siya ba?
2: Kuan, tall, dark, and handsome ko, no?
3: Unsa kay ito'y Bisaya, klaro anang insecure? Murang masuya?
2: Murang nakuan siya sa iya, ha?
3: Murang magselos?
2: Ay, lahi sa nang selo, siguro.
3: Insecure, Murang masuya on siya. Masuya on siya, ay, kay duwa siya basket po.
2: Dili, ang base kuan, kay famous ang iya hamba na.
3: Famous brand by Gormila. Okay. Base kuan, may purti up na ning duwa, imong bana, imuran ning una-una. Pero sige lang, ang duwa na tagad pagtagad. DJ Pamela.
4: Bueno, nanala. Apan sa dili pa, mga kabibes. Ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802, Miss Eva. Pwede mga mo-text din ha sa mga balawanong panguna. Na, greetings o ga request.
2: Kaya na.
4: Gawas pa nga itong FB page is 93.1 FMR, your FMR Cebu, Miss Eva. Muna siya nga ito ang FB page nga pwedeng i-follow, like, and share. Okay niya, itong at ngayon karong taod-taod ang istorya ni Sunshine, Miss Eva.
2: Sunshine.
3: Alright, sige, DJ Rico Mambo. Niya, sa itong mga kawayam si karon, mauna din ni, problemado ko na lagi siya, Miss Eva, no, sa iyang bana. Sa pagkaon saan, nga na problema siya, nga player man iyang bana, sa basketball. Okay, maaaro ba nag-ingon, basta ako na basketball, hingigo. Nahala, kung saan kapagkaon sa atong hatagan o pagtagad karong taon-taon. Sa itong pagbalik, ining itong nga programang request 931 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Welcome ang tanan ha sa itong nga programang request 931. Kay lagi, Pasko naman mga dangarang namang Pasko, Miss Eva. 114 na lang o 114 days na lang Pasko na. Pasko na.
2: Hapit na. Manimahon ang bonus.
3: Manimahon ang bonus, Miss Eva. Pagkukartag Pasko. Unang entrada. Sa Pasko, mga kabayabs, din hilang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, anong Mindanao, 93.1 FMR, mauna ni.
5: Mauna ni.
6: FM Radio, favorite music radio. FM.
5: 93.1. Maana ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

Sa Muna Mindanao, sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, mga kabibes. O niya, sa itong mga kabibes, karang naminaw, kasa mo napita karoon sa suok sa kalibutan, o naglantaw mo karoon kay live na naita ha? Live na ta sa ito ang FB page sa 93.1 FMR Cebu. O gasa mong suok sa kalibutan, mga kabibes, na hala, sige, palaglang tag-share o follow sa ito ang FB page. O niya, sa ito mga kabibes, ka naminaw karoon, on air ta sa ito mga radio, 93.1, dial sa ito mga radio, mga kabibes. Karong hapon na, lahi na pagkakaagi sa gugma, lahi na pagkakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Diin, kabahin kini sa usa ka asawa, mga kabibes, no? Inuntan po nga. Kabahin kini sa usa ka asawa nga pong palagi ko nun niya, murang insecure ko nun siya nga dosyahang bana. Nga usa ka basketbolista, mga kabibes. Nanhalakin sumay makarelate ini ato ning hatagan og pagtagad o niya sa mga naminaw sa ato mga radio, pwede mo nga mo text pinaagi sa ato ang number nga 09954720802. Ipadangat ini mga greetings ingon na ingon na sa ni mga request, mga kabibes, ini mga bulawanong panghunahuna karon ingon na sa ang ini mga bulawanong panghunahuna kabahin ning atong kaagi ato ang sender karon nga si Sunshine. Ang gunsang pagkausa ang anong naabot sa punto higayon nga siya nakauna-una sa pagpabuhagay, mauni ang istorya, mga kabibes. Maayong hapon, mga kabibes. Maayong hapon, mga DJ. Ako di ay si Sunshine, usa ka 38 anyos. Dugay na gyud ko nga ganahan mupadala ni ini mupadala sa inyuhang nga programa. Kabahin sa ko ang problema, mga kabibes. Apan, wala lang yun ko'y kusog nga mupabuhagay. Mauna nga karon ra ko nakapadangat sa ko ang kaagi sa gugma, kaagis kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, insecure ko sa ko ang bana. Kay siya ang example sa tall, dark, and handsome. Proud kayo ko sa kuang bana, mga kabibes. Maayo kayo muduwa og basketball. Og daghan kayong fans, mga kabibes. Digid ko mapulaan niya nga akong imaydi. Digid ko mapulaan nga magsigi og maydi niya. Maydi na ko siya maskin pa og dagko na ng among mga anak. Kung sa Facebook lang, mga kabibes, kay ideal couple gud mi. Permin sweet sa maydi. Pero ang tinuod kay bali ang tanan. Pero teka, busy niya sa iyahang mga barkada, mga kabibes. Human sa trabaho, kay ball is life lagi daw, di gani siya mo may dead rin ako. Ako pa ang naninguha o kayod para maka-extra income, para mapalitan siya sa iyahang mga luho, sama sa sapatos o data sa iyahang motor. Ako nang gibuhat kay hadloko mapulaan siya dirin ako, mga kabibes. Mauni ang nakapahibulong nako kun labag yun ko niya. Kaya akong mga higala, akong mga barkada, sigi o gasulti nga swerte daw ko sa kuang bana. Pero ang tinood, siya mo'y swerte dirin ako. Maunay mga comment sa kuang mga amiga, mga kabibes, akong mga barkada. O saan ko mangkinikaron? O sa may angay na kong buhaton ini akong kaagi sa gugma? Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayes.

0: Dai, sunshine, shine, shine ang buhay ko.
1: Ay, naabot ka na di idol.
0: Abot ako, Dayo. Asa naman to, mga anak, kapuya
1: Kapuya ko sa trabaho. Naa dito sa silingan.
0: Ah, na, Dayo. Nangagusama siya dito. Tanag TV, nag-TV dito.
1: Dili, naako na sila project.
0: Nga, ako ba?
1: Oo, kay ilahan okay. Man ang classmate ang ato ang silingan niya.
0: Sige lang, ganaang, Day.
1: Oo.
0: Sige, sa di pa, Day. Naman din may duwa aros ba? Naman din may bull club karon.
1: Ano sa pwede orasa?
0: Ganun na, mula kaon ako. Igor ako naghatod sa kuang mga bag para gamit niya. Human, magkuha ko sa kusapatos kay undawin na akong mga amigo ba. Panoog na sila sa court ng mong duwaan. Tugon na nila mong bull club. Muna nga, kadaang saman, anilang sa mo din niya. Kay muduwa sa kuga, muduwa sa kuso kuang, duwa sa big basketball.
1: Bago ito ka ni Magbana, bitaw. Unya, magdugay ka?
0: Depende kay ini kahuman ba mag 3 hours among gibangan so mo na igahuman may lang ni magkasabot ni magtagay-tagay na magyuna
1: kana nga sige dong pag-ilis na dito sa imo uniform kay picturean ta ka
0: okay nganong picturean magkuni mo dai
1: ako ang my day
0: mau ba sige okay sige di ako na ka kay
1: sige pagdali dito pagdali dito ilis ha
0: okay. Aday, doon ako.
1: Doon ako. Ngayon man di ikayo ka na inyo ang uniform. Nisamot ka gamoreno. Muna na kagkuan.
0: Negro.
1: Muna na kag si Richard Gomez.
0: Aday,
1: tall, dark, and handsome.
0: Sige, kagin. Sige na,
1: sige na di ha. Kanang pusing sabihin.
0: Alam ko, ano rin ko na. Sige, picture na.
1: Sige. Niya, smile na.
0: Okay. Mana,
1: ako aning i-post ha.
0: Sige, kay bahala. Kay basta ha, kay mo ako. Ay na lang mga bata na to, gamuan to na ko.
1: Sige, amping dito.
0: Ay nang, to na ako mga barkada. To na sa basketan. Sige na.
1: Sige. Na ko, ha? Hinahinay lang sa pag-drive ha.
0: Okay.
1: Sige dong.
0: Mga kabibes, ingon ana gyud nako ka proud ang akong bana. O ka nalaging gitawag nila tall, dark, and handsome. Mao na gyud ang akong bana. Itumon maguno siya gamay pero guwapo gyud. Og taas ba? Mabitaw na nga hilig kay pod na timing kay hilig sa gayos og basketball. Og ako isip asawa, proud kay ko ngadto sa akong bana. Nga ingon ani siya mga kabibes. O gani, wagi adlaw nga way di ko magmaydi ngadto niya. Mga kabibes, paghuman ini, sunod na nga hitabo ah. Ingon ani na pod mga kabibes, diin nga nakabantay na gid pod ko ba. Nga mura bitaw og kanaang ako ray magsige og maydi. Mura bag ako ray proud kay nga dunia. Og unya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Ganyang dong, nakita ko sa post sa imuhang kauban ba?
0: Naman.
1: Kanong, daghan mag-ayong mga nagpa-picture ni mo. Anya, kasagaran dito, mga babae gyud.
0: Gabaw na bitaw ka day. Baon naman ka nga kini imong bana. Nagi magpa-picture-picture, inighaman sa duwa. Nagi ganahan ba nga? May makita nila nga makapuntos ta, hinigo kita 3 points. Ana, ano na nga? Nagay magpa-picture. Ana siya.
1: Daghan sa kayo ka, mga fans dum, no? Ng mga batanon.
0: Oo, kaya na may mag-idol-idol na may magkanang mag-idolo ni mo tungkol siya lagi. Tungkol sa pagka maiyo mong basketball ni mong bana. Ana na siya.
1: Kanang sunodong pa-uban na unya mi, ha?
0: Uban?
1: Kami sa mga bata.
0: Sa mag-idinin lang mo sa balay. Mag-uban-uban pagin mo nga. Magganayan ta dito, di man ta masuod sa motor.
1: Ganyang pwede naman nga.
0: Mabaya ka ni kong motor ha nga.
1: Kuan, mag-commute rami.
0: Magasgasan eh.
1: Ha? Mag-commute rami dong. Kami kalayo. Sa mga bata.
0: Kalayo na ito eh. Lagyo. May mag-usahay, may mag-among duwaan dool ra. Layo biya usahay. Muna nga, kanang imuhang pag-ubanoban, anin lang kasbalay. Kuyog sa mga anak, anin lang lang pagsigigo sa gawas.
1: Mauba di ay doon.
0: Dere na mo eh.
1: Unya, nakabantay po ko. Nagmayday ka, pero imuha raman tong dagway ang imong gimayde. Wala lagi ko nimo apila or kami sa mga bata. Mauna dyan na yun, nabantayan ako.
0: Kana ang ako raman po na ako raman ko pong picture na dito. So ako man ako pag mayde ninyo na ama mo din eh. Ako ragi picture na ako ragong naong guna adito ko di ako ragi mayde na ako.
1: Ano man na ang imo mga kauban do nga bisan tuod wala dito ang ilahang asawa o mga anak pero anong iya manggi apil sa my day?
0: Yar na ang gikuan gi edit guro na niya basig yar na gitapad ba sa mga digit practice.
1: Ako
0: Di mo ko kamao ng edit-edit. May manang uban ako mga kauban. Kay hilig mo na mo edit na mga picture nga itapad mo siya wadiya mga kauban. Ako. Di mo ko kamao na mo na nga. Ay nanay, sige nagpangutan na yun. Ang sa mag-aib.
1: Okay. Maubay di ay doon.
0: Huwag may doa aron pero maglakaw mo mga barkada. Ato mo sa kuhan kay mag-chat-chat sa amin dito.
1: Mulakaw na pwed ka?
0: Lakaw ko. Sige na ba? Gaya kuhan ba? Gaya ko dihag kuhan ba? Bon-bon ba? Gaya ko dihag bon kay...
1: Di ako na ay 1-5.
0: O kunya, kuhan na akong sapatos day-day, sunshine.
1: Sapatos
0: day. Hilis na kayo kuhan, hilis na kayo kuhan. Kana ang...
1: Spike?
0: Hilis na kayo ang ligid na kong sapatos ba?
1: Anak, hindi. Ang sabi na, ano na may ligid?
0: Basta kay... palitin niya ko ha, palitin niya kong kuhan ha, bagong sapatos ha.
1: Okay naman ka itong mga libo kapin lang. Mahal kayo ang tag-sitimil.
0: Kana ng sitimil, ay nang ang sa mag-gawi ka. Imo kong palitan na nang duhara man na kadaga na kong mag-guba naman ng libo kapin.
1: Sige dong, anak mong ko'y extra income. Mauna lang to ako ang gamiton. Pero, maulagi, karong katapusan sa buwan, tingbayad naman sa imuhang motor.
0: Oh, mao gani. Niya, sa mandi ay mabayad na ikaw may kababitaw ka. Ikaw na ay dapat income bitaw. Kababitaw ka na. Muna nga, gahini na lang po din ha. Gahini na lang na para bayad sa motor kay may embargo na. So, ako pa man ako pagbiyahe-biyahe, inig na iduwa.
1: Sige dong. Ako alam yan ni Tigumay.
0: sige ha. Basta kayo, mauna to. Bebe kay mulakaw sa ko. Tos ako sa mga barkada ka diyot, ha?
1: Sige.
0: Mga kabayans, ingon anak yun ang sistema na mo. Uli-uli is balay, kumbana, kas trabaho, og di mag-basketball, ngadus yung mga barkada. Og muna, ako pertin akong kayod, panikamot, pangitag extra income, kay lagi, para po magkapalit siya mga luho, mga kabayans. Sama siyang sapatos, sama sa datas motor. Muna nga ako, kayod kay kus balay, kayod kay kus mo ang pagpingin na buhi. O kunya, mga kabayabs, kung mga barkada, poong palagi nila, swerte kuno kay ko. Ako na kunay pinakaswerteng babae kay lagi. Kita manggid sila sa social media. Sa ko ang Facebook nga kada kanunay yun ako siyang gimaydi. Kanunay yun ako magmaydi na mong duhaba. Apan sa iya ha, huwag yun ko kabantay nga magmaydi mga kabayabs. O kunya, mauni mga panghitabo mga kabayabs. Day, kena ang kuan ba?
1: Oo.
0: Hindi kuan, mulakaw niya kuhang kayo na may duwa na po.
1: Mulakaw na po ka? Ingon ka, kuan, na-postpone ang duwa.
0: Kuan, basta kay lahi ni, na-postpone na naman po yung kuan, laing booking. So, amo niya, kung gandawa ako niya.
1: Kanang, ang imuhang pag-basket dong ba, pila man po yung talay ni mo, ana?
0: Kuan na niya, kana ang kuan niya, paimunan ako nag-kuan, eswater.
1: Aha.
0: Eswater na ni Day pang eswater ay ba?
1: Bito ba, palihuan na ang imong mga kauban nga tag libukapin po ang palay.
0: Bore talay. Kuan na, ilargo ng istorya gud para ingno na agad sila talay pero tubig rin eh. Eswater ba, eswater?
1: Oo nga, ngayon mo duha pa man ka nga wala man din ibayad.
0: Mamay hilig ako. Bisan pag way bayad din na kay mama ni kung gusto.
1: Pwede naman ka muduwa diha sa ko, passionate. Sa court diha o sa unahan. Naamay ay duol-duol diha diri sa atua.
0: Pool kay mga naong daday ay mga kontra diha bao kay ilok. Ligo-ligo. Way kaligo ng mga kontra na to din ha. Kay... Na mga standby niya. Way mga kuan ba? Muna nga sugot pag inilisag na ang duwa.
1: Sa imuhang gipost ba nga katong kuan? Katong nakadao gani mo? Naalagi to yun ni comment ito nga babay.
0: Suman?
1: Niingon siya nga salamat kuno nga imuha siyang gilibrihan.
0: Ah, basta gikuan, gilibrihan ako sa tubig siguro. Kapalit ako, ba di ako sa dool. Ako na lang gipalitan po kay Shooter. Palit na lang. Mao siguro to.
1: Ay, Shooter. Grabe yun kaayo ang iyahang pagpasalamat ni mo.
0: Basig ko ando siya. Basig pa doon ito magmadre.
1: Wala. Wala ka ni comment. Pero ni heart ka sa iyahang comment.
0: Ang ano man na. Pagkuhan na lang po. Kuhan na. Welcome ba? Welcome.
1: Pero kung ako lagi mag-post. Mag-my day. Wala lagi kaya react. Bisag... like zone na lang.
0: Di man ta friend. Di mo ko kakita, di ta friend siguro.
1: Nganong di man ta friend? Ngayon mo makong asawa.
0: Nganong di mo ko kakita? Huwag mo ko kakita. Nakakita ba ko na ada yun? Huwag mo kakita. So, o mo na. O na, basig di ta friend siguro. Basig kuan ko ka na ang basig lahi itong account ba? Di magka...
1: Di man. Ngayon man ni O, tanawa. Naman, friend, naman. Friend ba lagi ta?
0: Ano lang sige ko anay. Naghanap ko ng pangutana.
1: Dili. Kay naglibog na jud ko. Nya, usapasad. Huwag jud ko ka bantay nga magmay dita magmay day ka na ako kitang pamilya
0: na
1: ako
0: lagi eh.
1: Sige na lang ako og my day
0: na lang ano sa mga nang my day wa man ay di matakaon ng my day ni mo gapon no ano sa sa mga makaon din ng my day di man ang importante ma na ibugas
1: sige o dara di ay ang sapatos nga akong pinilit
0: daddy ay ay, salamat tay ha. Salamat tay Sunshine ha. Inaarag kong timing nila. Kaya namin duwa karong gabi eh. Duwa mayroong basketball ha. Kani kong isulob.
1: Isulob lang na.
0: Saan ni Moro? Saan ni? Butas ni? Butas?
1: Dini. Ingon man ka nga kanang baga o gligid.
0: Still to malagin ng palit.
1: Di man ukot kay na. Uy. Mahal ba yan kay na Gismil? Sobra pa na sa City Mill.
0: Sige na. Ay na lang istorya. Daghan ba kay amin na lang na kay... timing da kay na amiduwa ron.
1: Haikat biya kaayo na. Kita ka, nindot kaayo.
0: Haikat ganit, mura nagbutas sa asa kaayo. Tumad ka haikat. sige na ha. Kay maduwa pa may. Dihan mo ha.
1: Sige dong, amping.
0: Mga kabibes, grabe yun. Nagaana lagi ko na unsa na ni kubana. Mura ba og kana bitaw nga makaingon ko ba nga ang uban lagi magmaydi man ubang mga player. O niya siya di man siya makamaydi diri namo. Unsa man ni ang kubana? Buong pagani sa kong mga amiga, swerte daw kuno kay ko. Swerte kuno kay ko sa kuang bana kay lagi makitaan man nila permis sa kuang post sa kuang maydi nga sweet kayo mi. Pero ang tinuod mga kabibes, dako kay nang bali. Tungod kay ang tinuod nga panghitabo, ang akong bana, pirmi ra gyud taong busy sa iyang basketball, pirming busy sa iyang barkada. Apan so antaman, mao naman ni. Na naman ni nakahinaika naman mga kabibes. Ug syempre, ang kuno nako nga dako gyud kay ko gugmay ni kong bana. Ug mga kabibes, mao ni nga ko akarong problema. Unsaon man ni nako? Unsaon nako pagstorya niya ini nga kanang ganahan ko ba nga bisag makakita na lang pug ko nga siya po doon ta mismo muhatag ka na abitawang may day ba rin rin ako baka ganang effort ba diri sa kuha isip iyang asawa usaong kanina ako mga kabibes bigay tapagi ka ko ninyo ini hatagi daw ko sino mga bulawanong pangunauna kay ako bisan dagko na ning among mga anak na amang yun gihapon ang ako ang pagsuporta niya ang akong dakong gugma niya mga kabibes dad na lang taman kininin suki ng tigpaminawan. Ini nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Shine. Og gamon na minaw sa atong paboritong radio sa Cebu. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna na ni. Okay. Ay, sa mga kawibes karong naminaw, sa mga naglantaw sa itong FB page, comment na mo din na sa obos, unsa may inyong masulte, unsa may inyong mahatag advice, nining, di ba, koan, ito ang sindir mas ibang, si Sunshine. O, na iyahag karong kaagi, unsa ang kunin niya, Miss Eva.
1: Yes.
0: Diyan sa itong FB page, Miss Eva, na yung nagtanaw din ha.
1: Koan, gika ni ka-vibes, Kalumba, Selva, Gerson. Mm. Good afternoon, mga ka-vibes, niingon siya. O niya, si Ma'am Hivam, niingon siya nga, kusuga mo palusot ni Dudong A. Maunin niya, hindi ingon.
0: Hi, Kalumba, Selva, Gerson, o ni Ma'am Hivam. Kusog pagig mo, kuan mo, rason siya ni Hivam. Nagin siya mga rason po niya, gitba nga. Mana nga, makaingon lagi iyang asawa, unsa magigahan ni tinuod iyahang kuan?
1: Onya, sa katong pangutana nato, kung unsa imong buhaton, kung imong bana, dili proud sa imuha. Na ini-comment diri si Ma'am Yeng Aparicio, niingon siya nga, ilisdan.
0: Ilisdan?
1: Ilisdan ko no.
0: Mama ni ang mura og dako kayo nga kuan mo si iba, kay murag di lagi kuno proud.
1: Onya, gika ni Ma'am Doris, mangita na laglain, unsa pa may dugayan.
0: Mauna ron, ngita na lang siya laglain.
1: Oo, mo na ilahang mga comment.
0: Sige na paong tanga. Karo, balik lang magtawag ha sa mga kabayan sa kinaminaw. Balik magtawag na kung unsa inyong mahatag advice. Ano yung ito ang sender karon nga si Kuan in Town lagi. Sa nga na ni Ms. Eva, si
1: Sunshine.
0: Sunshine. Oo nga po, ang palagi niya mura. Unsa ako maninako kung bana. Nga mura man ugwait Kuan niya kung na Ms. Eva. No?
1: Oy, hello, may hapon. Kabayan.
0: Kabayan, kinsa ni, may hapon. Kinsa ni?
2: Si
0: Randy
1: din si Kasar. Si Randy.
0: May hapon ni mo diya kabayan si Randy.
1: Oo.
2: Ako ay katambang ano ni Sunshine, no? Kana murag, ano yung bala ba? Mura mo na wala'y klarong kong gugma niya. Wala'y klarong gusto ba?
0: Ano ba ang
1: Salamat kaayo ka ba?
0: Okay, nas mga naminaw, mabalik na karoon tataon mga kabayabs sa toang dugang pang mga advice. Kaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela. Ini nga itong programa, ang request na itriwan sa mga naminaw sa mga radio, text na mo din ha kaya sa toang pagbalik. Ato nang hatagan ng pagtagad, pwede usabong nga mutawag mga kabayabs. Dinilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ipangayong awit sa tuang sender mga kabayabs si Sunshine, Mahal Mo Ba Ako by Julina Magdangal.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Come on, aminaw sa itong paborito, Radio Susugbo, Kabisayaan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, Kabaib sa soundtrack. Wala niya. Ay, sa mga kabaibs, karong hapon na, kumusta man niyong adlaw, Uncle Boy, Ms. Iba, DJ Pamela. Alright.
1: Yes.
0: Oh, yeah. Sa itong mga kabaibs, karong kasi ito nanawag, be. Balik, tawag na mo din, be, sa itong numero nga 0995-472-0802. Kabahin sa nahitabo nga gugma ining atong sender nga si Kuan Miss Iban ni si Kuan Sunshine. Di ay Kuan, di ay nakapakuan ba? Karon nga pang Kuan Miss Iba. Dito mangkod sa Luzon, mga kabayes. Di si Pamela. Mayroon.
4: Lahat na dahil. Lahat na dahil. Kapatid ko ni Uncle Boy. Sa ito mga kabibs ka na may now, pwede pa mong amotext ato ang numero ng 0995-472-0802. Wala siya, Uncle Boy. Sige pa na yun.
0: Kuan ba, naman ko dito nga ni Karen. Kasal Miss Iba, ka dito man ko sa Luzon, dito sa Manila. Padayon man diri siya patua, perte mang uwana. Uwana naman, perte mang gidinig-inita, Miss Iba. Apan dito sa Luzon, vice versa. Perte uwana dito, Miss Iba, gani dito sa Bulacan. Dito sa Bulacan, Miss Iba, gibahaan taon pag ayo gani. Naika na ang simbahan dito, Miss Iba, nga usan ni sa mga nakapaani sa kanibitaw nga mga senior citizen naman. Kani mga netizen sa Facebook ba? Oo, nga diin, naika na ang gikasal dito nga ni Paso, yun siya, bisan nagtagahawak ang hapit na mabot sa hawak ang kanian tubig, Miss Iba. Apan, padayon gihapon ang nahimong seremonya sa iyahang kasal in taon, kauban siya ginigugma. Gani ang mga tao, Miss Iba, nagsigiglantaw-lantaw sa mga nagpakasal. Sila dito, tagahawak itong tubig. Ano, makaingon ta ba nga, di yun kapugong na ikon ang baha.
1: Di kapugong ang baha.
0: Di kapugong ang baha, basta gugma na mo, ipatuman Miss Iba.
1: Kaya nga, tinuon.
0: Gani o, no, na mga pasta itong paskang basa astrahi, Miss Iba.
1: Bugat ba kayo na?
0: Makita, pakitaon di ka ha. Kana, nga, tagapaa itong ng tubig, babae mo buon man, may tagabot hawak, Miss Iba. Buon ng babae, tagahawak niya.
1: Niya. Kaya ang mga four flat. Lapas na.
0: Mga tagaduhan. Muna siya. Niya, karong hapon na mga kabibes, ang atong sinder maoto si
1: Sunshine.
0: Nga na problema siya, Miss Iba, si Sunshine. Iyang problema on sa to.
1: Mahitong mo siya yung bana. Yung
0: bana ba? Kuan player ko no di ay. Buong pas yung bana nga kuan. So, tirer man.
1: Nga, dili pa yun siya pa o banon.
4: Nga na, ano?
1: Di pa yun siya imay day.
4: Nga na, mapukaha nga di mo siya pa o banon, Miss Eva.
1: O niya, kusag kayo mo react sa o ban niya comment.
4: Kaya na.
1: Mo react o heart. O niya, sa iyahang asawa, kung mag my day, wako nun niya makitaan kay di ko na sila friend.
4: Na. Muna yung pagpangutana, unsa ka na, buwa ba na gikuan, buwa ba na tipigang mga sekreto kahay mo ang banal na din ha. Anong ingon ana man yahang pagtratar sa imuhan no? Adi Jericho Mambo.
0: Okay, nasa di pa na ipon mga kabayans. Kaganina, Miss Eva, nagpahigayon o kanabitang pagtapok-tapok ang kineng sakop sa kanaang piston. Mga sakop sa piston, nagpadayag o kasagmuyo sa pabiling pagtaas sa precious lana mga kabayans. Okay. Anton magid gapon karon murag taas maghapon di masama pagsukan gani ato pagsugod og gubat lagi. Karon ni naog na to Miss Iba pan karon ni balik man si tinta naman unta to. Karon nagpatubil ko kagabi ba to murag og 75 ba to 74 ana. Muna ang sakop sa piston usan sa mga drivers mga POG Miss Iba. Mga POG drivers nag padayag silang kasagbuyo kaganina diha sa may MC Quinco baning gasolinahan kay poong palagi anong wagyapo ni naog ang gasolina. Nga kuan man kanaang kabantay naman sila nga kanaang okay na ang dagan sa kuan ba global market dito ba slang nasod dito sa Middle East no. Okay naman anong wag magyapon mo naog ang gasolina nagpabilin magyapon taas maunay nag kuan na nipadangat sila silahang kasagmuyo. Okay, onya sa itong mga kabayabs karon, padayon o sa tabi, muhatag o sa tag-advise Miss Iba, sa atong sinder nga mao si Sunshine.
1: Yes!
4: Di ba, Pamela? Bueno, sa maimuhang mahatag advice Miss Eva, sa ito ang sinder nga Sunshine! Sa ano ba mahatag advice?
1: Ang ako, DJ Pamela, normal naman dyan, no, nga ang atuhang bana, muduwa og basketball.
4: Kaya na, ishoot mo na ang ball.
1: Kena siya.
4: Pero mao ba na nag-barial road?
1: Mauna siya. Kasagaran, muduwaan na mga binabay.
4: Binabay, kaya na si Kimya. Kasi man, di si Kimya, tayo na nasugod ng binabay.
1: O niya, kasagaran po, ganang duwa ko na sa mga idaran.
4: Kaya na Sir Tonton.
1: Kaya na.
4: sana yung senton-ton makapamatood kay ana-ana naman niya, Miss Eva.
1: Murag, kuan ra kaayo.
4: Chill-chill naman. Pero at least, lingaw. Ano importante din ha?
1: Uya, mahal ba ya kayo kung muabang
4: mahal kay abang, Miss Eva.
1: Ang
4: mahal ka ng parahampak, ana ba?
1: Oo, mahal po.
4: Ano parahampak-hampak, anang bula? Basta ang mahalan, amay, ang labing brato, ugwa ko ka, kuan ka ng tag-dosmail ba ng parahampak? Nahala. O niya mo, na-asya mo, na ikan ang nag-burial sa Facebook nga. Ano, lagi sila, basta ko, no, ang mga lalaking mo, duwa o pickleball.
1: Bayuton. Medyo
4: pagkabayuton, Miss Eva.
0: Okay, napadayang taong kamo na minalanggit hapon ha sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabahins, manali. Okay, naari lang siguro sa Tas Advice Week, kaya murang nagkapaspas ang oras, Miss Eva. Ang atong sender karon maotong si Kuan, kani ang sunshine nga na problema siya. Kabahin iniyaha lagi taong bana. Na muduwa basketball lagi kuno niya. Pung pa niya, tall, dark, and handsome, Miss Eva.
1: Oo, murag si Kuan eh. Murag si Richard Gomez.
0: Oo, murag si Kuan. Mga iba na nga murag si Justin Brownlee.
1: Gili, murag itong rapod kayo na. Si Kuan Yud, si Richard Gomez.
0: Di, di Kuan, si LeBron James.
1: Di, itong void. Itong kayo.
0: No? Okay. O niya, karong hapuna, ito na yung hataga na lang advice, Miss Eva.
1: Maulag ito, Uncle Boy. Ang ako ang matambag kay, dili man dyan na itong malikayan nga ito ang mga partner, mga boyfriend, o mga bana.
0: Maong.
1: Ganahan dyan maduwa o basketball. Maong na, ana. Okay nang, ang atua lang ani is, ang anong masal, unsay rason, nga nung di niya pa ubanon.
0: Maong.
1: Pero normal na nga, naasay ka ng duwa nga, kanang basket-basket na ba, lingaw-lingaw, pasingot. So, pwede nagdili mo uban ang asawa. Oo, ana. Pero kung liga manggod, ingon ana, pwede na nauban nun. Unya, nakitaan siya ang asawa nga si Sunshine.
0: Ay,
1: na,
0: si Red ka sana siya kung basketball lahi man. Kuhan shot daan o sa dribble.
1: Kanya.
0: Basketball, basketball.
1: Onya, Uncle Boy, mauto no, nakita niya nga na, daghan nagpa-picture. Kaya ingon man siya famous, ang iyahang bana, so maayo kay ni Mudua. Daghan magpa-picture. Onya, nahibong siya nga nung katuray gimay day. Nga nung katuray gi-post. Onya, wala siya naka-post sa iyahang asawa o pamilya, ingon ana. Nga, grateful siya kay naka-asawa siya ingon ana, gihatagan siya sa iyang mga luho. Onya, kuanan pa siya motor.
0: Base di lang ginihilig. Okay, sige, unya, unsa pa, Miss Eva.
1: So, kuan, kanang mga ingon ana nga attitude as a bana or partner, angay ng kadudahan.
4: Ana din na, Miss Eva.
1: Ingon ana dyan na, kay, nganong mo ingon man siya nga, di siya makita sa my day sa iyang asawa, imposible na po kaayo. Onya, niingon pa dyan siya nga, di sila friend sa Facebook. Kanang mga ingon ana, DJ Pamela, naadyo na yung mga gitago.
4: Kaya na.
1: Basi nagpa ulitaw-ulitaw ba na? Ingon ana. O kasagaran manggod, kanang dili gani ka proud sa imong partner. Murag wala ka wala ka nalipay nga siya imong naasawa, siya imong nabana. Kay nga nung di manjud ka bisag ta usara ka my day.
4: Moina.
1: Nya kami ba yang mga babay maubiyan na among kalipay. Maura din na among kalipay nga kana.
4: My day ana, Miss Eva.
1: Ma-feel po na mo ba nga agi my day, so proud. Proud ni ang amo ang partner sa amo ingon
4: ako,
1: ana.
4: Ako, Miss Eva, ako rin magsigig my day.
1: Okay na, DJ Pamela.
4: Para po tabuhin na. Tabuhin na kung naong, Miss Eva.
1: Ngayon naman na. Kaya mahadlo ka nga. Nay mo ana ni mo nga. Ako ama ng bana.
4: Private lang na, Miss Eva. Private
1: lang. Maugay na.
0: Sige, unya. Para sa kuapon, maulang to. Yan na lang ng kuano na lang na niyang bana. O sao na niya aron. Aromatigayo na naiyahain taong gusto ba nga may di siya, proud siya kay nanarabas lay mga anak. Sabot-sabota na lang naninyo dahil kay sao man na mahiligon magbasketball. Niya, hindi gani, aron din na ingna lang nga magbuhat ng tagbasketan rinong, aron din na kamulakaw. Aron lang kasbalay, parian lang mong mga barkada. Okay, di dyan ikaw mambo. Again, sa ito mga kabayabs karoon na minaw, daghang kayong salamat sa lipad ay daghang kayong salamat sa ito ang sender karoon nga si Sunshine sa imong pagpabuhagay sa pag-share ni imong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, no? Mayong hapon ni mo din ha. Sumunaan na lang kay sa poong palaging Uncle Boy, sabot-sabutan na lang na ninyo kay naaba mo yung mga anak na Onya, di na po siguro ka makaingon nga karon na lang naman naging anak. Kay dugay na mamuna na mo yung mga anak na gani. Daghan na yun anak siguro. Oo, oh, onya, karon na lang inoon. Basta yung kuan lang. Ana, kuan, kuyog imong ba na? Oh, kuyog mo dito. Pugsagin nga mo, kuyog ka. Aron nga makasaksi gigag unsagin ay kalaki na iyahang pagduwa og basketball dito. Ana. Sige, onya, karong taon-taon mga kabahibs. Musunod ay ang dayon na nga itong mga playlist na. Dayon na sa ato ang replay sa drama. Onya human playlist na pun aron nindot kay niuhang pagkatug mga kabahib sa nagabi. Adlaw karon nga Martes og pizza uno mga kabahib. Unang adlaw, unang pizza sa bulan sa September ito 2026. Onya muna no, una yun, mauna na yung gitawag kong countdown na lagi kay ganyan. Mauna lagi 114 na lang Pasko na mga kabahib. Nanhala. Ah, okay, sige sa ito mga kabayabs karoon na minaw, no? Salamat kayo sa ito ang mga kabayabs. Sukad pagkaganinang buntag, hanto nining orasos kahaponon.
1: Mm-hmm.
0: Onya, Miss Eva, wala naman tayo kong oras kayo na.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, di rin na mo sa itong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kapunon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, I'm peace!
0: Alright, salamat kay Miss Eva, unia DJ Pamela.
5: Marap, ano lang sa akin, DJ Pamela, maging honest topic, ang ina na let's start. Maraming salamat at may hapon, karatang tanayin mga ka-vibes, Aquil Boy.
0: Alright, unya, sa ito mga kabayabs karon, ugma na sad, Merkoles, Iman, Hoybes, Dali Araw, Sata sad. Ako na lang usap siyang call boy, ninyo mahagingon, Tiguang Bitaw, Paniti ni Bataros. DJ Rico Mambo. Nanhalalos na mga kabayabs ka na minaw, wala naman tayo kong oras. Atong nakauban ka ganun ng atong chief engineer, si Sir Berhilio, Dela Sir Idgas, Sir Gabriel, si Ma'am Junets, o ang atong station managers, DJ Langga Nida mga kabayabs. Ako na lang subs DJ Rico Mambo magingon lihok na mentras sa iyo pa. Mentras may panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayans. Onya, wala naman tayo kong oras. Sa di pata mo biyahe sa kahanginan, magbilin taong mga maanindot ka mga sunata. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sumbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Tegang salamat o may hapon. Bye-bye!
6: Request 931.

0: favorito na ating sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 3.1. Maanan ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket.

kabag-ong higayon nga gihatag sa Ginoo nimo aron makasugod pag-usab ug mahimong mas maayo kung asa man ka gibutang sa imuhang kapalaran karon. Oras na to mga ka-vibes, alas 4:30 na sa kabuntagon. Og kamo na minaw sa inyong paborito nga sasunan sa radio. Sa dial sa inyong mga radio mga ka-vibes. 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka-vibes mauna ni. Welcome na usab sa itong programa mga ka-vibes, alas 4 hantod alas 6. Ang programang Bukawon ka, Lingawon ka, Onya Pasayawon ka. Programang Buntag na Vibes niining adlaw nga Miyerkules Pizza Dus na karon ha sa buwan sa Septyembre o tuig 2026. Sa mga nag birthday karon, happy happy birthday. Sa mga nag anniversary karon, happy anniversary. Sa mga bunyagan karon, happy christening. Kung manay gikasal karon, happy wedding. O kung sa mga gisugot karon, oy! Congratulations kay gisugot na ka. No, congratulations no kay gisugot na gid taon ka no. As in. Oo. Mga ka-vibes no, alas 4:32 na syempre kauban ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Oh, karo mga orasa. Why lain tig pamukaw ninyo kapintoig na ta si pamukaw ninyo diya kay ngano matas pukan man. Oo. Hindi din yung ubos ng ilagad sa kahanginan, DJs Bracket Guna to mga ka-vibes. Ang certified sa baan. Iga buutan. Paglabaw sa tanahan, lami on. Lami on. Good morning, Umingay, good morning. Alright mga ka-vibes, syempre adlaw Miyerkules karon na atay pangutana. Kaming inaanglan sa inyo ha, napagtubag mga ka-vibes. So ang atuang linya mga ka-vibes, no dire, ang atuang text line at available na gid kayo. Okay na gid kayo ha. Oh, still kwa na kanang loud and clear na atuang text line kung ganaan mo manawag. Atuang pangutan or pakutan akong buntaga. Maoni! Nakasuway na ba ka? Or unsay? Imong angay buhaton. Kompananglitan. Nasakpan ka nga naakailaing. O nakailaing ka kuwang-kuwan niya. Nakailaing ka duwa niya. O nakasuway na ba ka nga nasakpan kay nakailain niya ka sweet-sweet ni mo niya sa imuhang silpon. Nasakpan ka sa imuhang uyab or sa imuhang asawa or sa imuhang bana na nakailain ka love-love niya ha. Nakasuway na ba ka? O katong nakasuway ka giunsa ni mo. Giunsa ni mo nga masulbad na nga inyo ang pagkasakupa. Pwede rin mo motobag at pwede rin yung i-text sa 0995. Pwede po mo manawag 0995-472-0802. Usbon ako 0995-472-0802. Oo, nakasuway na ba ka? Or
Oo, or na o lagi, nakasuway na ka nasakpan. Na nakailain ka, ka-love-love-love niya. Alright, mga kabab, sa last 4:35 na! Live na takaroon sa itong TikTok account. Hello, good morning, good morning, good morning sa itong mga viewers. Mga ka-viewers sa ito na, hello! O, sa mga gusto niya mo ito bag, live on air, o, tawag lang sa 0995-472-0802. Pwede po niyo i-text niya, ha? O, pwede na nato dili i-mention imong pangalan kay Aaron Juan ka na sa inga na na. O, para dili may baon nga nasakpan na deka. Alas 4:36 na alas. Sige, pangapi ang uban niya, pangapi, pamainit, pamainit. Pamainit, pamainit, pamainit, pamainit, pamainit.

Time sa alas 4:38 na sa kabuntagon. O, kato mga giduka pa diyan lang, ha? Bangon! O, naanik pa diyan, no comment nyo, kaya wala akong kasuway. O, sige, kanina lang. O, unsa may inyuhang matambag. Unsa inyuhang mga bulawanong tambag para sa mga nasakpan diha. Sa mga uyab or sa asawa or sa bana. O, nasakpan nga naay lain ka labing-labing diha sa cellphone. O, unsa may inyuhang matambag, ana, unsa angay nilang buhaton. Kana. Para di ka makaikyas. Unsa may inyuhang matambag. Unsa inyuhang matambag sa kana mga tao diha nga nasakpan. Kay lagi naay lain ka labing-labing sa cellphone. Good morning, DJ. Paputaw sa mga nakatulog pa. Nabangon na kay magluto. O, kana. O, ako pukawon ka ng mga nagmata na diya karon, ha? O, tuwag magbalik.

0: Boto, mga ka-vibes, alas 4.43 na kamo na may nalagyan po sa programang Buntag na Vibes, ang programang maghatag ninyo good vibes sa'yo sa kabuntagon. Unsa man inyo ang matambag sa mga tao diya karon nga nasakpan kay naay kalabing-labing nga lain, maski na sa'y uyab o na sa'y bana o na sa'y asawa. Alright, natin caller din ito pa sudlon be. Hello, good morning ka-vibes. Hello?
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Oy, good morning ka vibes, Telly. Ikaw ni?
1: Hello.
0: Kumusta man?
1: Hello, okay na.
0: Okay na kayo. Oh, long time no hear, but now here now.
1: Di lang ka mutumbag, di na lang po.
0: Karon na okay na, kaya makatubag na taha, okay na ito ang linya karon. Alright, ka-vibes, okay, Tele. Kumusta naman imong kabuntagon diha? Kumusta man? Kunsa naman ka diha? Oh, kana, unya. Ka-vibes, Tele, naman tayo pangutan na karong buntaga. Andam na kang mutambag, ha? Mutambag, ane?
1: Tuwayan.
0: Oo. Ah, naigi padangat nato dere nga kuan unsa kunoy itambag nato. O unsa kunoy atong itambag sa kanang mga tao nga nasakpan kay naay kalabing-labing nga lain maski na say uyab o na say asawa or bana.
1: Aw, ako ikatambag di distracted nga ramion.
0: Aha.
1: Hunungon na lang niya nila kay naibaw ano man.
0: Hunungon na lang.
1: Hunungon na lang kay ubi pa wapay bawe aw. Okay lang ipadayon.
0: Hunungon na lang kay hunungon na lang kay nasakpan man. Okay ra unta ko wa pa masakpe. Okay kayo di ay. Onya kay mao may mong pagtambag nga hunungon na lang kay nasakpan naman. Hala sige. Pamukaw sa imuang mga ka-vibes o imuang mga silingan ka-vibes, Tele. Hala, sige, budal!
1: Pamukaw lang ko diri sa nangatog ba? Pamukaw sa garipin ka sa kong mga isuon.
0: Oh.
1: Atala mo ay, kay kinaluoyan diri sa mga disease bracket sa nangatog niya sa bayan.
0: Aha. Uh-huh.
1: Luoy kayo mo diri, kinainitan, pakay na mo humay.
0: Ginay ko dahil init eh kayo diya, oray, uwan dahil diya.
1: Uwan, uwan na tingal eh, kapin.
0: Mau ba? Oh.
1: Uwan lagi? Walang.
0: Ay, okay, kuan man no. Ang kuan mag-uwan sa to, basta magsigi uwan ang Manila, ang dinis sa to sa Bisaya sa part, like sa Bohol, kay initon po kayo.
1: Nag-init,
0: akagawa lang sa pigas
1: mga
0: lunsod. Amo haraman di ari, wa? Uy, basi naing kwan dia. Basi naing nagkwan dia nga ka nag-dipawanon.
1: Cloud-seeding ka din sila
0: dirin, ya. Di lang, wanjo, lupasong. Aw. Sige lang, ampo lang ta nga. Unta makasurvive ang inyong mga humay, di ha?
1: Oo, siguro ay nalaya naman.
0: Nalaya na, gyan. Wapa, bago pa namuwak, nalaya na.
1: Amo? Kumuhuan nyo lang, siya mara.
0: Ah, wala na, makuha na po na siya. Kung sa kuhan pa, namalnourish na siya, na late na, namalnourish na.
1: Waman ko irrigation din mo, ha?
0: Ay, oh, may kulang, no? May kulang yun kay ano, mga irrigation.
1: May irrigation, yun ano sa ikas pool.
0: Oh, pagpabutang mo, ina, magbutang mo.
1: Ay, ginoo ko, mag-ampo lang ko gino, sa ginoo nga, muuan ng tarong, may sagarong mga alawa
0: umaba
1: kay
0: masin pag-ulian
1: eh.
0: Bitaw. Sige, kisa pa may mong i-greet. Kisa pa yung pukawon mo.
1: Kisa
0: lang ko ang
1: akong
0: huwan. Kaya may
1: mga
0: silingan ko rin
1: nga. Maritis.
0: Maritis. Hingan li. Kisa mo na.
1: Hingan li.
0: Bailhan ka. Oh, bailhan ka.
1: Junior. Wednesday.
0: Oh.
1: Oh, katana na namino diri. Namino ang uban. Ang uban lang sa tupa.
0: Alright. Dagan kayo salamat ka, Vibe.
1: Oh. This is Tracy ng Lamion.
0: Salamat.
1: I miss you.
0: I miss you too. Salamat kayo, Ma'am Telly.
1: Salamat lang, Lamino. Dira ako ka mga ka-Vibe sa 93.1 FM.
0: Alright. Dagan kayo salamat, Ma'am Telly, ha? O ga may punta ka ni mo.
1: Hi,
0: amping-amping. Salamat kayo. Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.49 na. Hello ni Rapsi Alex. Good morning! Good morning ni paring DJ Lambert Mangyaw diya sa may Sayaw, Cebu nga. Good morning ni muda pre. Good morning pre, good morning, good morning, good morning. Good morning. Ingon po rin si Ma'am Dina. Pabayaan na lang DJ kay Kalipay Manila. Ang pagbinuang sa kapartner. Oh, ano diyan, no? Oh, so, pabayaan na lang diyan, eh. Pabayaan na lang. Sige, maumang ka, ha? Onya, aha. Napo dire. Asa naman to, be? Atong Lilion balik, be?
2: Give me sugar, sugar, sugar, Pambino.
0: Oh, ibto na lang, kaya nasakpan naman, hoy! Asa sa kurinti? Gisaksak? Good morning, from Tuturiken. Shout out all the way from Tuturi, Japan, Ohio. Good morning to Ma'am Michelle Paraiso. And also to Bicolanong Malupit and Niisyot. Good morning, good morning, good morning.

Pasabda na lang unta nila kay Maoman Kalipay ni... Nimo. At pasabda na lang unta nila kay Maoman ang Kalipay ni... Nimo. Nimo na ha. O, parang Lambert. O, Nimo na, Nimo. Kaya DJ Bisano sa Nimo Bantay, Mangita, Jod Oglosot. Oy! Oh, ba?

kabataan na mo. Padoa, pagadong na, pagdong agay trabaho pa mo. O, DJ Patokara ang lambad lagi ka ni Ashley. Hoy!

Kanan mamu kau dia live on air. Tawag lang or i-dial ang 0995-472-0802. Molosot gihapon bisan og white buslot. Ikaw na jud na pre, oh. DJ Lambert, ikaw na jud na. Lodi bells ka, Lodi bells. Alas 4:52 na, mga kabahan.

ka loving-loving sa cellphone. Unya, nasakpan pag yun. Oo. Sa Gugma DJ, practical na. Uso na ang pagbinuang sa cellphone. Isa na sa tapad ang partner. O, diba? Mona Dia, good morning, Ken, from Manila. And good morning, sir.

0: Punta ka mga ka-vibes. Unsa may inyo ang matambag o sa inyo ang ma-advise kana mga tao nga mas kinanay uyab o nanay asawa, nanay bana, nalagya po'y lain kalabing-labing sa cellphone. Uli ang nasakpan pa gayon. Unsaon man natong mga ingana, unsaon nato na. E-text lang ang inyong mga advice o inyong pagtambag sa 0995-472-0802. Ako ang Osmon, 0995-472-0802. Pwede mo mo texta, pwede po mo manawag para makatubag mo live on air niya pa makapamuka po mo. DJ, di na kailangan bantayan kung tinood nga nahigugma ka na. Tinood na. Padulaon o Groblox, ha? Padulaon o Groblox, unsa man na? Natay ko lang ito ay pasodlon, be. Pasodlon na to, wait lang, ha? Wait lang kadali. Aha. Hello, good morning! Hello?
1: Good morning! Happy Wednesday!
0: Good morning! Happy Wednesday! Goodbye! Happy Wednesday! Goodbye! Kumusta man yung mga kabuntagon? Goodbye!
1: Ikaw, wala ka na sakti!
0: Ha?
1: Ikaw, wala ka na sakti!
0: Wala man! Ikaw, nasakpan na ka!
1: Wala ka diyan!
0: Ikaw, nasakpan na ka! Wala pa. Unsaon man lagi pagkasakop sa diyan? Wala man gid sa in town. Wala man in town po din kwan, no? May uyab. Mao gani no, mahuman na ni 2026 no. Ni tuig na lang ko diri sa ako ang pagkuan re, ako ang programa diri. Si Bel hatamo sa maulang gihapon. Oh. Wala pa gyud
1: ni.
0: Wala pa ginimain di ay ane? Uyawa po daan niya ay, kaluoy po daan niya ay. O niya, sige. O, kabahim sa bell, hata mo saan sa may muhang matambag na lang aneng mga ingani yung manasakpan.
1: Ako matambag, DJ?
0: O.
1: Full of surprises Monday, yun magpasakot.
0: Ang life, full of surprises.
1: Mao na din magpasakop.
0: Ah, di na. Ah, dili na lang magpasakop kung maumang gani.
1: Oo.
0: Bitaw no, ka-wake po na masakpan no.
1: Dili na din magpasakop para happy mo. Bita, one to ragunin atong life.
0: Oo. Oh.
1: Hindi siya magpasakop para happy.
0: Oo, oh, ayaw yun.
1: Diha.
0: Oh lagi, anong pasakobasan mo ha? Wala mo ikwan, wala mo eh. Wala siguro ikwan, no sa tawag na. Walay confidential fans kaya nasakpan man, walay intel. Oh niya. Oh, mauna din na lang yung magpasakop no.
1: Dogi ko magpasakop, okay. Para happy mo.
0: Mau gani, kadungog ka ani oh. Magpasko na lang taon, bugnaw lang yapon yung Pasko. O niya, o maura, o di na lang yun magpasakop no.
1: O di lang, yun.
0: O niya, kadi man lang yun magpasakop na halas sige. Imo mangin sila gitagaan o advice in taon ka to mga nasakpan. Nga wala pa masakpay pod. O sige, pamukaw sa imong mga ka-vibes, sa imong mga silingan niya. Ka-vibes sa Bell Hatsamosa. Ah.

5:59 na. Og nani, ato magyari, ayaw jod ang kon. Bisag ibala pa sa kanyon. Alibay lang yun, basta di jod mo ang kon. Ayaw jod. Kato mga nasakpan ni, ayaw jod mo ang kon, ha? And please play Dying Inside. Oy. Sa mga nasakpan, nahala, padayon sa pagpangatarungan. Bona diha, ha?

5:11 na. O sa inyo ang ma-advise sa mga taong maski nanay uyab, nanay asawa, nanay bana, pero nalang gyapoy lain kalabing-labing sa cellphone. O sa ma-advise ninyo sa mga wala pa masakpi o sa mga nasakpan na. Pagi ka ni Ate Ann, o padayon lang gihapon, o ka na. Naaraman di ay na. O niya, sa wala pa nasakpan, hala. Patik-atik nga nagdula o games sa phone. O patik-atik ko nga napaldo. Advice na ako, DJ, sana all na lang. O muna, diya. Good morning, yung Angelito. Sarot po from sa Luagay. Padayon lang mo para ka muna po. Mahapakan o helmet. Uy! Ano ang maninga comment? Uy! Huwag ko kailanan!

21 na sa kabuntagon. Kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibe. Ang programang pukawon ka, lingawon ka, o pasayawon ka. At ang inyo karong taon-taon na ito ang ka-vibes pa Zumba. Pwede pa Budots, pwede pa 80s, pwede pa TikTok, ha? Depende lang ni Onya. At advance happy birthday to Mama Zinny. Karong September 7,

Jacob, basen makulatahan mo. Kung masakpan man gani niyor, o isod og sako ipaligid sa bakilid. Ah, grabe. Kuyawa man pud ani nga comment oy. Kamaldito man pud ani. Undangon na ang labing-labing sa CPDJ at yun asad sa gawas. Mag-abot-abot o maglabing-labing. Baba Pong? As in Pong? Tata DJ ni Emily Gal na mag-birthday karong September 2. Oy, happy birthday! Emily, happy birthday!

0: ang yapon ninyo karo mga kababs, inyong ubos ng alagad sa kahanginan, Wana and Lain. DJ's Bracket. O yan natay, caller din ato, pasod lang be. Hello, good morning, kababs.
1: Good morning, good morning,
0: good morning. This is Bracket, your team. Oh, good morning, kababs. Miss M, long time no here, but now here now. Kumusta mga kadihami, Miss M? Kumusta?
1: Okay na. Happy lang gihapon.
0: Happy gihapon. O niya, Miss M, maso maka na mainit na kadiha or namahaw na ba or nagulsa kadiha?
1: Nagulsa ko mamainit ikaw. Ang una na kung di pa init.
0: Ay, maong ba?
2: Hinay lang ho.
0: As in? O niya, Miss M, naaman tayo patambag-tambag ka ron, no? O, andam na ka at sa ito ang topic karong butaga. O, unsa may mo ang ma-advise o, sa katong mga nanay uyab o nanay bana o asawa pero nalangga po ilan kalabing-labing sa cellphone. O, sa may mo ma-advise sa katong nasakpan o sa mga wala pa, masakpe.
1: Ako ba na ako masakpan na may kalabing-lain? Ako, sa cellphone ako yakan, oy. Bawa lagi.
0: O, saon ni mo, imong?
1: Yakan.
0: Yakan? Onya? Onya, pagkaman yaka?
1: Eh, ako naman giyakan.
0: Ah, mana, di na giyot sa kagara-gara.
1: Kaya magyaka, mga away, hugas-hugas, ugo sa kabuan.
0: Mura man talag ko na kanang, kung saan eh, mura man talag ko na kanang ginamos na lapukon.
1: Kaya,
0: Onya Miss M, kay imo naman kahayakan na hala sige. Pamukaw og igreet ang imo ang mga silingan og imo ang mga ka-vibes. Bunal Miss M.
1: Ah, good morning yakan. Ah, good morning day ko sa mga Apra boys, sa Gayan girls. Sa mga listeners very easy. Ah, Junior Miss Soso, si Nicola Sagovan.
0: Aha.
1: Si Mami Rosales.

0: Oh, sige, ito na i-play kung yung taon-taon.
1: Good morning, Dennis, Sir Virgil. Hi, Sir Virgil.
0: Oo, oh, good morning, good morning. Ari, nagpiyong-piyong pa. Oo. Oh. Nga, maura!
1: Maura!
0: Alright, lagang kayo sila.
1: I'm different one. Mga kamay!
0: Mo na ni, dagan kay salamat Miss Emrog, may buntag kanimo, amping-amping kanunay. Alright, alas 5.26 na mga ka-vibes. Shout out DJ Diri sa Barangay Palakat, Aliusan, Cotabato. Good morning. Undango na lang dol, samtang wala pa sakpi. On ana nasak masakpan gani na agoy. Mo na diya. Di na lang yun magpasakop. Kung mo mang ganyan na magpasakop, no? Alas 5.27 na!

Oria mo greet sa mga gusto mamukaw niya live on air. Abli kanunay na ang atuang linya 0995-472-0802. Apangos Bon 0995-472-0802.

passat amb acabar a les 5:31. O gato de ia. Igrit no, igrit na to ang mga taga Nakaro sa Maykang Ira Campsite Malubog, Cebu City. O from Binghai TV. E sarat ko ni Justin DJ nga sayo kayo nangabli sa tindahan. O ganaminaw sa bunal nga tukar. O good morning, good morning. And good morning to Jacob og Ethan. Bakod na kay Moskwela na mo. And good morning ko sa mga Habibi. O good morning, good morning. Ana po rin si Kabayan sa Jerome. Grabe po na na, Miss M, Yak and Jod, malumos na sa baho. Kay walay hugas sa kabuan. Mara niya. Alright, karong tantor mga kabayan. Magpasumpa na tandamay niyo mga steeping niya. Andamay niyo mga steeping ha, andamay.

0: mga ka-vibes, alas 5.33 na. Andam na ba mo, di ha? Andam na mo. Andam mo na inyo mga para pa sa singot, inyo tubig niya. Oh. Kinalan, mag-exercise kita sa'yo sayaw. Sa'yo sa kabuntagon, kaya ron healthy ta, mga ka-vibes. Alright, andam na ba mo? Andam na ba mo? Hala, sige, igawa sa mga istipin.
1: Ka-vibes, pa-zumba.
2: Are you okay? Okay. You can
0: Let's go, mga kebabs, let's go!
2: Classroom, okay.

5:35 na sa kabuntagon. O gato na i-greet no, shout out sa akong ugangan nga si Papa Jose Vime o Mama Jilin nga sayo kayo na ni kay Sikay o pamaho gikan ni John J. Garciano. O shout out mayong buntag ninyo tanan niya mga kabayos, mayong buntag Tadoy, asong buntag Tadoy. Okay, ikaw sa stepping, ikawas.

sa las 5:51 na. Naglanog-lanog ta diya sa may Colorado 2 Subdivision, Hubay Liluan. May pagpaminaw nila diya ni Isyot og ni SJ Tortuga.

0: yung paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Magbutag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsados na sa buwan sa September 2026. Welcome sa Line na usang edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabaibs, sa mga gusto nga musalmot o ma-participar din sa atong mga diskusyon, welcome gayod kaayo kamong tanan. Pinaagi sa pagpadayag sa inyong mga opinyon. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usmo na ko, 0995-472-0802 mga kabayab. So niya, ang atong official Facebook page mga kabayabs, inyo tang makita sa kininiang 93.1 FMR Cebu. Uspo nako 93.1 FMR Cebu mga kabibes. Kadiot lang ha kay medyo ni sapaw ang atong monitor diristupad. kadiot lang mga kabibes. Anyway, kana na bang kagahapong adlaw mga kabibes kun imo bang sutaon katong pagpahigayon sa kananaabang ika-day 20 sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pastilan mga kabahibs. Klaro pastataw man tong maong kalambuan kagahapon mga kabahibs. Kay nga no, ang duha ka mga testigo nga pulos mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines, mga kabibes. Ha? Ni matuod nga isang tao ko sa kasintimo. Wa gid sila makadawat sa confidential og intelligence funds, mga kabibes. Ha? Gikan sa Department of Education.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mauni ang mga giluwatan nga pamahayag nila ni Colonel Manaros Buransing II og ingon man si Colonel Magtanggol Panopio mga kabibes, kinsa mao ang gipresentar kagahapon sa prosecution team nga maoy ilang testigo niining Article 1 sa upat ka mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kining maong Article 1 may kalabutan sa sumala pa misused of confidential og intelligence funds mga kabayab sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sumala pa niining Colonel Buransing kinsa kasamtangan nga hepe sa Task Force sa Buanga mga kabayab. Sa dihang na-assign pa siya dito sa 1st Infantry Division, Tabak Division. Ha? Sa armadong kusog sa Pilipinas, mga kabibes, ningon siya nga dunay nihangyo nila nga muisyo sila og certification nga matud pa malampuson ang ilang gipahigayon nga Youth Leadership Summit, ingon man kining gitawag og Information and Education. Kananaabang conference mga kabibes nga matud pa sa duha dili gitaon tinuod ay
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga sa ato pa mga kabibes, ang buot pasabot ni ini diin man paingon katong 15.4 15.5 bilyones ka pesos gamatod pa ilang gihatag ngadto sa armadong kusog sa Pilipinas, mga kabibes? Kinsa man kahay nakabul sa adto?
2: Pinawa!
0: Muna makaingon lagi taba nga ha? Klaro pa mas hayag sa adlaw niyo nga kana bang sa ba ni? Ila ba ning gikawat o ilang gibulsa?
2: Ayaw!
0: Grabe namang yung kayo kay gani matod pa mga kabibes. Nabutiag nga ha? Sila mismong duha na kurat labi na gini si Colonel magtanggol panupyo mga kabibes. Ha? Ganiya pa wa man ko tao makadawat bisag usa kadako na lang oy. Nanang gingo nila nga confidential of intelligence funds sila dihang mi-issue sag certification sa pagpahigayon sa YLS dito sa ilang area of responsibility kung si Colonel Buransing tuwa dito sa 1st Infantry Division kini si Colonel Panopio mga kabibes tuwa ni Dapit sa Luzon sa 7th ID sa 7th Infantry Division mga kabibes nga nahimutang ni ditong Dapita sa Luzon mga kabibes ha? Partikularmente dito sa Palayan, Nueva Ecija, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, diha pa lang bahina ba, makaingon ta nga, grabe naman yun ni nga, kanabang pagpanikas pa nato sa kwartas katawahan, mga kabibes. Kay, ang ipatumang gud nila, nga, kanabang, may kalabutan ang DepEd sa pagpahigayon sa intelligence gathering ang mga naasoy nga duha ka mga unit sa militar, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaning ilang gitawag og Youth Leadership Summit og Information Education Communication pastila no. Kana palang gani mga kabibes, ha? Makaingon ka ba nga grabe no? Kung dili sila mogamit og alias unya binastos ang uban mga nga chichirya arisad sila nga mangilad sila. Nga sila kun kitahay ni gasto pero bisag usa ka dako wa gitaon makadawat ang maong mga hingtungdan nga ha? Unit sa armadong kusog sa Pilipinas, mga kabayos, pagkatoy-toy na lang yun. Pero ang mga inanib sa DDS, pakpak lang gihapon, oy, kay wag yun ko na yung prueba nga nangaukaw si Vice President Sara Duterte. Mas nila pa itabitaw, ako magpanglingo-lingo na lang yung kusahay ba? Adi gano sa kay kanunay gyud kay imong makita bitaw ang ilang mga reaksyon diha sa social media mga kabibes kadaw. Ha? Nga murag wa ra may tabo nga okay ra gyud para nila mga kabibes. Kay ingon ini kining maong duha ka mga opisyal sa militar nga pulos ra ba ni mga graduado sa Philippine Military Academy. Ningon gini sila nga tinuod gani issue sila og certification. Ha? Kini si Buransing mga kabibes naisakop ni siya sa Philippine Military Academy Batch 1998 samtang junior na niya si Colonel Panopio kay kon si Buransing 1998 si Panopio mga kabibes siya naisakop sa PMA Batch of 2000 class, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, nining bahina, klaro nagkaing ipit ni si Vice President Sara Duterte. Oy. Ha? Kanabang, ha? Kaklaro aning hukus-pukus ning tanan, mga kabibes?
2: Ayaw!
0: Kaya nga nun, ingon ning doon ka mga
2: opisyal sa militar na kurot na lang mi. Ang among mga certification, which was issued in 2023, mga kabibes. Or rather, ang ilang tenure dito sa ilang mga previous unit was in 2024, diri na sa Enero 2020, rather 2023 sila dito, diri na sa Enero 2024 ni perma og certification ni si Colonel Boransing, ingon man sad si Colonel Panupyo. Matod nila, nakurat sila sa dihang gipahigayon ang investigation sa House Committee on Public Accountability and Good Government. Kay kanto di ay ilang mga certification nga gi-issue in favor sa DepEd, mga kabibes. Uy, spoko na nimo, gihimo mang justification. Nga matod pa, doon ay kantidad nga 15 milyones kapin, mga kabibes. Nga matod pa, ang maong Youth Leadership Summit o kining Information, Education, Communication Activities, mga kabibes, ang nagasto ni ini DepEd. Suma pa sa dihang gipahigayon ang hearing kay ang maong certification, mga kabibes. Ilan ang gisumiter ngadto sa Commission and Audit aron pagmatuod, matod pa nga doon na sila'y proof of success sa ilang intelligence gathering and surveillance operations.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Paita bitaw, ambot lang. Kamunalay, kamuon sa mga inyong unahuna ni ini, mga kabibes. Grabiha ito sa daan niyo. Klaro na bitaw. Still ano, kanang makaingon, bako ba nga unsa naman niyo. Kawat sa tubang naman eh. Kay ay kog inang namakaktong duha ka mga opisyal sa militar. Si Boransing nga mao kani adto ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, G7 sa kining Philippine Army 1st Infantry Division, Tabak Division, nga nadistino dito, nahimutang dito sa kining lungsod sa Labangan dito sa Muanga del Sur. Abi ba ni Colonel Panupyo o kato, pinarong ba, dinios ba? Kay doon na may request nga to kanila ang DepEd na naibuong naman lang sila nga sila may gihimong justification nga nagasto ang maong kwarta, mga kabibes. And you know, this is just an indication nga ang kinatibuk-an nga kwarta nga mukabat sa 600 milyones kapin. Nga ang bulto ni ini 500 million pesos dito sa Office of the Vice President, samtang duna pa'y kanang dugang 112.5 milyones pesos alang sa DepEd, mga kabayos, buot pasabot. Nga kinilang kaning bahina sa 15 milyones, wa nagay klaro. Sa ato pa kanang tanan nga matur pa ilang gigastuhan sa confidential o intelligence funds. Hukus pokus tanan, mga kabayos. Wala nga pasta pa ita. Okay. Doon ay laing concern si 0792. Sir, last night, brown out tapod sa among area for 1.5 hours. It's very clear to see nga gituyo ni sa mga karaho aron i-divert atong attention sa kabuang aning China presidential candidate on 2028 nga si Mary Grace Piatos. The more nga dapat madasig ta nga i-expose, especially sa young voters, ang mga kadaot kagibuhat sa Pilipinas aning Duterte family. With angry emoji, pagyot again, sir, NGCP has 40% China substance thanks to the gong. Usa ka text message lang ni Xi Jinping sa NGCP nga pagganta kuryente dere sa Visayas, and it will happen, matod pa ni Kabibes 0792, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: tinuod bitaw nang sa NGCP mga ka-vibes at is being controlled by a kanabang a sector of Chinese businessman, pero unsaon taman nga ni tie up na sila glaing Chinese nga dinhi na ni Lambo ang negosyo sa Pilipinas ka vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
2: So posible gyud nga nag-create sila scenario ka vibes. Kanana ang I understand where you are coming from ka vibes 0792. Ha? Mabita na, yeah. Kami gani gabi nga napugos kitaon mi ako while I was having my kanabang research ba ka vibes. Kalit mig pagnan oy. Wow, how as bitanas balay. Dagan day mi dito og fast food chain store mga ka vibes. Dito na ni hapon, dito na lang sa kulog tuon. Ato na lang ni katawa ka vibes. Sasaon to man yung ilang rotational brownout, di naman yung mabangbang. ambot lang. lakip ko na nga mong feeder sa nabuta, na, nabunutan gabi eh, but I understand this is a rotational 1 to 1.5 hours. Sa ito pa, katungan mo ah, kapin gito sa saka oras. Oy. Ha? Pero, kana bang may bulong tanga, nga nung karon man eh. Giatul pag yun nga doon ay Senate impeachment trial, manang makiingon ko niyo mo, I really understand where you are coming from, Kabaib 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
2: So padayon ta sa natuki kagahapon dito Senado mga kabaibs. Pastila no? Ha? Doon ay usa ka retired nga opisyal sa militar. Nga gihimo nga Undersecretary for Administration sa DepEd. Kiningkingan lang og si retired Major General Nolasco Mimpin. Ha? Nga, mayingon ta bata-bata, gining Vice President Sara Duterte, mo ay nigamit sa iyang network, sa iyang influensya. Paghangyo nining duha ka mga opisyal, kini si Colonel, kining Panopio og si Colonel Buransi, nga mo-issue lagi sa certification. Ha? Uni araba kay ba mo kinsay matod pa ni kananaang mayingon na lang ko ni Sugo kay underling man siya. Hibaw mo kinsa ka vibes. Nga karon mo siya mo ay mutistigo ang abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Wesley Pua.
1: Arangkada sa kabutan.
2: So tungod sa hangyo ni General Mimpin kay upper class lagi nila na sa PMA mga kabayos. So ay nahimo ning duha. Ha? Kay mao man na ang kanabang spread the core sa PMA mga ka-vibes. Ilagi ng orientation diha nga basta senior ganit ni mo respetar og tahod kagyod.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Ha? So, mao ni ang influensya ni General retired Major General Nolasco Mimpin ang gigamit. Unya ni-issue ning duha lagi og separate certification gikan sa ilang mga military units. Ha? Saba na nga, bisagwa sila kadawat og bisag usa kadako, mga mahinooy, gi-sumiter gantos Commission on Audit nga matod pa nagasto ang kinatibuk ang kapin sa 15 milyones pesos ka kwarta.
1: Arangkada sa kabutan.
2: Paita bitaw manam kaingon ko basus. Kining mga tawhana, muragwa ng gitao ni Mahadlok o gaba o ato na lang ng katawaan yun.
3: Pinawa!
2: ako makaingon lagi ko nga daw, daway konsensya ba? Ha? Wala na bitaw, wala na ginang gaba sa ilaw eh. Ha? Way ko kahadlok. Ilalimani mo, bisag usa ka dako, wag ka magasto. Wa ka mo hatag dito niya imong ipatuo nga imong gihatag. Mga ka-vibes, alas 6:30 naman mo post lang ko makadiot niya human ini atong ipadayon ang pagtuki. Ang kalabot sa nahitabo sa day 20 sa Senate impeachment trial kagahapon unya ako sa ning lakbitan ang nahitabo ni Attorney Armando Virgil Legutan nga hangtod karon gikuninitan gihapog ba sa social media kay nagmix up lang ang iyang plight nga gipost niya diha social media mga ka-vibes nga pastilan grabiha gining
0: rabis bitaw sa Duterte diehard supporters. Palihog, standby.
1: Aral

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagputag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
5: Arangkada sa nabubutan.
6: Bueno, salamat ka Ella Size 34 na mga ka-vibes. Kanang ako lang gining hisgutan kay Pastilano. Ang kanabang kining mayngonta rabi sa DDS, grabiha gining rabi sa oy. Daghan mag natapta na gini ini mga ka-vibes. Anyway, kana na ang laing reaction si Ka-Vibes sa 4541 mga Ka-Vibes. Dingon siya, good morning Ka-Vibes Sir Tonton. Another bullseye ang day 20 sa impeachment trial gahapon. Unya na pud Ka-Vibes, explosive na pud kay mo testify si Attorney Michael Pua. Ato na pong atngan Ka-Vibes kung unsa ang mga ibutyag aning abogado ni Sara Bratenella. Sumala pa ni Kabaib sa 4541. How are you, Kabaib 4541? Kumusta ang imong pinangga nga lungso dihas liluan?
5: Arangkada sa nabutan!
6: Modibate lang ko due time, mga Kabaibs, kay, you know, Attorney Amando Berge Ligutan, ha? Kanang to his own credit, ha? Is now a social media rockstar in my book, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa nabutan.
6: E bisag unsay i-post ni Attorney Amando Berge Ligutan, bantayan gyud in town sa mga DDS nga sagad nila nataptan na gyud sa grabing rabis. Inani mga ka-vibes ba? Kanang doon na lang gyud mix up sa ito pa typographical error si Attorney Amando Berge Ligutan kalabot sa iyang plight nga gikan sa kanang Tacloban paingon sa Manila mga ka-vibes. Agoy ka kay kinidiyang maong plight mga ka-vibes. Imbis nga ang plight nga gikan sa Tacloban Manila na kay na na typographical error lagi kay kanin man po laging mga flight number sa usa ka dako nga maingon ta nga kanang airlines company mga ka-vibes. Kuan kay ba tricky kayo kay usa ka digit tulo ka digit daw ilarang girumble mga ka-vibes daw na rumble ni Attorney Amando Berge Ligutan ang iyang flight number. Niya itong miaging pipila kadlaw. Kay ningon na yun yung mga DDS. Di ko nalang ninganlan kay di pasumbing nga irabataon si Attorney Ligutan nga ningon siya din hay. Ako nang gitanaw, this was posted 19 hours ago. Ningon siya, as long as their action help put food on their tables, even when it comes at our expense, well, let them be. sa ato pagi pangwarta sa mga Duterte, pro Duterte vloggers, mga kabibes, ang nahitabo nga to niya. Mabulukon kayo ba? Kay lagi, again, it was just a typographical error. Na-mix up ragyod ni Attorney Ligutan ang flight number niya. Imbis nga 5J654 nga Tacloban, Manila nga flight, mga kabibes, agoy kay una niyang na-type. Una niyang na-post, mga kabibes. 5J564 man nga mausad ang flight gikan sa Cebu paingon sa Manila, mga kabibes. Unya kay baogod mo, giposto ni Attorney Ligutan kay ang crew sa maong flight nang hatag bago niya og kana bang maingon ta agi og pagpasalamat nila ba? Nang hatag itaw no goodie bag nga doon ay refreshments, unya nindot kay suwat nga nipasalamat sila ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Agoy ka kay pagkita nila sipyat, pag-check nila ron. Matod pa nila, nagmugna rakono si Attorney Ligutan kay actually, ang katong iyang giingon nga 5J564 nga iyang gi kanana ang gihimo niyang 5J654 nga Cebu Manila flight, mga kabibes. Nagmugna rakono si Attorney Ligutan, mga kabibes, pastilan. And dunay mga kamatuoran nga gipataba ni ini si Attorney Ligutan. Unang bahin, iyang gipakita nga paggikan niya sa Tacloban paingon sa Manila, dito siya sa usa ka hotel. Kay dunay tapok-tapok sa mga kanang pareha niya nga mga waray speaking dialect nga mga tao. Dito sa Manila Hotel, mga kabibes, ganlan ko na lang para basig apilong tag laras ni Riz Rabis, DDS, may ngontag, nagpataka na sa tag Sibya din, he, kabibes. In fact, mga kabibes, na-establish argued na si Attorney Ligutan has departed from kanang Tacloban niya itong adlawa kay because dito gani siya sa usaka eskwilahan, dito sa usaka law school. Kining gitawag og ato ning klaruhon, mga kabibes, kay I would really want to be factual on this issue kay kita na hinuoy pahimungta ni ining mga tawhan, kay pastilan ang butlang oy kaingon lagi ko karong panahuna ba basta imo ganing biklon ang DDS, ikaw ra gyud bantayan, mga kabibes. Kana bitawang, pero sige lang, pasalamat rin po ko. Would you believe, mga kabibes, itong akong gipost kalabot sa Osaka fashion designer nga pro DDS? Kagahapon, 1 million views. Kaganiha, before ko niya abot ng station, mga kabibes, niabot tag 1.4 million views for the first time in my life. Nga nakapost ko, gingon niya ito, nga grabe ang views, mga kabibes. Ako, mukatawa lang ko kay daghan dito, daghan sa nagbas na ko. Okay ra, kay huwag man tayo mamakak. Sumaw lagi ni nga, karong panahon na, mga kabibes, lisod kay ning mga DDS. Oy. Grabe, kining grabe is DDS, manakod, mga kabibes. Inani ang naitabo. Si Attorney Ligutan, mga kabibes, di biyag yun, gikan dito sa, Tacloban, Manila niadtong Agosto 29, 2026. Ang unang ni nanaway ni Attorney Ligutan kaning ginganlan og si Jitol Paanod, usa ka Pro Duterte vlogger, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Okay, kanang naklaro man eh nga ang flight number adi apagani o ang kanana ang seat number ni Atty. Ligutan gi post sa lain nga abogado sad. Ha? Kanana ang 5J654 gito Tacloban Manila ni atong Agosto 29. Unya si Atty. Ligutan, mga ka-vibes, dito pag-ini siya. Ha? Kaya nahimo siyang resource person sa mga alumni, ingon man sa mga law students, faculty members sa Cebu Rep College of Law dito sa Tacloban City. Nga, usan ni ka promising law school dito sa Tacloban City, mga ka-vibes, o gwa ko masayop, this is Dr. Orestes Kadiyot haka ng Cebu Rep, murag kanana ang usama ni ka eskwilahan dito sa Tacloban City, mga ka-vibes. Sa ito ng klarohon kay lisod kayo, kita na po'y inita niya sa mga natakdan sa rabies, mga ka-vibes. This is actually Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation. Law school dito sa Barangay Kalanipawan, Tacloban City. Cebu Rep, nahimo siya ditong resource person before he boarded this flight to Manila, mga ka-vibes, niya itong Agosto 29.
5: Arangkada sa kabutan.
6: O niya, kaya ang mga nataptan sa rabies ka mga DDS, mga ka-vibes, naingon mga nagmugna-mugna rako, no, si Atty. Ligutan, kaya ang na-post lagi niya, niya gibalik-balik na mabasag na-correctionan na ang mix-up sa flight. Matod pa nila, nagmugna rako, no, si Atty. Ligutan. Ay. Matod pa ni Kabayb Sted Medes, ang mga DDS, wala na yan sa tamang pag-iisip. Mukhang ganun nga. Kabayb Sted, wala na kasi. Pumapasok na yung pagiging panatiko eh. Kaya ano pang gawin natin? Ha? Kaya sabi ko nga, well, dito na tayo. Basta ako, Kabayb Sted, hanggat meron pang nakikinig sa radyo, bahala na sa buhay nila yung mga DDS.
7: Pinawa!
6: Okay, matut pa ni Kabayb's Ted Medes. Good morning, Sir Ton. Ano kaya ang plano ng defense? Bakit di sila nag-cross exam sa dalawang witness kahapon? Yeah, may take on that, Kabayb's Ted. Ha? Mukhang mas lalo silang may ipit kung nag-cross examine sila kina Colonel Buransing at Colonel Panopio. Because how could you dispute the fact that despite the issuance of certification to the effect that there was indeed this youth leadership summit and the information education activity, mga ka-vibes. Wala eh, masyado kang, lalo katuloy may ipit. Kay wa may na-release ka kwarta ngadto sa kining 1st Division sa Philippine Army o sa 7th Division. Wa mang yun. Ligon maging duha nga, nag-issue certification pero wa mang gina mo release o kwarta na mong deep ed busag usa ka sinti mo. So ganun ang take ko, ka-vibes Ted. Ba't hindi nila Krenos exam, hindi pa Krenos exam ni Atty. Lindon Bakwell. Tsaka nga, alam mo, ba't kaya si Atty. Lindon Bakwell parating hinuhugot nila? Mas matino pa yung dalawa, ha? In my book, si Atty. Binluan at saka si Atty. Narbasa, si Bakwell, ako. Registro pa lang sa TV, huwag ka. Talagang hindi ka tanggap-tanggap. Dili man tayo ngon, nanaway kabayos, pero kanabang somehow, labi na, og, mga kabayos, a television is a very cruel medium. Bisag kining kini dinhi sa Facebook Live. This is a very cruel medium. Ha? Kung makita ka dinhi nga medyo di ka mo mamustura og tarong mga kabay, so kita kayo hasta pang dangas tong agtang. Anyway, so that is my take, Kabaybsted, but nila hindi krenos examine si ano si Colonel Buransing at Colonel Panopio kahapon. So tingnan natin kasi ngayong araw na to si hostile witness naman si Attorney Michael Poa sa day 21. Palagay ko ang nabasa ko meron ng alibay diyan si Attorney Poa. To the effect, mga kabaybs, ningon si Attorney Poa, "Oh, what would be mukan? What would be naka-release la kwarta pero katong uban unya katong mao nga pagpahigayon nila, this is a collaboration kay ang pagpahigayon nila sa youth leadership kinini ang summit, mga kabaybs. Kami nag-identify kung unsang mga dapita kanang mga estudyantiha, vulnerable na sila sa NPA recruitment mo lang adto mo dito." Agoy, antubag ni anak kabaybs kay bawa magunsa. Ha? Regular activities mangguning YLS sa mga military camp sa Pilipinas, mga kabaybs. Pagkatoy-toy ng istorya, ha? In fact, may well-placed sources din sa Central Command. Ha? Doon na sa mga ingunian ang aktibidades ang Central Command, mga kabaybs. Youth Leadership, ha? Summit. Na ganito'y akong na linggatan to nga before sa assumption sa ni President Marcos o ni Vice President Sara Duterte, there was also a YLS that was conducted here in somewhere in Cebu, mga kabaybs. Good morning to the kabaybs Benjamin Hildore, maton niya din. Good morning kabaybs Tonton. Unsa man ilang makuha nila sa flight number, why problemahon nila? What we pray and thanks God, his flight was safe. Mabito na, pero ilalaging ginaginot kay matod pa nila, kabaybs Benji, kanang namakak ko no, nagmugna na ko no, si kanang kininiabang Attorney Ligutan, kay gano, ang ilagong idolo, wa magoy manghatag tao no, kanang goodie bag, kabaybs Benji. So mo na nahitabo ba nitong Agosto 29 ni Attorney Armando Virgil Ligutan? Pero well, sakto si Attorney Ligutan sa unta man nga doon na mangyoy mga klaro ni silang mga kuan bitaw mga content creators nga ikaw ha, bantay na ni mo ha, kana siya galing sa ako bitaw nagay sila gibutang ang bot wa kamatag sa iyo si kakak for sale rubutaga mga kabibes. So mo na ilang mo na ginainaandan sa mga DDS kabibes ha. Gika ni kabibes 4541 sakto ng imo kabibes si Tonton. Bahala na ang mga DDS, wala na sa tamang hulog ang mga utak anak nila. Bitaw lagi. Bahala sila oi. You know, ako moingon gig ko kabibes 4541 basta dalantas katarong. Wa lang ta mamakak nining atong isyu nga gida dinis kahanginan. I don't care. Prangka-prangka lang. May pagmukatawa ta. Matod pa ni Kabibes Ted Medes, ang tawag ng isang kaibigan ko kay Attorney Bakwel, mukhang di daw. Grabe naman. Di daw na naliligo. Parang tambay na sa kanto ng Mabini. At talagang taga Maynila ka, Kabibes Ted. Ha? Mabini dun sa ano? Dun sa ermita, yung ba yung sinasabi mo? Good morning ito yung kabibes Braddix Newbelid sa morning Kuya Sir. Good morning Kuya Wendell, kumusta man ka? I saw you katong sa to, naamoy nadakpan nga dako kayong bitin. Kuya Wendell, coffee niya tapon kuya ha, mo sound o mo heads up ko ni mo. Kana dool-dool lang si mong kining AOR kay og dunay alarma automatic pwede ra dayon kakadagan kasulob sa imong firefighting kana na ang say tawag ana kabibes firefighting equipment ang inyong gamiton o nya ang imong firefighting attire mao ba na kabibes Kuya Wendell sir, salamat kayo for pagsunod din mo o pag-monitor din sa itong programa sa Arangkada sa Buntag.
5: Arangkada sa Buntag.
6: So, morning, nahitabo kagahapon nga pastila nag walagi kay wag nilagi cross-examine si Colonel Boransing o si Panupyo kay samot sila kapit. Kay na-establish sir mangyod nga uwa man may kadawat bisag usalang kadakuan na kwarta ha? Ha? Nga

0: memorandum sa COA kalabot sa 15 milyones pesos nga matod pa ilang nagpagamit sa pagpahigayon sa Youth Leadership Summit, mga kabayad, sa pagagrabihang pagkabakakuna.
1: Pinawa!
0: Matod pa ni Kabayad Skin Ali, si Colonel La Chica wala pa na-invite. Kana mo'y contentious issue, if I may say, Kabayad Skin Ali. Wala pa gid sila makadesider ni anak kay ang ako masagod, no? Kana magong si Colonel La Chica, di ka kasiguro kung siya isulti dito? Doon naman tayo higalang mga abogado, ang ilamang good mga kabayabs, ang evidentiary value ba? Niya, wala mo sila isigurado. Kung siya isulti dito ang Colonel La Chica, maghimuhimo pa lang na siya senaryo nga, mauni, pirting, dinidapita, naghimo, gilbi, uplan, anti-insurgency, bla bla bla, mauning mga tawana mong natag-aw. Si Kwate ang argumento sa prosecution, mga kabayabs.
1: Pinawa!
0: Ingon si Kabayos Binamayin Ladora, ayay ka Kabayos, more than 1 million views na nasweldo ni Meta. Unfortunately, bisag ko sa kasintimo, wag yun Kabayos. Kaya ko, diniyos gina kong post, wag gina ko nag-immonetize ha. I had been, encouraged ko nga ako ko nang immonetize. You know, siguro mag-vlogger ko pohon ka na. But wag pa na nasweld sa kong kukuti. Lagi Kabayos Binji, ganiha, di-check na ko ha. Matod pa nila, nakakatawa ng puso. First time, ha? 1.4 million views ang akong gipost, mga kabayabs, kalabot niya itong pro-DDS nga passion designer Ritus Jensen. Pero, if truth can be told ba, grabe ang pressure na kuha na, kabayabs, eh? Daghan kayong sul-sul dito, sul-sul dire. Ila pang i-tie up nga to tao ni Senator Manny Pacquiao. Sus, if I could only divulge to you what has happened ba kanang akong post, grabe akong, but you know, I have to stand my ground. Ako naingon yung kung nila, I have to stand my ground. Ha? Nga nung tao na kung i-take down siniswerte mo.
1: Pinawa!
0: Bastilan, oy. Ang ako ramang kaniha, expected ni. Kay ang atong report ka nahibawaan, uy, takulahaw raman nga, wa na maabot. I need to have a confirmation mo nang ni undang lang sa ko. Kay ang report ka itong nadawat nga, imbis nga, kapin sa 5 gramos, uy, nakuangan mag-usa ka linya nga mahimong 5 gramos, sa mga ito, nirisiko kalit ang shabu.
1: Ayaw!
0: Wana mga kabayabs. Okay, gika ni Kabayabs Ted Bedes, ito lang sirton, kahit anong sabihin pa ng mga DDS at paninira at panalait na gawin ng mga kulto, sila din ang magkakasala. Yun ang totoo, Kabayabs Ted. Kaya lang, sabi ko nga, ipapasadyos na lang natin sila. Kanilang issue gahapon, no? This is really very revealing. Kaysa ato pagikurakot ang kwarta. Well, kanabang prangka nga pagkastorya ba? Waman makadawat ang duha ka unit sa military. Gamatod pa ilang gipatuo nga 15 million kapin ang nadawat. Unyara ba ang katarungan ni Sheila Season, ang head sa defense team, ningon siya nga, the evidence that was presented by the prosecution was just one certification. One certification for 15 million to ma'am. Kamaayo bang pabalikon sa Lusco, Lisicilla, Season, eh, pagka lang, maldita rabak kayo? Ha? Mingon good siya, tunga-tunga, I am not yet finished, Your Honor. O niya, pinasintas tingog ba? Guapar, bakayog yun.
1: Pinawa!
0: Alala, bahala na lang na sila sa ilang kinabuhi, oy. Sa umang po nga, gibayran man ni Vice President Sara Duterte si, ha? Trabaho mo siya ng Atty. Sheila Season, mga kabayabs. Mabitaw niya nga makadayag ta sa mga nasa prosecution team, ngining grupo ni Atty. Ligutan, because they are not receiving a single cent. Siguro transpo and whatever, because pro bono ni, free of charges ni ang nasa para sa bayan, matod pa ni Atty. Ligutan. ang gihimo sa

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.

0: Alright mga ka-vibes, ito ang gisawayan pagtawag, pagbalik. Ito ang base control operator sa CCTO alang sa detalye o update sa dagan sa trapiko. Sir Richard, good morning!
1: Mayong buntag gayon niyo ma'am, labinigin sa mga suplinting paminaw. At ulit rin sa big update karon rin, sa itong pinagang dakbayan sa Diyan sa Sogbo, alagin na magsugod sa may SRP area. So ito ang northbound o southbound sa binigyan nining tuang dalan ng FB Steel. Ang mga sakyan ang usap, ngigikan sa Mambaling area, paingon sa tuang northbound o southbound, nini itong SRP. Sa pagkaroon nining mga orasa, alas 7:15 sa sayong kabuntagon, mudulit pa ang dagan sa natan sa trafiko, o yung kapasagin tayo na dawat usap ng panagbangga tali sa mga sakyanan, nga ni agi sa tuang SRP area, sa northbound o southbound nini. Alam binigyan, yung kapasagin tayo na dawat usap nga naabirya usap ng mga sakyanan, ya mismo sa atong SRP area. At sa pagkaroon mga kaigsunan, doon na kita inadawat ng panagbangga, ya mismo sa underpass sa Mambaling area, just may sa Shopwide, usakini ka motorcycle o usaka pick-up ng sakinan, so dalin sa gayo doon nakaresponde ang atong mga traffic enforcer nga nag-duty diyang kapita. Ilan sila yung kuhaan kini o 1050 sketch ang panagbangga tali niining duha ka mga sakyanan mga kaisulan. So inoon ang kaning driver niini mga usa ka motorsiklo nakaang punay hapon kini mga pos pangos sa iya mga nagkariya sa iyang kalawasan mga kaisulan. Sa karon diri sa tuang dalan SOS Mania diri sa may atuang northbound o southbound gihapon. Budrit paghihapon niya atang dagat sa natin sa trapiko o ingon man diri sa tuang MG Quinco General Maximum Escario Gurordo diri sa tuang Usminya Boulevard. Kung limingin ingon mo sa dito sa ito, N. Bacalso, o ito ang Bulacau area, ang mga sakyan usang magigikan sa Talisay City, paingon sa ito ang Cebu City, mga kaisunan, mudrit pa ang dagan sa natat sa trapiko, yan mga orasa karon. O ingon ka, dito sa, nakalawat mo sa usap sa magwala ni, ito nadawat ang panagbangga, ya mismo sa F. Cabahog, Bonifacio District, mga kaisunan, usa ka motorsiklo, ya po ni, o usa ka sedan, o usa ka auto, mga kaisunan. Nakaangpon gihapon kini pangusin niyang kalawasan ang mahungang driver ng motosiklo. Puso dali gihapon kayo nakaresponde ang ato mga traffic enforcer na nag-duty dihang napita mga kaigsunan. So ilagi hapon kini kuhaan dahil yung sketch para dili dahil yung maabirya usap ang itong mga kaigsunan mga motorista na niagi dihang napita. So pwede sa pagkaroon na arisabutan kita rin sa may Talamban area. Ang ato ang mga sakyanan sa magikan sa downtown, paingon sa Talamban area mga kaisunan, moderate paghihapon halagan sa natad sa trapiko, ingon man din sa ito ang EAS Cortuna. Ang mga sakyanan sa magikan sa Mandawi City, paingon sa Foodland area, o paingon nga ito sa ito ang Talamban area, moderate paghihapon halagan sa natad sa trapiko. So kasi kita nilawat usap ng mga bangga talit sa mga sakyanan na niagi diya sa ito ang Talamban area o sa ito Governor Quinco mga kaisunan. So pagkaroon mga nito latest traffic update din sa Pilanggan ng Dakbayan sa Sudan sa Sugbo, inyong kining niyo ubus ug alagad base control operator sa CCTO Richard Lopez. Udalit ka rin sa pagingon. Kaming mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapait na higlim basog nining lawod sa kalisdanan. Init ug ulan, abog kakapoy giagwantag gid namo ang tanan. Kay bugtong ragid namong tinguha kamo among maalagaran ug mapsay lamang ang dagan sa natad sa trapiko din ining atong pinalanggang dakbayan sa sudad sa Sugbo. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanang Sugboano.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Mao na mga ka-vibes no, pahimang no ginato permintive ilabi na sa ato mga driver nga mugikan og sayo sa kabuntagon. Kinahanglan gyud ang taon nga dubli-dubli ato ang pag-amping. Ilabi na kung nga kamo giduka pa padulong sa inyo ha, mga trabuhan, mas maayo gyud nga magpadaplin lang usa. Ilabi na nga daghan kitang mga estudyante og trabahante nga padulong sa tagsa-tagsa nato mga padulonganan na makakos kita og traffic mga ka-vibes. Mao na kung mga estudyante og ato ang mga tigpaminaw nga padulong karon sa syudad kung kamo moagi sa may Mambaling underpass, so basig posible mong makasinati o ga-traffic tungod sa maong aksidente mong amping kanunay, mga ka-vibes. Samtang, parayon sa ato ang mga balita, balitang lokal, mga ka-vibes. Back rider sa motosiklo nga naligsan sa truck, patay! Patay ang usa ka 29 anyos nga babae human naligsan sa usa ka truck atong sa aksidente sa National Highway Barangay Langtad alas 4 sa kadlawon September 1 tuig 2026. Giila ang biktima nga si alias Michelle, residente sa Barangay Pit Oscar Carcetti ug back rider sa motor nga gimaniho ni alias Agapito, 57 anyos ug base sa initial nga investigasyon, nagbiyahe paingon sa northbound lane ang duha ka sakyanan. Ang motorsiklo anaa sa outer lane, samtang truck anaa sa inner lane. Pag-abot sa dapit sa aksidente, giingong naigo sa motorsiklo ang usa ka libaong sa dalan nga hinungdan sa pagkawala sa kontrol sa driver ug natumba kini. Sa dihang nahulog, naigo sa tuo nga likod nga ligid sa truck ang back rider nga si Michelle. Gidala dayon sa Naga Health Infirmary ang driver ug ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival si Michelle. Samta ang truck nga gimaniho ni alias Ginaro, 68 anyos, taga Barangay Lagtang, Talisay City, gidala na ngadto sa Naga Police Station alang sa hustong disposisyon. Posibleng atubangon niini ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide and physical injury.

0: Pakabibes, alas 7:40 na. Ako lang yung gitibawas ba ang kining isgotanan sa Senate impeachment trial sa day 20 kagahapon. Kayo no, mga kabibes, kanabang ang maong panghitabo, ang pagtistigo sa duha ka mga opisyal sa militar, sila si Colonel Buransing, mga kabibes, ha? O si Colonel Panopio. Importante kayo to. Kay kining duha ka mga opisyal, si Colonel Manaros Buransing II o si Colonel Magtanggol Panopio, pulos kiningon nga wagid sila'y kalibutan nga diay ang ilang giisyo nga certification kalabot sa pagpahigayon sa Youth Leadership Summit, mga kabibes, o sa kining gitawag og Information and Education Campaign kon IEC. Ha? Ni-issue ra sila og certification tungod kay gihangyo sila sa usa sa mga nilingkod kaniadto isip Undersecretary sa DepEd, kining ginganlan og retired Major General Nolasco Mimpin. Unya, mga kabibes, sayang bahin si General Mimpin nga kaniadto mao ang Undersecretary for Administration sa DepEd. Mibutiag ni siya, mga kabibes, nga igo rasad siya ni sunod sa instruction ni Attorney Michael Pua kinsa kaniadto nagalagad isip Chief of Staff sa Department of Education, mga kabibes, sa panahon nga ang kalihim niini mao pa si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: In other words, mga kabibes, revealing kay nang maong panghitabo. Sa ato pa, kung ang nimando nga mangayog certification si Attorney Michael Pua, karong adlaw diin gikatakda nga ang mutistigo si Attorney Michael Pua isip hostile witness. Kinsa ka ang itugan sad ni Attorney Michael Pua nga nisugo kaniya, mga kabibes?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So ato gining sundon karong adlaw, mga kabibes, kay tan-aw ko ni Attorney Michael Pua di gini mutugan. Ha? Dila ray. Dili nga dila ray saligan. Bisang patingalig palugpitan is si Rasportahan, di gini mutog anis Attorney Michael Pua kinsay ni sugo niya, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Of course, at all cost, she will protect the interest of her client. Ha? Iya gining proteksyonan ang interest ni kinini ang Vice President Sara Duterte. Atong pagtimbaya og shout out kadto ni Kabayeb Jesus Cañete Celestial diha sa Basak, Lapu-Lapu City. Niya pa din ni Maimbutag Sir Tonton watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kid kanunay nimo nga kanang pagpaminaw din sa atong programa, Kabibes, Jesus Cañete Celestial. Kumusta man diha imong nahimutangan? Traffic na barong orasa kay magisko tag traffic, Kabibes, di magina malimod. Basta Basak, Lapu-Lapu City, nila pa di gyud kalikayan ang traffic dihang dapita, Kabibes, sa Jesus. Basta anaana sa gitawag og kananaabang peak hours, mga kabibes, nining mga orasa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So importante kay ning karong adlaw, mga kabibes, ang day 21. Kung unsay itugan nito ni Attorney Michael Pua, mutugan masad lagi. Masig mingo la puto siya nga ako ramang guto. Ako labang kananaang duna magigipay gayon nga Youth Leadership Summit, unya in collaboration man na sa among opisina, ingon lang po ko nga tong General Mimpin nga, pwede ba maka-issue sila certification?
2: Pinawa!
0: Pero mga kabibes, that is only half of the story. Kay ang wadiyagi paklaro pa, ngano nga gihimo nilang justification ang maong certification sa pag-release, sa gingong pag-release og 15 million pesos. Ha? 15.4 million pesos ngadto niining mga military units. Ang first Infantry Division, Tabak Division sa Philippine Army o ang 7th Division sa Philippine Army, mga kabibes. Ang 7th Division, ang ni-issue ni ini, si kininiang ginganlan o Colonel Magtanggol Panupyo, mga kabibes. Nga sumala pa ni Colonel Panupyo, nagulat ako. Naibuong kuno siya. Ngano nga ang iyang certification ni atong December 2023, ah, December 5, 2023, mga kabibes, mao may gipasupot di ay gisumiter nga to sa Commission on Audit. Sa dihang nitambong sila sa hearing sa House Committee on kanang Good Government and Public Accountability ni atong October 17, 2024, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Paita sa unya kay gipaklaro ni ining duha ka mga koronel, mga kabibes. Ha? Nga dili man oy ang funding man sa Philippine Army among gigamit ni adto. Unya ningon gani si Colonel Buransing nga kikibi man to, kanya-kanyang bayad. Sa ato pa, nagtampo-tampo ang kanang kung asa ang local government unit o ang Philippine Army. Uy, giangkon mahinoon sa mga kukhan sa DepEd nga ang kwarta kunutogikan sa confidential o intelligence funds sa maong buhatan, mga kabayes, pagkatoy-toy istorya. Ha?
2: Pinawa!
0: Matod pa ni Kabibes dyan, Tubi. Morning, Kabibes, Sir Tonton. Sakto na sa training si Puwa, Sir. Bahalag ibtag kuko. Ingo ni Bimbo. Maminaw. Miway na mahaw. Wild na mahaw. Salamat kayo ninyo diha, Kabibes dyan, Tubi. Ang siya, may sudan. May pa mo diha da. Nakapamahaw na mo. Ako'y taon. Diha, nagkapilas ako. So, salamat kayo ninyo, ha. Bahala nag-ibtag kuko. Di, yun, eh. Kay Basig. Nitumuan siya ni sa giingon, Kabibes dyan, o Pia it must die. Bitaw tanaw na to, kinsay mo direct examine ni Kwan. Direct examination ni Attorney Michael Puwarong Adlawa, mga kabibes. Kayo no, kinis Michael Puwa, in fairness to him, ha? Kamausan ni nga abogado si Michael Puwa, diyan ni basta-basta. Kay nakiglantugi bitaw ni Congressman Chil Jokno nga makaingon ta may lucky sa iyong abogado. Kung bati raoy, galing lang kay apike si Attorney Michael Puwa, mga kabibes, because sa ako nagikaingon, how can you defend the indefensible? Lisod kay dipinsaan, oy. Nga ano, mga kabibes, grabe yung magode nga anomalia ba? Kanilang godo? Huna-unaan ninyo, ha? Matod pang Attorney Ligutan lagi, mabitaw ng ginitan, nagmaayos mga DDA si Attorney Ligutan, kanabang mag-liquidate ta o pundo? Kuan di ay kanang tibuok, hindi ay kanunay. Ha? Pananglit mo palit taog, baligyan di ay tindahan. Tibuok, hindi ay, ingon nga skagatos, on top, hindi ay skagatos, di ba? Kasagara ni Ana, 99, 98, naginay, butal. Pero matod pang Attorney Amando Bergy Ligutan, kanong tibuok magid kanunay, way sinsiyo?
2: Pinawa!
0: And to me, mga kabibes, that really makes sense. sumagod ka mo. Ato ning i-relate kanato ba nga mga ha? Mga yano nga mulupyo. Dili mga senator judges, dili mga testigo dito sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Ha? Ug manto kag tindahan. Mopalit ka dito goods, mopalit kag merchandise nila pa. Tibuok paguna ang kandidat. Ha? Na magoy, mabaligya nga. Tagsaraw eh. Ibutang talang, tibuok ba sa kalibo ay mong ibayad katos din ang wadah sukli. Ha? And really, that defies logic mga kabibes. Muna, makaingon ka nga, gabaan lang nila ning mga kawatan nga naa sa DepEd o sa Office of the Vice President sa panahon ni ha? Vice President Sara Duterte sa iyang pamunuan sa DepEd mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Kaya ako inyong pangutanon mga kabibes, kumbinsido ko yung adunag yung pagpangawat ni ini. There is really the misuse of people's money here. Kwarta na itong mga tao, di ini kwarta ni Sara Duterte. Ya lang ng wait anang mga nataptan sa rabi sa DDS.
2: Pinawa!
0: O niya, hapit na ta maabot pohon sa exciting part. Kani, Article 1 pa ni. Inigsunod yun sa Article 3 kana unexplained wealth. Tanaw lagi na ako, sus, daghan yung manglipaghong sa kauwaw pohon o may isguta na na mga kabibes. Kaya og sa Tagalog pa, walang kawala yun. Kaya di man gina nimo mamao-mao, dili man nimo mamaniobra, dili man nimo mapiki ang mga transaksyon sa bangko labi na karong panahon na. Nga moderno na kahit ako, we are all digitalized. Kaya ba o ba mo? Ha? So, ay ganoon ninyo pag adto niya, huwag doon na mo higala nga ang kwarta nga i-deposito 500,000. Ha? Di ba automatic na? Ha? Compulsory na nga i-report nga to sa Anti-Money Laundering Council because pone balaod. Ha? Pinasubay sa Anti-Money Laundering Law. And all is digitalized. Ha? Mutrigger na sa setup sa bangko mga kabibes. Ha? Ano yung nahitabo? Wala pa man to. At itong huwaton ang kalabot sa unexplained wealth nga og subayon yun kay na deadline na raba to ni atong miaging adlaw. Ha? Gahapon ang deadline sa pagpusumbiter sa mga commercial banks. Sa subpoena doses tikom sa tupak ang tanang mga dokumento sa mga deposito ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasseh Scarpio kagahapon ng deadline nga gitakda sa Senate Impeachment Court pinanguluhan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. So ato na nga tangan po. Pero karong adlaw, this is also very interesting. Ngilngig dyan yung input ni Kabibes John Tubi.

0: kon tingali dili pa kay siya hani tini adto wa pa ka adjust kana bitawng medyo taphaw ba lani man kag ipangutan na siya ngano man turni abogado ka turni
1: pinawa.
0: Turni abogado dai ka bitaw kumidyar anak ba kanang gipangutan na siya ngano man turni nga ang imong kliyente sud sa pipila na kakatuigan gani natang nahimo ng unom katuig mga kabibes ha since 2019 mga kabibes wa man siya mo deklara og cash on hand or cash on bank diha sa iyang statement of assets liabilities and network kabaw kang unsay tubag ni attorney Puwa mga kabibes ha gilampra kuno to dito sa others ni Vice President Sara Duterte mga kabayab sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network.
1: Pinawa!
0: Di mo ko na sakto pagka-istoryahan mga kabayab kay wa may others ni taon ay ang gibutang sa kanabang ginbutan sa Civil Service Commission nga og ingon man sa kanang dokumento nga ilang nahuptan kun din imong ideklara dito ang imong salen giklaro diha nga og duna kay cash on hand duna kay cash on bank imo ginaisuwat uy butang mahinoon dito sa others pagkada kumoto ingon nga labaya og laptop kay gisapot si Vice President Sara Duterte hinoon paggawas na ator ni Michael Pua, pipila ka adlaw sa hitabo, wam sa tao ni Hubag yang naong. Diyan ka gilabay sa di, laing bahin, tingalis lawa sa naigo, wa tingalis naong, maunang wa mo Hubag mga kabibes.
1: Pinawa!
0: So karong adlaw, gikatakta nga ang motistigo, si ator ni Michael Pua. Matod pa ni kabibes Francis Yanyan Huerte. Good morning kabibes. Para nato nga naay paminsar og naay common sense kasabota kawatan gyud niya silostay. Pero dili man nato matudlo sa mga DDS ang common sense good. Mauna lisod. sakto kagyud kabibes Francis. Gikan ni kabibes Benjamin Hildore ang mga Caetano siblings kahapon behave na kaayo ni interject by the way update ni Mother Solaria. Balik na ko niya after 8 o'clock kabibes Winja atong isgutan kay dunay very interesting development. Ngilngiga ibaw kag pilay kita kabibes. Sayang anak, sayo lagi. 3 billion lang ka ba yung speed? 3 billion lang.
1: Pinawa!
0: Ako nang ibuhagay ang detalya later on ka ba yung speed? Nga nung naka 3 billion na sanding mag-ina karon nga. Tua, tanaw ko din. Tumabalik ko kay akong amigong abogado sa Manila. Ningon nga, alam mo ba boss? Bakit boss? Eh si yung penthouse ni penthouse ni Leandro doon sa BGC na katabi ng kaibigan ko, binenta na. Ayaw niya, karong bag-o, kakwarta na sa 3 billion. Matod pa ni Kabayos Francis Yanyan Huerte, we can't teach and share common sense. Paminaw ko, kana saktong itong niingon ba si Senator Rapi Tulpo? Nga kini sila ba blind loyalty we are stupid in the name of they are stupid in the name of blind loyalty mga kabibes. Hilamos na nilang stupid oy chao taman nalagi ko ma may buong ambot lang na ako'y amigo na ibalag ko ning diligan ingon nga suod nagka abot rami sa kanabang matod pa nila mga kalihok ang politikan hon mga kabibes. Agrabiha lagi ron. Maing laki yung munta na tanaw kong atorin daw nabugo man.
1: Pinawa!
0: Wala kay Sako Paskulto. Astilan paitag mo yung managans kalibutan mo na mo yung ko ato na lang na silang iampo kabibes. Kay in the event laging makonvict

0: tawag yun si Vice President Sara Duterte? Ah, bahala, nagtanaw ko. Mangligid kita. Ano sila sa paghila ko eh?
1: Pinawa!
0: Kana laging inigsugod na gyud sa kana bang Article 3 nga mao ang o Article 2 nga mao ang unexplained wealth, diha ana man gyud mo matribukar ba kon grabe di ay ang kwarta nga nasud sa bangko sa ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasseh Scarpio. Mga ka-vibes, untop tamang alas 8 mo post lang ko makadiot niya paguman sa mga mahinungdanon kayo atong ipadayon ang pag-iskot ining day 20 sa impeachment trial karong adlaw ug uban pang mga hisgutanan palihog. Standby.
2: Arangkada.

0: up mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini niyo ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.